Eh nuthi lapha kusandile gaso lapha ke epolaze folweni uthi iyayidliva ke namhlanje ivula awu liyayithela awu ayi bengazi nomndani la kuthi nalaye iminyaka ngiboni lengene lengaze ngibone sinjani.

bafowethu abamethembayo uJehova bafana nensimi yebo bafana nentaba sesiyoni engenakuzangezanyiswa uyabona thina esimethembayo uNkulunkulu asiguqulwa noma ngabe izimo zinjani uyabona insimi yomoba noma lapho kutshalwe khona umoba kungamila inhlaba noma kumile ibosa kodwa umoba awusoze washintsha ukuthi umile ube noshukela noma ngaba khona inhlaba eceleni kube khona iboza kodwa umoba uyoqhubeka ube ushukela nje ngeke ushintshwe izimo sinjalo ke bafowethu nathi esimethembayo

siyaqhubeka nje umoba uthi makukuthi iboza liyakhula nenhlaba iyakhula ukuthi hayi kuyikhulelo kwako wona nje umoba uyaqhubeka ube ushukela nathi ke ubona simile nje asimile ngoba kuukuthi konke kunjengendlela esifuna ngayo kodwa sayinqumela mhlaza sihlangana nenkosi ukuthi eyimeni zonke amehlo ethu ayohlale ekuyo

izitha ikasathane ke bafowethu ayisondele ngempela izitha ikasathane. Laba bafowethu abanqoba ngomkhuleko basondela isikhathi sabo lesi. Abathe intweni zonke abantu abalwa ngazo. Bathi bonayi. Thina ke silo ngawo.

ezenza umuntu abe strong mhlambe izinto ezinegative ezishiwo abantu phezu kwempilo yakho kwamukela ukuthi uma inkosi kufanele ngakheke ngalendlela ngiyavuma mina kanti ke uma ufisa-ke ukuthi ube nokuthula nje empilweni yakho azothi-ke uma sezikushayeli izinto bese uthi ya usho ukuthi inkosi ngoba ingakuvimbanga lokhu bekuvele kudaliwe ukuthi kuyokwenzeka bengeke ngikuvimbe bese uyakwamukela bese uthi-ke nkosi ngifundise ungakangikhiphi kulesi simo ngitshelile ngomsombuluko ngingakakhishwa kulesi simo ngifundise ukuphila

sibhandishe kuloyo onenxeba ngenxa yempilo yalesi sikhathi. Ngoba yilona lodwa elinamandla. Njengoba ufungile ngalo wathi konke okunye kuyodlula. Wathi izwi nomhlaba nako konke okukhona kuyodlula kuphelelwe isikhathi. Kanti nengubo uqobo iyo iyakuvuthuluka njengembali. Ingubo iyoguga kodwa izwi lakho lona. Izwi lakho liyokuma inguna phakathi. Ngakho ke amandla ezwi lakho mawabonakale kweyethu impilo. Konke lokhu kwenzeke ngoJesu. Ngoba sazi yena. Sithemba yena futhi asinayo enye inkosi. Esingakhothama kuyo sithi bayethe ngaphandle kwenkosi uJesu. Iyangena ngowayo umzimba ethuneni. Iyavuka ngosuku lwesithathu. Iyavuka nomzimba wenkazimulo. Isimele ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngakho ke dunyiswa babo ngcwele ligcobeke izwi lakho. Ngegama likaJesu siyacela futhi sikwamukela lokhu ngokukholwa ukuthi sekwenzekile.

kulencwadi kwakunenkulumo eyayikhona eyayithinta insizwa eyayinothileyo. Ngithinta nje ngamabomu nje ukuze mhlambe sazi ukuthi yayikade indaba isukaphi. Ngoba le ndaba iyonke iqala kuverse 17 sengikhuluma ke ngoMark chapter 10. Kodwa akukhona lapho mina ngikhona. Insizwa ke yayinsizwa emi kahle eyimillionaire. Kodwa yayikhathazeke ngokuthi iyokwenze njani uma isidlulile emhlabeni imali yayo ingasekho. Yathi noma ingumuntu onemali kodwa yayikhathazekile ngempilo emva kokufa. Ningizwela ngithi? Ngamanye amazwi yayingena nje umuntu onemali nje kuphela, kodwa yayibuye icabange ngempilo ngaphandle kwemali.

kufana abuye abe nayo lento yokubuye ayibuso ukuthi emva kwalendlela ophila ngayo impilo iyoba njani. Manje ke lendoda yayingabuki nje indaba yayingeyena umuntu othokozela inamhlanje ekhohliwe yikusasa. Yayikhathazekile ngempilo emva kokufa. Kufanele ke lokhu kukhathazeka kungabi nje okwalensizwa kuphela. Kube ukukhathazeka kwawo wonke umuntu ongilalele. Ukuthi mhlazane lokhu onakho sekuphelile noma kunyamalele iyoba njani impilo yakho. Noma ma kwenzeka udlula emhlabeni, uyodlula emhlabeni bese kwenzekani emva kwalokho. Yiloko okwakukhathaza lensizwa. Loko ke nje kukhombisa ukuthi yayihlakaniphile. Kufana noma ma umuntu ophila impilo ubudedengu. Impilo engenako ukuzikhuza. Impilo mhlawumbe osuke wazi kwawena oyiphila ukuthi yazi le mpilo akuyona impilo ekufanele ngiyiphile nje njengomuntu owumnumzane noma ongumyeni komunye umuntu. Ufana ubuye ube wedwa ngoba ma uwedwa awukwazi ukuba uyikhohlise. Ma ungowesifazane ubuye uma kunenye impilo ngale omyeni wakho ube nembuzo ethi ngizophila lolu hlobo lwempilo kuze kube yinini. Ngendlela le ndoda yayikhathazeke ngayo ngempilo yayo, iBhayibheli ithi yeza kuJesu igijima yafike yaguqa ngamadolo. Abantu ababe abantu abacebileyo ngalesa sikhathi babe abantu abahloniphekile ababengaguqi kunoma ubani. Kodwa le ndoda yayihlakaniphile, yacabanga ngempilo emva kwemali. Mhlawumbe njengamanje indlela ophila ngayo, impilo oke uthi noma sewuhleli nje sewuwedwa uthi hey kwase kwamnandi ukuphila. Mhlazane ke impilo ingese kona lokhu eyiko manje kuwe ekwenza ungabi nendaba nekusasa. Mhlambe yilolu hlobo lomuntu oluthi makujabula namhlanje lukhohlwe ukuthi kusasa kuzoba njani. Kufana ubuye uyibuke lempilo ukuthi uma ngase kuthiwe lempilo lengiphilayo iyaphela nje ngandlela thile yokwenze njani. Lendoda ayingathokozisi nje kuphela, ayingathokozisi nje kuphela ukuthi ibhalansi yayo ebhenki yinhle. Yabuka impilo ingapheleli ekuthenini unebhalansi engakanani. Yacabanga ngempilo ngale kwemali. Lokhu kukhomba ukuthi imali yayingesikona konke kulensizwe. Kodwa ke akuyona indaba engikhuluma ngayo namhlanje. Mhlambe nawe ungilalele nje mntanami, kunendlela ophila ngayo manje. Umbuzo ke omkhulu uthi mhlazane izinto zingahambi ngendlela ezihamba ngayo namhlanje. Mhlambe namhlanje ubona ngazuthi umhlaba uphethe ngezandla. Mhlazane impilo ikujikela uyokwenze njani. Injabulo yalesi sikhathi mayingakwenzi ukuba ukhohle ukuthi kukhona esinye isikhathi esingakufica ikakhulu ngoba impilo yakho yakusasa ayilawulwa wena. As long as uNkulunkulu esahlezi esihlalweni, qaphela indlela ophila ngayo namhlanje ngoba kungenzeka ililimaze ikusasa lakho. Mhlambe ma umama nje ungaba nombuzo othi kungabe ngizoba yilolu hlobo lika

mama kuze kube phakade yini. Mhlambe ungumama nje enganeni yakho. Uma ke sewedwa nje ngaphambi kokuthi ulale. Ukucabanga yini ukuthi ngabe iyona yini impilo le? Engizoyiphila nje kuze kube phakade. Mhlambe ke suke waba nenhlanhla ngoba kuyinhlanhla ukuthi kube khona abantu abathile abakukhuzayo. Kwesisikhathi kuyenzeka omunye umuntu okukhuza kube umzali. Kwesisikhathi ma uhambe kahle empilweni kube umngani. Ma kungenjalo nje kube umuntu nje othile okukhuza ngoba ebona ukuthi indlela ophila ngayo akuyona indlela ekufanele umuntu owake waletha umuntu emhlabeni ngamanye amazwi umuntu oke wakhulelwa wazala umntwana okufanele ahlale ephila ngayo lempilo impilo emva kwalempilo oyiphilayo ngeloke itopic yolunye usuku mhlambe khona into nje oyenza waziyo na ukunembeza wakho ukuthi yazi fanele ngabe lento angisayenzi angeke ngibale bafuthu ngeke ngibale yiloyo naloyo ongilalele uyazi ngoba ungabakhohlisa bonke abantu kodwa awusoze wakwazi ukuzikhohlisa wena mawu mama noma owesifazane kungabe yindlela ingane yami yentombazane engingathanda ihambe ngayo yini le engihamba ngayo mina mawu baba uzele insizwa noma izinsizwa kungabe le ndlela ngoba ukhondolo luqala lapho kukhona khona umuntu okufanele ngabe wenza into eqondile angayenze ayishiye injalo bese labo abalandela ngemumva bethatha leyo ndlela kanti iyindlela edukisayo mhlambe ma umuntu omusha ungilalele manje ikhona lempilo oyiphilayo nawe owaziyo kunembeza wakho ngoba ngeke uyikhohlise wena iyona mpilo yini ofuna ukuba uyiphile kuze kube phakade na ngiyayithanda le ndaba yokukhathazeka kwalensizwe ukuthi noma yayinemali nako konke kodwa yayikhathazekile ngempilo emva kwemali akasize uNkulunkulu singaba abantu abathokozela inamhlanje sikhohlwa ukuthi silindwe ikusasa futhi iy'nqumo esizithatha manje ngeyethu impilo zinomthelela kubantwana bethu noma kulabo esiyisibonelo noma esiyisibuko kubona.

indlela eniphila ngayo nalabo bantu. Kwenze ukuba noma inkosi ibikwabele ukuthi uyophila uze ufike ku 65 years noma ku 70 years kodwa ngenxa yohlobo lwabantu ozihlanganise nabo nohlobo lwempilo oliphilayo. Kanti sewenza ukuba isheshe ikhawule impilo yakho. Baningi abantu uSathane abarobhile ngokuthi bangalicabangeli ikusasa. Abanye abantu abafundile bafowethu abakwazi ukuthi baphushwe abazali kanzima baze bayithola amajazi abo, abanye baze bathola neyitifiketi zabo. Kodwa abarobhe uSathane. Le ndoda engafuni ukuba irojwe ukuba nemali. Bafowethu yazini nina enizele njenganami ukuthi izinqumo ozithathayo namhlanje akusona nje isinqumo osithatha ngeyakho impilo. Lapho empilweni yakho kubalwa nabantwana bakho. Lapho ezinqumeni zakho kubaleka izingane zakho kuze kubaleke ngisho abazukulu masuna abazukulu. Aphela indlela owenza ngayo manje, indlela othatha ngayo izinqumo manje, indlela noma izindlela ohamba uye kuzo manje, ngoba awuhambi wedwa, kukhona labantu ohamba nabo. Kukhona abantu kunamhlanje obafowethu abahluphekayo nabaphila uhlobo lwempilo ethile ngenxa yokuthi kunabantu ababephila phambi kwabo bangalungiswa kwakufanele bakulungise ngenxa yokuthi kwakungalungiswanga loyo moya wokwenza lezo zinto wawela kubantwana babo. Aphela izinqumo ozithathayo. Awuzithatheli wena. Aphela izindlela ozihambayo. Akuhambi nje wena kuphela. Uhamba nakho konke okukulandelayo noma owake wakuletha emhlabeni. Ngithena ke kinina noma le ndoda yayinemali kodwa yayikhathazekile ngempilo ngaphandle kwemali. Yayifuna ukudla ifa lenguna phakade. Yilokho esikutshelwa amavesi okuqala uma uqala kuverse 17 kuyona le ncwadi kaMark. Yaba nenkulumo mpikiswano noJesu isikhathi eside. Ikhathazeke ngempilo emva kwemali. Ungilalele kumanje kunendlela ophila ngayo lapho kwaMashu noma lapho emawoti enanda. Umzwe kahle, angikhulumi nabangani bakho, ngikhuluma nawe. Mhlawumbe sekunezinye izinto osuke wayibona phambi kwakho zehlekela abantu obuhamba nabo mfana wami, kodwa kuze kube manje uSathane usakurobhile usalandela yona indlela abafowenu noma abangani bakho ebayise ekufeni. Kodwa ke unenhlanhla ukuthi namhlanje ngikhulume usezwa usaphila futhi usengasishintsha isinqumo, ngoba kunendlela bafowethu elithizwe kaNkulunkulu ebukeke emehlweni omuntu engathi izindlela ezinhle kodwa ukuphela kwayo kube indlela eyisa ekufeni. Ningakhathazeki, ngiyomthola engikhuluma naye.
ngaphandle kemfana wama ungenzeka ukuthi unenhlanhla yokuba ungilalele namhlanje. Angikwazi mhlambe nawe ungazi kodwa ke kwenzekile ukuba umnyalezo wona ukwazi wena. Iyona yini indlela le ofuna ukuphila ngayo kuze kube phakade na? Mangwazise nje mahala ngingakangeni kumyalezo namhlanje. Usengayishintsha impilo yakho, ingqondo yakho le uSathane ayithumbile ekwenza ube yidela kufa. Akuwena uSathane othumbe ingqondo yakho. Amaphupho akho asengafezeka. Usenganokha uvulelwe. Usengayiphila impilo eqondile iphileke. Usengayithatha indlela eqondile futhi ihambeke. Kodwa uSathane ukuthumbile. Yamazi ungakhuluma kuwe, maybe usemlazi noma uselamoni. Noma usefolwe noma usenanda. Noma ukwamashu. Noma ukwabhesta. Noma usemzomusha. Inkosi iyakubiza. Makungaze kufike lesi sikhathi elithi izwi kaNkulunkulu ngakhuluma nawe usenenhlanhla. Wanganaka. Bekuyongithokozisa kakhulu ukuba uNkulunkulu asebenzise mina ukuba kube noshintsho empilweni yakho. Ngoba lolu hambo oluhambayo mfana wami luyingozi. Angibuyele ke kumyalezo wanamhlanje. Manje ke ngithintwa ke ilamazwi womabili. Ngiyazi nje ukuthi ngaloku nje esengikushilo kukhona izwi kaNkulunkulu eselimtholile and uyadlinza ngalokhu. Manje ke kuverse 27 kuchapter 10 kwencwadi kaMark bafowethu lapha empilweni kunezimo ezingeke zalungiswa umuntu kodwa ezilungiswa uNkulunkulu. Kunezifo bafowethu ekungekho dokotela or uprofesa noma isazi esingakwazi ukuba silaphe umuntu ngolo hlobo uNkulunkulu wazibekela ukuba kube uyena olapha umuntu kulolo hlobo lwezifo. Kunezinto ongeke wazenzelwa abantu noma umuntu kodwa ozozenzelwa uNkulunkulu kuphela. Kunezimo othi ma ungene kuzona ekungekho muntu ongakutakula kuzona kodwa okuyinkosi uJesu kuphela engakutakula. Ngisho imali engeke ikukhiphe kuzo. Manje ke ingakho izwi kaNkulunkulu lithi ke uJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka. Khona izimo ongawadla maphilisi washintshanise. Uzushintshanise nodokotela. Kodwa ungasizakale until uzo understand ukuthi lolu hlobo lwakho lokugula ludinga isandla sikaNkulunkulu. Lidinga ukungenelela kukaNkulunkulu. Bafowethu ngake ngakubona ukungenelela kukaNkulunkulu kweyami impilo.
zikhona izimo esidinga inkosi.

uthini inkosi yasezulwini okuyiyona eyadala konke uthi uJobe ngiyazi ukuthi ungenza ngikhuluma ngomuntu owayesekhothwa nayizinja izilonda kodwa la mazwi aphuma kuye omunye uthi umsebenzi uthi babucweza umsebenzi uthi mfundisi umsebenzi iyangihlukumeza le ndaba yokungasebenzi mhlawumbe sewuzamile bakutshela bathi endaweni ethile kuyaqashwa wabekisa nakubantu abathile uyabona ke lapho ke bekusayindaba yabantu bakuthembisa bangabuya uyabona ke lapho bekusayindaba yabantu kodwa umuntu uyabuyela kuNkulunkulu uthi buyelani kimi nami ngizobuyela kinina omunye uthi yakona ngiyasebenza la kune-contract abanginikeze yona ngikhathazekile ngokuphela kwayo ngoba iyaphela uma kuphela lo Juni uyabona ke uweke lo odinga ukuba kubonakale inkosi kwesakho isimo mhlawumbe kunenkampani osebenza kuyona uyasho kumanje uthi yeyi angizimisele ukuphuma kule nkampani iyona nkampani engangiphupha ngayo le mhlawumbe ke noma kunjalo njengamanje uyitorho kuyo kodwa uyamazi uNkulunkulu wezimanga uJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka kodwa kuNkulunkulu akunjalo kuNkulunkulu kungenzeka konke omunye uthi umshado wakhe uthi bekuhamba kahle baba angazi konakale kuphi sekuye kube nama-meeting kubizwe ngisho abazali kuze kubizwe nabakhongi into ekade ningayazi iminyaka ngeminyaka bayofika abakhongi ngeke bakwazi ukulungisa ngoba lolo hlobo ludinga inkosi yasezulwini uthi ke uJobe ngiyazi ukuthi ungenza konke lingevinjwe icebo lakho

Uyabona ke uJobe la wathatha amehlo akhe wawajombisa esimeni kodwa wabona uNkulunkulu enguNkulunkulu ezimeni zonke. Wamethemba engena kungabaza. That is why maliqhubeka izwi lithi kanjalo uJehova wabusisa ukugcina kukaJobe. Kunokuqala kwakhe. Hey, webafodi kunezinto ezilungiswa uNkulunkulu. Kunezifo ezilashwa uNkulunkulu kuphela. Kunamasayithi okwakha atholakala kuNkulunkulu kuphela. Ekungekho nduna engakunikeza. Ekungekho umuntu ongakusikela indawo oyisikelwa uNkulunkulu uqobo. Kuneyinkampani ongangena nguNkulunkulu kuphela kuzona. Kunama department ongaqashwa uNkulunkulu kuphela kuwona. Kunama office ongasebenza kuwona uma kuvume uNkulunkulu kuphela. Kunemali engeke yaphuma noma ungaba nawapha ama documents noma ngaphelela wonke zidile into zakho esephelele wonke until you understand ukuthi uNkulunkulu yena ongumavula kungavali muntu. Ngiyazi ukuthi ungenza konke. Lingevinjwe icebo. Yabona umuntu angikhuluma naye omunye nje usetexini kumanje. Uthe hey baba uXwezu lapha ezweni lomzansi. Uyabona la ngiyosebenza khona angisathandi. Ngenhliziyo yami yonke angisathandi. Kodwa manje iy'ngane zami zizophila ngani? Mina ngiyazi la kufanele ngabe ngisebenza khona. Ngizokwethulela amandla kaNkulunkulu.

Ishoko mnandi kanjalo, ishoko mnandi kanjalo le ngoma emsakazweni wakho ezilomzansi. Ishoko mnandi igama lakhe uNtokozo Ngongoma. Ushoko mnandi ukuthi nje uJesu ilanga. Ukuthi angigibele entabeni ngimemeze ngisho ukuthi likhona ilanga lokulunga ukuthi noma ngabe kumnyama bese kuyakhanya ngoba akumnyama ngabe khona ngoba yena uyilanga. Alright. Isikhathi 26 minutes after 9 emsakazweni wakho ulalele. Onqaphambili izilomzansi sithi ke izwa umehluko ngalesikhathi. Ekhaya ke uklina, usaphizi nemsebenzi yosuku, wenzi washing yakho, siyakubingelela, sibonge kakhulu ukuthi ukhethe thina, imsakazo ikhona wakhethu 98.0 FM, sikubingele nawe ke usemgaqweni driver, siyabingela kakhulu, makuthi kumgibeli, usetexini njengamanje ufike udrive evule lo msakazo, ufike ekhaya 98.0, angeke ngempela uze uyisole, siyabingelela ekuseni, nakuwena ke usilalele ngalesi sikhathi emsebenzini, usidonsa kumakhale ekhukhwini wakho ngabe ke ufaka ama headset akho noma usidonsa kwi app siyabingelela ekseni unjani kodwa uyaphila esibhedlela ngesikhohlo uwe ejele angeke sakulibala ngalesi sikhathi siyabingelela isumsakazo wakho izwi lomzansi ohlelweni senza kwenzeke sibambe ngayibini ke la kwithimba lasekuseni sihlabela phambili ke kanje manje kuyoze kulamule ukubumbana kwehora leshumi nambili ongaseke ukulindela namhlanje ikhona ke mlaleli ukuthi asizoba nayo inkinga yomlaleli kodwa sibukisana nje

ngaphambi kokuba siye kokhuluma naye ke lapha yamkhulumeni wenhlangano yabangcwabi inafupha okungena ke upresident wayo umnomzane ke uMuzi Hlengwa uyena ke sizokukhuluma naye sibheka nje izinto ke eziningi kakhulukazi kulesi sikhathi na njengoba si bheka lolu daba eseliboneke ngempela lidamane lusematheni kulezi insuku olulandela ke umholi webandla inyoni emhlophe Christian Catholic Apostolic Holy Spirit Church in Zion sifuna ukuzwa nje ukuthi ingempela ngempela luthini uhlelo lokulandwa komuntu ubano suke egunyaziwe nasesimweni ke esisitholile kamuva ukuthi kusekuvulwe ke icala kuvulelwa ke inkampani yabangcwabi emva kokuba kutholakale lesi simo sokungatholakali komzimba umndeni kababa uBishop Nkonyana na njengoba umndeni usuvule icala manje uvulela lesi simo ohlangabezane naso ngelanga ke kakufanele ukuba kube inkonzo yomngcwabo okucaca ukuthi le nkonzo ibangisa qhubeka kahle ngenxa yalesi simo esabe sesitholakala. Okwamanje ke asigijime kanje sibheke la ubani ke othi unaye umuntu ozalwayo ku 98.0 sikhulume naye la ngalesi sikhathi bese ke sihlabela phambili siyaphike na siyobheka lapha yakwisikhulumi sethu sokukhuluma naso namhlanje.

ivoice indodana eh kwenzakalani kahle bezomzazi ngaso ngangena zithunya noma asengangena elamathu ngathi indodana awuhambi yokukhuluma nabantu awuhambi yolapha abantu awuhambi yolekelela abantu ngilana njengoba ngila hayi ngoba ngithe inamhlanje ngibhorekile uthi nje ngihambe ngiyobhorekela kwezomzazi cha ingoba ngiyafisa ukuthi noma ngabe yini ekhlupha noma ngabe yini obhekene nayo ngikwazisa ukuthi mina ngingakwazi ngikulekelele ngikwazi ukuthi mina sengihambe kakhulu khona sengizame kakhulu khona amakhambi sengiwahlanganisile ngiye ngithi kuyo yonke inkinga obhekene nayo manje ngiyafisa ukuthi wena siqu sakho ubone uyazazi mina ngicela ukukhuluma nawe qobo ngicela ukukhuluma nenhliziyo yakho ngicela ukukhuluma nomqondo wakho ukuthi ave kubuhlungu kwizinto obhekene nazo ave kubuhlungu ukuvalelwa impilo ungagxoba ngamuntu ave kubuhlungu ukugadlwa wenziweni noma ngabe yini umuntu afisa ukuyenza ungamenzi lelutho so ingakho ngithi mina uma uyaphila la emhlabeni vele emhlabeni siphila nezitha ukubekisa into etafuleni akusiyonke umuntu okujabulela lokho ungena noplastiki emagcini asekhaya akusiyonke umuntu okujabulela lokho omunye uzothi ayengeke uyokabona ukuthi uyokaphumelele uyokabona ukuthi ngeyokuzayo mhlawumbe mekushaya uDisemba uyobuye kahle niyokabona ukuthi uma ngabe segodulo uDisemba uyohambe kahle khona abantu ngoDisemba bangagoduka bathi mina ngiyasaba mina ngiyasaba ukuthi kaze ngiyobuya nekhaya mina ngiyasaba ukuthi kaze kuyoba kahle ini yonke into iyoba right ini ngiyasaba ngoba khona abantu omuntu ovela godu wathi mayefika ekhaya uyophathwa ikhanda elingapheli uyothe sebuye sehamba twaye cha sekuvelwa phathwe ikhanda wagula kwaphela kanjalo uvele nje wavuya ekuseni hawu cha uthi hayi akavukanga ekuseni kodwa umuntu ulale engaguli ulale be right sihleka sisonke ngobani kunezinto esenziwa zona noma ezenziwa izitha okuyizo negcina sigcina sezikuvala nje zicindezela uma ngabe ukade ungasebenzisa ilutho zokuvikela uma mhlawumbe ukade mhlawumbe ukhakhaya lwakho noma wena siqu sakho ulula ngokwesimo somoya so ingakho ngithi mina akungakuvumi lokho akungakuvumi ukudlala abantu usaphila akungakuvumi ukuthi umuntu ayitanasele ngimpilo yakhe emethi hayi wena nizokuphosa ngesichitho nizokuphosa ngomeqo wena nizokuphosa ngani kuvele kube lula nje ngiyengithi mina ukuthola ikhombo kaviki Ndumi okuyiyo lezokusiza ukuthi ikline noma ikuhlambulule noma ikuhlanze yonke le moya emibi esiphilisana nayo yonke le moya lemibi esigadla ngayo ezichitho imeqo nanani yonke into embi ngisho ngayisigcekeni imbala thola ikhombo kaviki Ndu ungadlali abantu saphila ungasho ukuthi hayi cha mina sengikhathele ngikhathele la ekhaya kuhlezi kuzohamba izinto phezulu kwendlu la ekhaya kuhlezi kuzowenzalana and angazi ekhaya sengibize kangaka abantu ngithi cha beze bezongilaphela beze bezokwenza kodwa hayi cha lutho akwenzi kulutho ngithi mina ovele ufike qathatha kumina ufike nje qathatha mabu yabonto usakho sohamba sokhathele umuntu anje akuvela ufike qathatha lapha eThekwini ku Smith Street eSangro House e3rd floor eroom 305 ikhona la uzofuna ungithole khona ngisho ukuthi mkhulu mina ngicela ukuzohlola ngicela ukuzobha hayi mkhamu mkhulu kuvaleke yonke into empilweni yami and ngiyabonza hayi cha akuyanda uyanda kuyanda ngoba kade nginayo yonke into mina kade ngingaxakeki kade ngingasho mhlawumbe mengidinga into mhlawumbe kuyo mhlawumbe kuyidonsisa kuyidonsisa bekithi mengidinga into ngiyithola ngoba ngiyasebenza kahle kodwa stini namanje ngiyasebenza kahle kodwa hayi kufanele ukuthi angenzi lutho ngihlulwe umuntu ohola imali encane kakhulu kunami use akuround kodwa mina masungibuza ukuthi ngenzeni empilweni hayi lutho kunalokho ngixakwe izikweletu ngixakwe yini nani ukulokhu kuvela iy'nkinga njalo mengithi ngiyazama kuvela iy'nkinga nje mase ngizo hola kuvele yonke into eshabala angazi ukuthi iphuma ibhekipi cela ungilekelele umuntu kanjalo yawo ngayisenza ikhomba amavula kaviki Nduku for ukuthi uyigeze uyiklima mhlawumbe khona izinto mhlawumbe ezifaye kuwe ngaphakathi uma zothola ikhombo lamavula kuvaliwe ekuyiyona ezokusiza ukuthi iqaqele izinto kodwa ngiye ngithi mina
ave kubaleka ukuthi siqale sihlole ngoba kunanento ekuthi umdliwa ekuyiyona eyenza ncamashi and liyando ngisho ukuthi izenza sanhlobo eziningi omunye umuntu angagcina sethwasa omunye umuntu angagcina sethwa cha unamadlozi mhlawumbe uyakwazi ukubona amaphupho mhlawumbe kwenzakala cha kusuke kwenzakala lento noma lento iyakwazi ukuthi uthi mhlawumbe uthi uyohlola

imizamo yokuthola udade wabo ayiphumeleli ke njengamanje nanjengoba sitholile ukuthi indawo ahleli kuyona isemakhaya kodwa sidamane ke sizama ngaphambi kokuba siliguqisa uhlelo ukuthi sizwe ngoba besifisa kakhulu ukuzwa nangaye ke udade wabo yilunga ke lomndeni kababa unkonyane ekakhulukazi sithathe sibeka nangokuqhubeka njengamanje emva kokuba sekutholakele ukuthi umzimba ukuphi nendawo emva kwesigameko esenzekile ukuthi kuqhubeka inkonzo kanti umzimba wukho nako konke lokho okwenzekile sifisa ukuba ke sikhulume naye kodwa ke sibene ke njengamanje sikwazi ukuxhumana kahle ngenxa yokuthi usemakhaya kodwa ke sibene sizama nje sikakapheli moya sisaqhubeka nohlelo lwakho isenza kwenzeka

Okhumule ke mlaleli ukuthi umnomzana uTembu khona sokhuluma naye la uhlelweni noma kanjani siyokhuluma naye la ku 98.0 FM uMr Tembe siyokhembizeni ke naye emsakazweni izilomzansi asibona ukuthi bakhona abalaleli abaphawulile ngalolu daba siyothatha nje imyalezo yabo sihlabela phambili nohlelo lwakho senza kwenzeke sizo ukuthi ngabe kuthini noma kume kanjani ukuphawula kwabo

0: ngibone intombi yala kwaZulu ngikhokhele. Ngaba kuyaphoqa ukuthi ngenze ngosiko la kwaZulu noma mele ngenze ngosiko lwami ngenza ngale Eastern Cape.
1: Esigabeni la khona intombazane sengaphansi kayise wayo. Abakubo kwayo bazoyenzela ngokwesini ngokuyala kwaZulu. Uzochazelwa ukuthi la sizoqhubeka ngezinto zesiZulu okufuna nawe emkhwenyana ngoba kwaZulu ubambisane nathi kulezo zinto. Uma ke uke wamnikela ingane yakho usuphumile enhlelweni sebezothatha ke bona benze ngendlela leyo ehambisana nokwamasiko akhe. Mangabe ngamandiya nabo bazomemukela ngengoma
2: ubayisa
3: amalia amalia
1: sephumile wakho wena uyabo sewuwamandi
2: ubayisa
3: amalia amalia
1: Now we're cutting a mile out by cooking.
4: Shalani ntombi kaMfino, intombi ka English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko.
5: Emsakazweni izilomzansi ku 90.3 FM, sahle nawe uNomzana uTembe sikhuluma naye la ngendaba yobulongwe. Uyasitshela ke ngenhlanzeka benekhale ngawo njalo. Nomzana uTembe ngaphambi kuba sendabeni uthe noma senginama tiles.
6: Yebo.
5: Kodwa uthi kuyofanele ukuthi uma ukoloba.
1: Yebo. Ikakhulukazi kodwa futhi mina ngithi ngaso sonke isikhathi.
5: Yeah.
1: Kodwa futhi ke ikakhulukazi uma ngabe kuthiwa uzothinta izinto zethongo ngalelo langa.
5: Oh.
1: Kufanele ukuthi ukusebenzisa lapha endlini ubulongwe. Nakhona ke sikhulumile nangempepho sakhuluma nangokuthi yenzani egcekeni ukuthi inyathela lezi zinto ezisuke yifuna ukuphazamisa insebenze yoyithongo. Nabo ke ubulongwe kwawena nje uqobo lwakho uyakwazi ukuthi ugeze ngakho ukwenza izinto eziningi mayemala nenhlanzeko ngobulongwe.
5: Ngiyakuzwa ke mnumzane ake siphinde futhi ke sizobheka ke manje ukuthi ngabe ke buyotholakala lapha eThekwini ubulongwe. Kuhlangana kuphi ukubizwa kwengane ekuthiwa ithole ngaphandle ngelong noblong kuhlangana kanjani hlobene kanjani
1: Ngiyabonga kakhulu
5: Ngiyangabuzwa phela uthi ilong
1: Yebo ingane le ebizwa kuthiwa ilongwe ingane esuke izalwe umfowabo kamkhwenyana noma umfowabo wendoda kamakoti osuke egadi lapha ekhaya ezala kuthi ngamanye amazwi uma umuntu ezozala ingane kamfazini kamfowabo
5: leyo
1: ngane ibizwa kuthiwa yilongwe yebo njengoba kuthiwa ibizwa yilongwe nje kusuke kuchazwa ukuthi ngoba kusuke kuyinto esungulwe lapha ekhaya ukuthi lo mtwana lo akatholakali lapha ekhaya noma ngabe engazalwa yiloko umkhonyana kamakoti kodwa kuye kuthiwe ke ungowakhe ngoba inhloso bekuzala lo wakhe futhi umuntu omzeli lapha ekhaya ube umuntu ofana nokuthi bekuyinkomo ebifuyiwe lapha ekhaya yase ikhipha ilongwe lelolongwe ke inkomo ke yalapha ekhaya uma ngabe kuukuthi ikhipha ilongwe nalelo longwe kuyekuthiwa ngesiZulu elalapha ekhaya
5: okay
1: yebo
5: injalo indaba
1: injalo indaba
5: so ilongwe ngenxa yokuthi eyalapha
1: eyalapha ekhaya yebo
5: besibizwa kanjalo
1: yebo ukuthi kuyekhethwe ke izinto eziningi ekuyeziye kuthiwa kuyaxagulwa ngazo uma mhlambe kuthiwa kuqanjwa izinto ezithize noma mhlambe kwenziwa imizekelo izinto ezisuke zibalekile siyazi ukuthi lapha ekhaya kuningi iningi lona esuke zikhona inkukhu kusuke zikhona imbuzi nakho konke kodwa siyazi ukuthi inkomo njengoba kade uchaza ngendaba yobugugu iyona eyayigugu ocishe ukuba kwedlula yonke into eyayisuke ikhona ngaphakathi ekhaya isilwane inkomo engakho ke ezinto eziningi uma siqapheleka ukuzifika kakhulukazi emqondweni wokuthi uma sikhuluma ngenkomo ngobulongo balapha ekhaya sesikhuluma ngezinto osithi sifuna kazimukeleke sifuna kazimukeleke lapha ekhaya ngendlela okuyichaza ukuthi ngoba inkomo yalapha ekhaya usho ukuthi noma yini eyenzayo iyenzela lapha ekhaya makhulunywa ngale ngane ethi bezothiwa yilo
5: Yizo kahle kakhulu sithi kumbamba kafushane uNomzana Ntembe siyabuya ngabe usithumela ke imiyalezo umlaleli khona la ku 98.0 office ukuthi uNomzana Ntembe acacisele kahle kuyona yacacisele ngoba simethembile makuza la eyintweni eyithinta isintu ubusika bufikile futhi ke la kuvela khona izimpawu zokwehlela eyinzima kakhulu kanye ke nomkhuhlane udinga ke impumuzo esebenza kanzima njengoba ke uhlala ke uvalekile ngaba makhala noma yini uhlele ke le

0: nenyongoke ebese niyahamba niya entabeni ngaphansi kwesihlahla esibizwa kuthiwa umsenge. Ngiyakhumbula kulo msakazo ngawuchaza umsenge ukuthi unamsebenzi muni, ngaze ngachaza nanokuthi imvamisa insimu kanomkhubulwane nathi bekwakuvamisile ukuthi insimu kanomkhubulwane ibe seduze komsenge. Okusho ukuthi maniya lapha emsengeni nisike niya ke kuyena mama wemvelo, niyombikela ukuthi imvelo yomntwana isihlukumezekile, umntwana ke angeke sakwazi ukuthi ehlezi egcine ubugugu bakhe, kodwa niyacela umama wemvelo ukuthi embusise ngoba bekungenhloso nimgezeke. Izalukazi ke zizomgeza ngeke ngishe emoyeni, kodwa zizomgeza la khona ezazi khona ukuthi mayifuna ubutomi bakhe zibutholaphi. Emva kwalokho bese thatha bona ubulonge lobufuthi buthathwe ufakwe lokhu yini le-clay ibomvu, yebo umntwana eyokwethulwa lapha yana ukuthi lenti siyavalwa siyalahlwa khona khona lapho eduze kwensimu kanomkhubulwane. Nomfana makukhona izibe ezimphazamisile efaneni bakhe njengoba namhlanje sizwa abafana badlwengula nje, unayo nayo indlela yokubuyiselwa isigaba sakhe ngaphambi kokuba ebuthwe ebuye ezoba futhi ikhehla uma esebuya empini. Kunemicikisho eyenziwayo nakhona intombazane nakhona futhi kumfana.
1: Asithathela ngomlaleli mnumzane
2: la sisindi, ngicela ukubingelela nakubabtembe ngokukhethekile, ngibingelele nakubalaleli bezi lomzansi. Ngisacela ukubuza la kubaba, ubaba wamongizalayo walobola elobola uma elobola sasingakazalwa sonke thina bantwana, so inkulumo imi kanjenaki, so walobola uma elobola umana wahamba ohlala kubo bonke abantwana abathola esehlala emzini. Ubaba kuthiwa walobola wakhipha iy'nkomo zoboya wazikhipha, kodwa akavange aze asine uma, futhi akavange aze akhishwe kubo ukulethwa la kababa. Okay, so thina njengoba sazalelwa kababa-ke sakhula sibiza isibongo sababa, zonke izinto senzenzelwa kababa, nabagana ubaganela kababa. Sahamba izinto zajika manje sekuthiwa ke kurongi lokhu ngoba sekukhona abagulayo nabaganile nje izinto zabazambi kahle. Kwathiwa amalobolo kwakufanele ahamba aye komalume ayi la kababa ngoba thina sibilonga komalume. Inkinga esinayo-ke ila uthi ubaba ngeke amalobolo aye komalume ngoba yena wakhipha inkomo zoboya. So sicela ukuza ukuthi lapho into enjalo iyayimiswe kanjani, uthi ubaba amakhono oganayo futhi manje funa azogana kuyena, yena ebesethatha lezo zinto ezikhishwa abantu basemzini ahamba ayoqedela ekufanele akwenze khabo ma ayokhokha ngale nkomo ezobe ziphume ebakhongeni. So thina sazi noma kuyenziwani lokho ngoba phela le nkomo thina ngokucabanga kwe mhlampe kuvele sekuyeza komalume, yena futhi uthatha amandla uphinde uthi uyokhokhela bona. Okunye makukuba lokho akwenziwa, ngicela ukuze ukuthi ubaba-ke njengomkhwenyana olobolile yena mase kulotsholwa-ke makuthi kulotsholelwa komalume, yini ekufanele ukuthi ayithole, yini yena ekufanele ukuthi ayithole njengobaba? Ngoba thina lilonke into esilwelayo ukuthi akungayi ngokuthi sithanda bani noma kufanele kudle ba, kodwa senzela ukuthi kufanele izinto zonke zenzeke ngendlela ekuyiyona isintu ukuze nabasebehambile bangahlibhezelwa imizwa yabo, ukuze kungabukhona isidalo esizophakama sibe nolaka phezu kwempilo zabantwana. Ngiyabonga kakhulu babtembe, nisazophendula. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu mlaleli. Ubaba wakho unephutha alenzayo uma ethi yena inkomo kwakufanele lotshelwe kuyena, ngoba njengoba nje unyoko engazange ngicace futhi nani ningazange niyokhishwa komalume, lezo nkomo kwakufanele ukuthi niyolotsholwa ngazo komalume okokuqala-ke lokho-ke. Mayelana nanokuthi-ke mhlawumbe inkomo-ke singakwazi ukukhokheka kanjani komalume, sikhuluma ngabantu lapha abangaxabene, sikhuluma ngabantu abalobulalanayo la. Okufanele ukuthi uma ubaba wakho ewumuntu ocabangayo kufanele ephuthumise indaba yomgcagco phakathi kwakho nonyoko kulungisa izinto. Ebese angithi ke asikakhulumi ngeyingane, sakhuluma ngabo ukulungisa isimo sabo. Ebese kuphinda futhi nina niphinda niyokhishwa komalume nizofakwa kini. Ebese ke kuyimali uxoxwa-ke udaba. Angithi kukhona odadewenu abalotsholwe kuyihlo kodwa kungafanele, bese kuba khona odadewenu abangakalotsholwa. Angithi manje kodwa asebesohlangothini lukayihlo manje esebesesibongweni senu. Yilabo dadewenu kabangakalotsholo okuzokhulunywa ngabo ukuthi iy'ngane ke siyevuma-ke ukuthi inkomo eizokhokha.

0: ingane engaze ezokhokha ezokhokha lezi inkomo otshelwa ngazi ingane kungakacacwa futhi kungakakhishwa kabonini zizokhokhwa ngeenkomo zalamantombazane alotsholwe esesesibongweni sikayihlo. Kwakuvele kwenzeka kanjalo emandulo uma kuthiwa umuntu wesilisa ake sithi mhlamba akanawo amandla okulobola kodwa egcacisele bese kuthiwa uzolotsholwa kwabo lowo muntu wesifazane osuke ezelwe yilowo muntu esohlulekile kodwa iy'nkomo bese ziyasuka ziya kumalume wakhe ziyokhokhaliza inkomo. Uma lonto angithi uma ngabe kugcacwa kukunento ebizwa kuthiwa indlu. Indlu angikhulumi ngesakhiwo kodwa ngikhuluma ngenguyazana eke ixoxwe abantu basemzini nabasebenzi kuthiwa isovumelana ukuthi yiphi into esoyisho umkhonyana esigcawini ebese eshoke khona lapho esigcawini kathi ethethelela umukhwe ukuthi cha umkhonyana akaqedanga ukulobola kodwa iy'nkomo ezolobola iy'ngane zakhe ziyobe seyiqedelela mina ukungane yami ngoba ayiqedanga ukulobola. Kuye kwenziwe njalo makugcaciselana.
1: Kulungile mnumzane, siyabonga kakhulu, asithi ukukubamba seyindabeni zokugamanxa kwehora nohlobisilwa kalishozi. Izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lushozi. Sawubona mlaleli. Inhlangano yezokwelapha TAC ithi zokuqapha ke ngeso lokhozi ukukhishwa komjovo ukuvikela i-HIV.
2: Police in Bongolwane are investigating a case of culpable.
1: Kanti meya yasemfolozi inxosiza khamuzi zakulwa masipala ukuthi zikubheke ukudla ezikuthengayo ukuthi ke kusalungele yini khona ke ukudliwa. Thola leza nezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
4: Yalibingelela isitudio usekumete imithombo yematembeni. Ngicela ukukuthemba ke ngelinye ilanga noma akasichazele ngosiko impilo lwamawele. Uma kuzelwa amawele ekhaya ukuthi uma kuzelwe kwenziwani, kwenziweni ngokulandelana kwakhona kuze kuyofika nangamzukwane ligcaca egcaca noma oyedwa wabo uma kuwumfana nentombazane oyedwa wabo uma ngabe esegana noma eganwa kuze kuyofika uma kuthiwa lendile ukuthi kuye kwenziwe kanjani ngoba izinto ey'shiwo ngiwele mina nomfana. Hhayi kodwa izinto ey'shiwoyo ney'nke engiyibone uma kuhambe iwele hhayi ngeke ezinye uyaye ubone nje ukuthi ngeke ziyahlukumeza kodwa mhlampe khona la yisuka khona noma akasichazele nje ukuthi zisukaphi ngoba phela ngangikhule ngiyazi ukuthi kuthiwa iwele ligengiswa intshe elilodwa kusale lodwa. Akusenziwa-ke manje sekwenziwa njani-ke ngoba sesivele sikhule sonke size sibadala manje sina 44 kodwa kunezinto engakayi-understand esithi uma siye siyixoxa naye ngamawele singayi-understand. Ngiyacela nje akalekelele ngokosiko mpilo impela ukuthi kuhamba kanjani.
0: Ngiyabonga kakhulu umlaleli. Ngeke ngithanda ukungena kakhulu kulokhu kokugwingisa igabada amawele ngoba kuzoba udaba olude kakhulu olujule kakhulu ofuna ngilandele emuva mhlawumbe ungagcina wena ungasayitholanga le mpendulo yakho ngoba siyakhumbula ukuthi kwaZulu kwake kwabusa uPhunga noMageba babephila bazange begingiswa amawele. Ngidluleleke lapho-ke bese sifika la esigabeni sokuthi-ke manje
1: ufisa incazelo ezelwa amawele ekhula kuze kuyofika esigabeni la egcaca khona yonke nje into emayelana newele. Ngicabanga ukuthi idinga isikhathi sayo
0: ulungile. Singamphele ngokufishane nje ukuthi cha amawele ma ethomba angithi enziwa njani ayihlukanisha ubuwele. Amasiko amawele angithi agcina amawele ma engakathombi angithi ngoba mase kufika isigabeni sokuthi ayathomba ebese ehlukaniswa kubuwele bese izinto zenza ngendlela ejwayelekile kodwa sokuba echaza ke ezinye izinto
5: ukuthi mayehlangene kwenziwa kanjani mayehlukanisa hlo ngoba ufuna ukwazi yonke into sesongena
0: kuyo yonke into yebo sokumangabe mhlambe engangivumela iproducer wethu singakhuluma ngesonto ezayo mhlambe

0: sibheke kahle ngisho into ezizayo lokho kwamawele zokuchaza nje kahle ngichaze nanokuthi kokona ezinye izinto ezisichibiyelo ke sindi mhlambe zokuthi mhlambe amawele uma naphundu lokukwenza lokho into yesikhashana
1: ukuthi kulungiswa kanjani
0: ukuthi kulungiswa kanjani mhlambe elinye liyofunda mhlambe elinye bese thinteka kabi sikulungiswa kanjani
1: ngoba uthi sebena 44 manje na uyiwele nomfo wabo uthi kodwa namanje ezinye zezinto ezenziwayo ngamawele noma ishows yabadida namanje njoba sebe na 44 years ingakho efuna ukwazi kahle ubalekelele ukuthi kusukela ekuqaleni umntwana oyiwelezelwe ekhula ethomba edlule eyogana edlule emhlabeni yonke nemicimbi yenzelwa yona kwenziwa kanjani izinto ziye zenzwe kanjani bakwenzela iwele
0: uzosilekelela ke emsakazi ukuthi mhlawumbe kutholakala ithuba lokuthi ibuye ibukeke kahle lento sesiyichaza nje ngokuyihloko esiphelele.
1: Okay. Babu Thembe ngiyacela ukubuza mangabe ugeza uzclina ngobulongwe kumele ugeze insuku ezingaki?
0: Angithi inhlanzeke yansuku zonke. Kufunakala ukuthi inhlanzeko umuntu nomuntu ehlezi egcinile insuku zonke. Mzuzu namzuzwana ngempilo yakhe.
1: Umlaleli?
0: Yebo. Manje ke wena owaziyo ukuthi cha ngene endaweni nethunzi thizi kudinga ukuthi ngigeze eyenze ukuthi ngingakwazi ukuyigcina inhlanzeko yami.
1: Angithi
0: ingakho nje sithi impilo namhlanje ayisehlukanisi. Angithi yabo sekhona izinto zayigwa njengokuthi umuntu wesifazane bengaxhawule kumuntu wesilisa endulo bengekho ukuthi amahagi nokucabulana abantu bengazani noma bethi bawo colleagues nabantu abahlala nje bengaqondani mhlambe lo munye waye kiphisisu mhlambe lwenze njani ingakho kuyekuthiwa intombi mayiqoma iyabhekisiswa isoke zoqoma ukuthi isoka elinenhlanzeko yini ngokomlando walo ebese kuthiwa ucu alilingani ingoba kufanele kugcinwe inhlanzeko kodwa uma kunezimo zokuthi inhlanzeko ingagciniki uyashonelwa njengamanje ungena ethunzini ilapho inhlanzeko ufanele kulekelele khona ke ngendaba zobulongo kodwa nje kodwa ngokwami mina ngenxa yenhlalo sesihlala namhlanje engathi izinto zenhlanzeko ungayisebenzisa nsuku zonke
1: ingakho yena ubulongo sibone noma kushoniwe abanye besebenzisa
0: babasebenzisa ubulongo makushoniwe bayageza ngakho nono mangabe yokuthuka ukuphoqelekile ukungena la khona kuhlezi khona umlobokazi lapha mayibelethile egonqile uyathebisa futhi ubulongo hlezi kubekiwe ngasemnyange kwe-engine yomlobokazi ukuze uma ungena ugcophoza umuntu noma usuphi uma futhi ugcophoza umuntu ukugcina inhlanzeko eyaphunyuka ngenxa yezimo zempilo
1: sanibona nezini lomzansi ngicela ubaba uThembe ahlukanisele ithongo nedlusi ninyandezulu kanye neyidalo
0: ngiyabonga
1: ujani
0: masikhuluma ngezidalwa sikhuluma ngalabo abantu esidabana babengena yise babengena nina kunesikhathi la khona abantu babake bangafa nje kwabadalwa abantu kwangafiwa ngithi leso sigaba ngakafika abantu kwakukhona izithuke zayibizwa ukuthi izidalwa singena yise singena nina kwase kuhamba sekufa abantu ke kwase kujika ke le babantu abafile bamphefumulo kwase bayibona abakwazi ukuthi ke bexhumane noNkulunkulu bexhobe bayamxhumana isiphakathi koNkulunkulu nabantu umlando sesithi ke manje ke labo bantu abangabaxhumanisi kuvela kubona idlozi kuvela kubona ithongo kuvela kubona inyandezulu idlozi umuntu owahamba emhlabeni enomsebenzi wokuletha izixazululo emhlabeni mhlambe njengokwelapha njengezinto ezithize mhlambe ezosiza bese kuthi ngokuphela kwempilo yakhe bese kubonakala ukuthi impilo yona iphelile yakhe kodwa umsebenzi wakhe wona usadinga noma usamhlalela uye evukela umuntu eyongena kumuntu ophilayo ebese sebenza ngaye kubizwa kuthiwa idlozi ke lomuntu lowo njoba nje ukuthwasa kukaningi khona abanye abantu abathwasela ukuthi nje cha wena ngeke ubhule kodwa uthwasela khona ukuthi kwenze iqhoqazo lomsebenzi mhlambe kulokho ekubizwa kuthiwa izimboni zomhlaba ama industries ikhona nentwaso yalapha bese kuthi ke ithongo ileli yilaba abantu abangasebalala enikhuluma nabo emsamo eni abafaka wonke isonke isimo sethongo nombani okwazi ukuthi ezikhalele kuyena ongasaqondene nokuthi ingoba lo wangena kumina ithongo inyandezulu sesiyilanda manje kulento kade siyichazela uMashosi la ukuthi cha

0: singayithinta indaba yokuthi asihlobene kodwa khona sihlobene ekugcineni kuzohamba kuhamba inkaba yethu isilande inkaba yethu ize isifikise la khona kwilento ebizwa kuthiwa isivivane ukuthi nobani nobani makuthiwa nobani nobani asahlukanisa isibongo manje angithi sekuthiwa nobani nobani yilasihlangene khona ukuthi ke lapho kubizwa kuthiwa ke inyandizulu kusho ukuthi idlozi ngoba abantu benempilo imvelaphi yabo iyodwa kukhona labo singabathinti nemsamo kodwa okufanele ukuthi uma ngabe sifuna ukubathinta siye emsamo ukuthi uma ngabe sikhuluma ngedlozi lakanyambose nedlozi lakwaqwabe beganiselana ngoba idlozi la ngeke uthathe idlozi lakwaqwabe uliyise emzini noma lapha altar yakwaNyambozi kodwa lokho kwenziwa emsamo ngoba esibayeni kwinyandezulu ngoba ngisho nanebutho lenduna uma ngabe liphuma libikwa lapha emsamo kwinyandezulu ngoba alili lapha ngoba inyandezulu yona iqoqa wonke umuntu ofuna ukubuyisana nendaba yenkaba kanye nalokho okubizwa kuthiwa isivivala yingakho kubizwa kuthiwa inyandezulu uma suka sonke sithi yamemezwa kandaba siya emashobeni ingoba siya kwinyandezulu ngoba ila kukhona zonke isibongo zethu
1: uthe idlozi umoya lo ungenayo ungena kubantu
0: kubantu yebo
1: oh okay ubona ke idlozi lo
0: idlozi ke lelo
1: alright asambe ke siyobheka omunye umlaleli ukuthi uthini emsakazweni izilomzansi ngiyabingelela umsakazi ngicela ukubuza ukuthi umama uyaya yini emgcagcweni wendodakazi yakhe
0: uzokuthola ke lokho ukuthi mawukubheka akulona isiko kodwa kumkhuba ngoba uzokuthola ukuthi kwezinye indawo kuyaya kodwa kwezinye indawo akwazi ukuthi kodwa ke isizathu sasenza ukuthi unina kwengane kuthiwa kangapha baphelizile abantu abawucacisa ingane yakhe ngoba wayisuke nosizi kakhulu ehamba ekhala yonke indlela le bese bethi ke abanye omama hayi mawuzohamba usitete emela kusho ukuthi fanele kusale ekhaya ileso sizathu ungethi ngisho uyise wentombazana amadoda akavamile ukukhala kodwa mase ebona ingane yakhe seyishiya la engazikhona ukuthi mhlawumbe izophatheka kanjani anothando ngayo uze ukuthi mase hambe lokho ebheke emuva enikezwe imbuzi ukuthiwa imbuzi yothuli ukuthi ke hayi uzohamba usuluthuli ke mukhwe uhambe ukhohlwe ingane yakho noma uxole enhlizweni yakho leyo siko liphinde livele ninamathele lapho ukuthi kubuhlungu kushiya ingane yakho emzini ungazi ukuthi egcineni zophatheka kanjani kuse kufane nokufa lokho bese kuphinda futhi kuvela leli siko elithi ukuzokuma uyise wentombazane kuhamba isikhathi ukuthi mase kuhlatshwa inkomo kuthiwa inkomo yamasi kuthiwa uzo akafike ezoyihlabela la kwenzelwe khona ukuthi ezobona ukuthi ingane yakhe ukuthi ihleli kanjani ingakho ke ma kwenziwa lenkomo le uthiwa kuzokuhlatshwa inkomo yamasi tholakale ukuthi umakoti uthiwa kayisalono yephophotha bemuhle kuze ma efike uyise ekhohliseke ukuthi ingane yami ihlezi kahle yabona lapha emzini uma kugcina leli
1: siko so uya akayi umama
0: angithi izinto ezinye ezisuke sesichaza masikweni isuke zivele ngoba nakho kuyimkhuba ebese kuyacutshungulwa ke ukuthi ngabe imkhuba emihle noma imkhuba emibi uma kuyimkhuba emihle ke sesoyibona ke isimukeleka ke sejwayela kayenzeke emasikweni njengoba ngithi mina kwezinye izizwe ungayibuka umama emphelezelwa ephelezela ingane yakhe ethi ingane yami ngeke ihambe yodwa ingasabonanga ukuthi iyophelelaphi omunye umqondo uthi cha ngeke ngeke ngivuke phela mina ngovele ngivuke lapha ngikhale ngimane ngingayo
1: okay
0: yeah
1: asithu kuya ngapha mnumzane
2: ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi namacosmetic shops aseduze nawe buhle bemvelo emlazi emegacity isiphingo pharmacy manhattan joli west street scala pharmacy ero umngeni nasema beauty zone enanda nakwamashu sivakashele kwikhasi lethu lika facebook ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529 Izwi lomzansi yizwe umehluko
3: Alright, emsakazweni izilo mzansi sihlabela phambili. Mnumzana uTembe, ukhona umlalelo sibhalela uthi uyacela ukubuza kubaba uTembe ekhaya sijwayele nje ukuthi siphuke siyalimala bathi kufanele ukuthi sivale kuwumkhokha. Ngabe sikuvala kanjani?
0: Ngiyabonga, kulula kakhulu. Kufanele ukuthi nithathe impepho izangoma, nithathe impepho yamawele ikakhulukazi yamawele, ngoba angithi sikhulumile ngathi edlule esindi sathi lempepho igeza abantu abasuke bezalwe ngesikhathi esishoda yamawele. Iyenze njani na? Ifuna ukuhlambulula leya ndawo yembango, ngase ngithi mina nezindaba zokubangwa zidalwa uyakwazi kuyisebenzisa lempepho yamawele phela ukwelapha ukuthi uma ubangwa zidalwa ungakathula isixazululo. Okay, nathi singena ke manje ngoba phela ukuphuka komuntu egcekeni kuyinkulumo.
3: Okay,
0: inkulumo isikhathi esiningi ukuthi ngeke ukuthi indawo nje kukuhle kunjena vele kuphuka umuntu usho lento iyakhuluma inkulumo. Nathi ke phepha yamawele singayibala ke kakhulukazi yona ke ngisayibala ezinye izinto. Impepho yamawele bese sithatha isiqhuka sisifaka lapha bese sithatha inkukhu futhi yona yena le kade ngiyibala enganeni edlungiliweyo ifake lapha emanzini. Kuthiwa ke uyashanguzwa umntwana. Ukushanguzwa ukupholisa uthi namhlanje ingane yami izalukazi siyakupholisa namhlanje ungajwayelwa yilento yokuthi ulokhu uphuka njalo egcekeni. Uma kunenkulumo nani phela khulumani phela ningalokhu niphula ingane yomuntu ngoba phela kusho noqeda abantu nogcina senenzele ubani izinto. Kuthethiswe leyo ndawo ephukile noma lelo ngxeba lelo ephukile. Into nje uma ivama umuntu ukubonakala engathi yamjwayela kodwa futhi ayikaveli ini na inkulumo yokuthi ngoba yini kuye kushanguzwe noma kulaliswe leso sifo leso.
3: Okay. Ngiyacela ke ukubuza la wenza njani ekhaya nxa uthi uyalungisa iroof yomuzi kuvele ke kuhambe uqhamuka umoya. Yes, uthi kuvele kuqhamuka umoya nje uyishaye phansi ivithike nje iphele indaba yayo. Sekuze kwaba yikhathe imbili sekuzoba okwesithathu manje. Manje ngisazi lento ngizoyenze njani.
0: Angithi manje angithi sengena kule nto ebizwa kuthiwa imihlola sini.
3: Ehhe.
0: Yabo. Simsize noma simiyeke.
3: Senze njani? Akasizakale ngoba imxakile lento.
0: Okay. Ngizomsiza ngampela. Mlaleli, kukhona into lapha ekhaya nini enayenza kubantu abadala engalungile. Abaze bahamba abantu abadala ingalungisiwe. Kodwa le nto hayi ngoba kukhona abantu abaxabana bangezwani sebashona. Isekhaya lapha egcekeni enenza izinto ezingalungile kubantu abadala. Kungabe labathethisa? Kungabe shithi nabenzi ithohlongwane yakhumbula sinto ngikhuluma ngomuntu oyingane kodwa ngoba nakhe ethu notho namandla besenza abantu abadala ithohlongwane. Abanye abantu izingane zibashaya nangempama kodwa bebadala. Into esuka ichaza ke izinto ezifana nalezo uma ngabe kuluthi lanihlezi khona izinto zivuna ukuhamba noma ishabalala lahlezi khona. Inhleke ngoba ivelile. Nizohlangana nomndeni nibuza nenonke ukuthi khona yini owake wenza ukuthize kubaba noma kumama umuntu omdala lapha okungalungile okungafanele ngabe kwenziwa yingane.
3: Okay. Ngizwa kahle nona ndlela bangasilungisa ngawo lesi simo.
0: Yebo.
3: Asibuye ke nomzana uTembe sizobheka la umlaleli omunye naye futhi osibhalele efuna ukubuza yena ukuthi wenze njani ekhaya. Oh okay. Asimbalekile lo sivele sithathelo osithumele ivoice note sizomyalezo wakho ukuthi ngabe ume kanjani.
4: Sawubona baba. Mina bengicela ukubuza ukuthi makuthiwa izinto zakho zivalekile zaboshwa impilo yakho yaboshwa nje kungalungilutho. Ngicela ukubuza nje ukuthi isixazululo siba yini? Mawungento yalutho nje ngisho nasendaweni mabe kubuka abantu nje bakubuka ungento yalutho kade uwutho kuqala.
0: Ngiyabonga kuphakathi kokuthi angiphendule lokho. Ziningi kakhulu izinto ezingaba yimbangela yalokho ke manje. Iselapho lapho salapho ukubuza. Ngiyabona ukubuza. Ethongweni ekhaya ukuthi inkinga ngabe iyini. Zikhona futhi ezinye izaba ezike zenziwe ukuyobuza ethongweni. sesingena kubona ke futhi ublo.

0: lo kusithini umsebenzi wakho. Thatha umlongo ubumise kube yigade uhambe nabo uye laphana olwandle. Ufike laphana olwandle uthathe ufune umuthi ethizo okuthiwa iseleko iseleko usifaka khona lapha ebulongweni bese uyashisa bese niyabuza ukuthi yini uma senibuya lapho senizothatha ukhamba olucacisa amaphupho lidliwe wonke umuntu ekhaya ukuze ivele inkulumo yokuthi njengoba nje nihlupheka nineyinkinga ingoba yini kothi mhlana ithola imbangela bese iselapho kuyobe senisitholile
1: ilokho kuphela kumele makwenzeke ngizwa kahle kakhulu mlaleli usalalele uhlelo senza kwenzeke sihleli la no Mr. Tembe sikhuluma naye njalo makulesithathu sinayo lolu hlelo sithi ke sikhembizeni namhlanje ke sibheka indaba yobulongwe basesithatha ingcingo zakho usithele ke mlaleli ukuthi ufisa ukuba umnomzana uTembe akusize kuphi ikuphi la uthanda ukuthi acacisele kahle khona khona umlaleli osibhalele lapha kuFacebook umnomzana uTembe ethi mashezi nobaba uTembe ngizoniphatha indaba yobulongwe uma ngabe uhlushwa yiphupho engena ngomoya cela ukubuza ukuthi wenze njani uma unale yonkinga ngiyabonga
0: ngiyabonga kakhulu. Oh ngiyabonga kakhulu. Kunemithi enye ekhona okufanele ukuthi uyihlanganise nabo ubulongwe lo.
1: Okay.
0: Yeah, umuthi wokuthi uphalaze. Angithi izinto zamaphupho ubona ngoba kungcola isifuba la. Uthi mangabe uphalaza ngalo muthi ubone kuphuma ngisho izinto ezikhona kodwa ume udle ngephupho.
1: Mhm.
0: Ngizazobuza ke kulabo abazivimbelayo abeyinhlangano yokwelapha ukuthi ingalikhipha yini lekhambe likhiphe labalaleli. Kodwa nje uma wena uye kumuntu ufuthi ukhihlishwa noma ngabe kuthiwa uzokunika umuthi wedlisho angisho njalo. Kodwa lowo muntu noma ngabe kuthiwa umuphi wena bese ufaka ubulongo benje kubili bese uyaphalaza. Lesikhathi kophuma yonke nje sesifubeni lesikhathi futhi kovaleka futhi nya indaba yokuthi wena lokhu uphupha udla.
1: Alright. Asiye maphetheleni nomzana uTembe nawe sibonga kakhulu. Kulona lonke ulwazi osusinikezelwana namhlanje kulesithathu.
0: Yebo.
1: Ngendaba yobulongwe neimpendulo osuyinikeza abalaleli. Bakhona nabanye abasithole lapha ku TikTok ndaba ka yesi live ubusisiwe Prudence Shange simbone no Thobile Happiness. Sabona ke ubani lo usibusiso Sheze la Monville naye simbonile. Sabona ke noNdlunkulu ulapha kwaBhikwa Mashu Magapo ngale kwaloko ke siyabonga kakhulu ukuthi nike na silandela lapha ya ku TikTok ngaqhubeka ke kunezo xhumana zethu usifollowe ulike singakujabulela kakhulu lokho ku TikTok izwi lomzansi FM ku Facebook izwi lomzansi FM ku X izwi lomzansi FM Instagram izwi lomzansi FM ngale kwaloko ke mnumzana uTembe asiphethe sigoqe ngicela usinikeze inombolo zakho la utholakala khona.
0: Ngiyabonga kakhulu abalaleli inombolo yami ithi 082 597 6669
1: 0639
0: yebo
1: ngayiphila futhi
0: 0 082 597 6669.
1: Siyabonga kakhulu mnumzana uTembe kuba nawe namhlanje.
0: Ngiyabonga kakhulu mbonga kakhulu balaleli uNkulunkulu abe nani.
1: Kuse kubokuza.
0: Yabo.
2: Zansi FM. FM. Zansi FM. FM.

0: uqhubekalayo emveni kokuba sizwile ukuthi umndeni uye waya kovula icala uvulela abangcwa emva kokuba bethole itine bhokisini wama ke umngcwabo ngabe saqhubeka wokade uhleliwe holunye uhlangothi sizamile ukuthinta nohlangothi lesibili sahluleka aluvumanga ukukhuluma nathi kodwa ke ngenhlanhla sikwazile ukumthola udade wabo ka Bishop Nkwanyana wasithatha wasibeka ngako konke okuqhubeka nezinhlolo zabo abakuzona njengamanje ngoba simbameke esendleleni ehlenyuka ezama khona ukulungisa ngalo loludaba Sipinasa khuluma nayo president wenhlangano yabangcwabi nafupha esithathwa ke esibeka esichazela ukuthi yine ke yenziwe esigabeni la ebesifisa sicacile sicacisele kahle kusona ukuthi iziphi inhlelo abazenzayo uqinisekisa ukuthi umzimba uwela ezandleni eyright Uchazileke ngendlela achaze ngayo ukuthi njengabangcwabi yikuphi abake bakwenze sikhuluma ke ngo Mr. Muzihlengwa okuyena ke o president walo association wabangcwabi inafupha asithatheke okunye ukuphawula kwabalaleli abakudlulisile kakhulukazi ke ngazo lezi ndaba ekade ke sibukusana namhlanje
1: Sawubona wemadlaba sisi hayi khona umongameli lo wamasingcwabisana umbizi uyakhuluma but mina ngiyizwa lento ashow yazuzwakala njengomuntu odefender bonke abangcwaba abakhona eSouth Africa angimuzwa ngingahamba mina ngiyofaka umzimba mina siqhu sami ngezandla zami bona bese beunikeza omunye umuntu kanjani kufanele ngibe khona mina mebe ukhipha besinika ngithi hayi bangiphelezele sizolanda umzimba lo wawufakwe yini okanye ke mina ngibafonele bafone bathi sibanike yini laba balana phambi komnyaka umzimba la ngivume ngithi yebo banikeni ngale kwalokho nje awuphuma umzimba uzulandwe yilo ufakile hayi khona uzwakala eba defender abangcwabi nalento ayikhuluma mina ngiyizwa
0: ngicabanga ukuthi ke uphendulekile sithandwa sami kuleyo ndawana ukuthi umzimba wanikwa shuthi owekade ufakile ngicabanga ukuthi usuphendulekile emveni kokuba sikhulume nodadewabo ka Bishop Nkonyeni ngicabanga ukuthi uphendulekile ukuthi umzimba bawunikeza owayekade vele ufakile
2: unjani mashezi ngiyakubingelela nabalaleli Hayi siyabonga bandla ngosi yami ukuzwa noma singeke singene indabeni zabantu kodwa nje siyabonga ukuzwa ama side womabili hayi uyabona ke laba kade bekhuluma baka masingwabusana hayi ba wrong keke uma ngabe ucebo lethu njena enephutha la hayi kuzomela phendula impela ngoba phela kuzofanele kutholakale ukuthi lo nomunye ube nalo nilungelo lokungcwaba ubaba ngoba phela nangu unkosikazi ukhona endaba divorsanga hayi siyabonga mashisi sengathi ngalunga izinto hey cha sekunzima emhlabeni umama umthetho lo entuzo
3: awu ngibingelele mashezi nobabukembe lapho
0: all right lo myalezo ungene ngesikhathi sami nomzana uTembe
4: Yeah sawubona ba ezwini lomzansi ngiyaphila mina ngiyaphila ngicela ukubuza la kuba
0: Okay kulungile ke mlaleli asiphinde sizo checka ngapha ukuthi kuhamba kanjani na njengoba nje bekade sithatha imiyalezo yakho silalela ukuphawula kwakho kumsakazo izwi lomzansi u98.0 sithi ke izwa umehluko kulomsakazo
5: Angibonelele kwesini Hayi, umuntu ofuna umuntu oqala ufuna ukuboshwa ucebo lethu bese kulandela amalunga abekhona esikhathi ngcwathu yilabo abafuna bafuna ukuboshwa ucebo lethu kufanele akhokhe kakhulu yabo khuluma nomholi mpumalanga
0: All right, ke silibambe kanjalo ke mlaleli sophinda futhi sixhubeke

0: Msimi engibhalela omnye la angimazi ukuthini namhlanje naye ngoba bengidudula nje lawo engidudula naye uyimember olandele MK. Hi
1: Sobe, kunjani?
0: Siyaphila njani nena?
1: Sikhona mfethu izwi idelele libika lila ebhakithi lelikhona.
0: Siyathandaza.
1: Cha wemfethu ngigijima nje lami ngadla ngwahuka. Ayi ngithi mfethu la ensizweni yakwaMchunu nasensizweni yakwaDabandaba sengathi umkhumbi bangawo ongathi ngezwacwila njengomkhumbi kababa uNtuli uNtuli la uNtula nkulu wethu. Ngathi wabo ungakhuleka njalo sikubone ngampela umphumela wawo. Uyabona uma ngikhuluma ngomkhumbi kababa uNtuli mangithi ngathi ezwacwila njengomkhumbi kababa uNtuli. Okababa uNtuli impela weva ngamalanga impela ubaba uNtuli esanda kuhlala esihlalweni. Weva wamkhulu impela umkhumbi wakhe sawubona ukuthi hayi uyathwala impela umkhumbi wakhe. Sagcina ngokuzwa nje kuthiwa kunamabhilidi asebebamba abantu bokufika abawu-220 la eThekwini. Kunamabhilidi ebedoniwe sebebabambile baboshiwe. Kodwa asikazwanga beshushiswa lalabo bantu ababebanjiwe. Ngase ngiyabotha hayi ingathi umkhumbi kandunankulu wethu uyacika. Kodwa walaba siyawubona umphumela kuba siyawubona amabhasi ephume ebahambisa abantu bokufika. Ngiyafisa sengathi-ke ungeza wacwila umkhumbi wabo kathi bengaqhubeka njalo nje abantu bokufika bahambe kwafethu kulelizwe futhi hayi kabi bahambe kahle sikhathele.
0: Uyawahambela ni wena Sothondose amamash abaholayo?
1: Cha impela ngiyeqamba amanga mfowasha imamba into eyinkinga yami ngibanjwa isimo setoho mfowethu. Angihambeli kodwa ngiyayibona imisebenzi abayenzayo mfowethu ngoba uyabona nje mfowasha Thombe uma ubheka ngesimo sokugcwala kwabantu bokufika sishodelwa amanzi. Umthamo wamanzi ugcina usumncane abantu bebebaningi. Sishodelwa ugesi, umthamo kagesi ugcina usumncane abantu bebaningi. Manje ngiyabheka ukuthi hayi mfowethu nami ngiyathandaza ukuthi hayi abafowethu laba bokufika hayi ababuyele emuva abafowethu abahambe nabo kube ukhankasa ezweni labo noma abashuthele ezweni labo. Ngoba le ndaba yokuthi asibambisane sibe umuntu oyedwa kodwa kube into esingangena emazweni abo. Funa emazweni abo uma uzongena khona kube nemzukuzuku ofuna uyijikeleza. Enjani lelizwe nto ofuna ukuba wampomvelele nini bakwethu kulona? Hayi ababuyele emuva abantu bokufika fethu wangagcwela umkhumbi kakangizwe benondabandaba awuqhubeke njalo nje ume ungafani umkhumbi kakandunankulu umkhumbi kandunankulu wagcwila yaxolisa.
0: Siyabonga ba
1: thank you
0: Sathandaza. 22:02 emsazweni wakhe sidomzansi 98.ZFM sithizwa umehluko
2: izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi yizwa umehluko.
0: Saba.
3: Saba.
0: Niyaphe.
3: Sibonene sesila manje chat afikile Clement baba Mlungwa.
0: Baba Mlungwa.
3: Ngibona lo daba lo ngqongqoshe. Abakuhulumeni. Ukhona mama lo sinikele ulale kodwa lo sandukudilizwa ulaye isikhethe bamsho. Lo wayethola thali imoto zanikele ngale China imoto zaphaliswa ngaphakathi ngabantwana bakhe. Ngilaleli statement sakho uma ethi ngeke shone yedwa emgodini. Umuntu ozaziyo naye ukuthi wangena kuhulumeni noma esikhundleni engenaso isitifiketi wangesifo sokuthengwa akasheshe aphumele obala ngoba engakakhishwa uyena. Bese ngilalela nenkulumo kababa uCele uma ethi ngeke shone phansi yedwa emgodini. Ngangisicelanile thina njengabahlali basemzansi sicela ukuthi umsebenzi ukhona enzani kodwa iy'ngane zakithi kuthiwa zifunde kini seyifundile phinde yihlale emakhaya kube khona la bantu abaney'nhliziyo ezikhulu nogovane phandle kokuthi isitifiketi abayenza ukuphatha umsebenzi kube kuney'ngane zabantu bona futhi akathi iy'ngane azifundi kodwa igcine umathenga itifiketi ahambe beyophatha ey'khundleni. Siyacela nje ukuthi ukube kuyenzeka ngabe besebethulayelile labantu laba beboshwe kudliwe nempahla yabo bengabi nalutho ngoba leyo nto lebhekeuyenze i-corruption lokho i-corruption lento akayenzile kube kuyanami nje ngabe kwayinto sebeyizuzile ngokuqhophololo ngobugebengu ziyadliwa beboshwa kungarati kakhulu izwe lingabuya. Amen bakumlungwane ngehlala nezandla.
0: Siyabonga ba 20:02 kwahlelweni-ke ikusasa lethu.
4: Bill Thathwe Mlazi kulethele emtitilizo yamakhombo ukwakha u one room noma u two rooms kusuka phansi kuya phezulu. Ikhombo ka one room onosimende, ihlabathi sokuplasta, amalentele, amawindi, isicapha se

0: izwilo mzansi. Njalo ngomsumnuko kaGlehlano ngo-12:03 ntambama.
1: Yabona amaqembu lawo ahlangena umbe, ubona uzosikhala
2: azobe ngane
1: ze. Ahlone ngayo yonke into lawo lamaqembu osiqembuke. Lakanipa, umnotho bayawazi, amaqembu ayawuhloniphayo futhi umthetho. Ngoba phela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokuluta.
2: Ngobana bekufuna
1: ukuluta. Ngiyobona nje amaphoyisa nje la, intelligence
2: Ubani?
1: Ukhomishina.
0: Ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: akumelanga njengoba isukume imasha nje. Uzoba khona umbuzo ukuthiwa INK yenzani, abaholi beNK benzani. So njengoba isukuma nayo ngokwayo, isukuma ngoba vesi nayo yagqiba vesi leli gama lokuthi kube ngathi ayenze lutho. Nayo khona ekwenzayo. Lokho kukhombisa ukuthi lapha phansi thina njengoba sikhala thina, sikhaliswa ukuthi engathi idingo nqangi esiyifunayo asiyitholi, nayo ikhala kanye nathi ngaleyo ndlela. Akungathi-ke ngoba ngenkathi ihambisana nathi thina bese sithi thina ibihlaleleni ngalesa sikhathi, noma sithi abaholi bayo basuka vesi kwinhlangano ebivesi ne-corruption, uma ngabe sebeshintshile siyobona kanjani ukuthi sebeshintshile? Ngoba njengoba kuze kwadaleka i-NK yile abantu of course abasuka lapha ku-ANC ngenxa yobu-corruption obukhona, uma sebethi cha asihambisani nale corruption, asongcono akube khona iqembu esizoba nalo esizolwisana nale corruption njengoba sebeyilwisa njengamanje, yabo. So asikho isidingo sokuthi ke bese kube khona la kuthiwa hayi INK vese sasuka lapha ku-ANC. Mfoka babuthombe ungahamba uhambisane nabantu usengaphakathi busuthi ngiyamsana nalabantu, kodwa manje indlela abenza ngayo angiyithandi. Ugcina usuthatha enye i-decision ukuthi ngeke ngihambisane nalabantu ngoba benza lento engingayithandi. Labaholi abala kumkhonto wesizwe, abaholi abathi sidelile i-corruption ka-ANC, so bathatha le ndlela ekutheni bathi sizoba yiqembu elizosukuma lisukumela abantu. Njengoba bemasha bayimasheli bona, kodwa ukumasha kwabo bamashela wonke umuntu esimbona ekhala la e-South Africa, yebo lot. So yile ndlela mfowethu mina engibuka ngayo mfowethu, ngoba angicabangi ukuthi uma bemasha lapha bamashela ukuthi ANC iqhubeke kuntshontshe, kodwa banalezi y'khalo abathi phansi ngokuntshontsha, phansi ngokuthi idingo singayitholi exactly lento eyenziwa u-ANC. So bona ababona abantu abanesifiso sokuthi engathi kungaqhubeka kube khona le corruption esiyibona, balwisana nathi siyakhala ngala sithi i-corruption phansi nge-corruption, nabo bathi phansi nge-corruption. Yabo, into abayifunayo bafuna idingo lezi thina esiyifunayo. Asingabi na question, sibe ne question nabaholi ukuthi laba baholi abasuka le bavese bayigebengu sebeyishintshile imiqondo. Abanye abantu baye babe nemiqondo uthole ukuthi la behamba khona bahamba beyihudula bese begcina sebethi no, asakhe i-decision ukuthi siphume la bese sikwazi ukuthi silwele abantu. U-ANC ubungalweli muntu, yebo lonto. Yilokho mfuko babusombe.
1: Kodwa manje uzathi omunye kungani nafana ngabuze ukuthi ngoba nabo bebekhona nje.
0: Akuthengela futhi.
1: Jo balula ukuthi angabe saloku bebuza ke lo ukuthi ke kungani ngingafanele kubuze ukuthi nabo bebekhona nje. Abanye bazibalumbanisele izinsolo nabo ukuthi bamasha manje ngalephi.
0: No, umfoko babusombe whatever usukuma noma ingasikhasini, uthathe isikhathi uthathe isikhathi washesha ukusukuma or waphuza ukusukuma, kodwa uma esesukumile umuntu esethi vesi leya nto bengivese ngingahambisani nayo, mdedele musumbuza isikhathi ukuthi isikhathi esiyileso sukuma ngaso. So uma ngabe sesukumile, jabulela wena ukuthi usesukumile, musukuba nale mbuzo. Le mbuzo ayisadingakali nayi NK isisukumile-ke yathi cha angilwisani naleyo, ngoba ngalesa sikhathi ayikaze futhi ikwazi ukusukuma. Mhlambe nayo ngezathu ey'thile, kodwa iplani ukuthi ngiyafisa ukusuka la kwengilwele labantu ebengihleze ngibezwa bekhala ngingaphakathi lapha kwa-ANC. Njengoba sengiphumile ka-ANC, ngithathile i-decision ukuthi ngiphume ku-ANC, ma sengiphuma ku-ANC bese ngikwazi ukuthi ngibalwele abantu ngendlela efanele, sengingekho kulela qembu le-corruption. Yebo
1: Jobe.
0: Ngiyabonga
1: mfowethu. Sure mfowethu. Right, ngilungileke. Sibheke khona ke indabeni zogamanqa kwalo ke ihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Sekhona ke uNdodizwe Mlungisi umfana sematolweni wenquma amakhanda.
2: Mfoka Shayimamba nomlaleli ngiyabingelela. Ungqongqoshe wezezimali esifundazweni kwaZulu Natali umnumzana Franz Rogers useqinisekisile ukuthi umnyango wakhe uzoweseka umyalelo kamgcini mafa kazwelonke oqinisekisa abasebenzi bahulumeni ngenhloso yokunqanda abasebenzi abayizibhoki.
3: Umnumzane uFranz Rogers uthi uhlelo oqinisekisa ukuthi uhulumeni akalahlelwe imali,
2: kanti inyunyana yabasebenzi bahulumeni

0: ni PSA sinxuse uhulumeni ukuba xhoze omunye umphini ukwehlisa umthwalo osemahlombe abasebenzi ngenxa yokumbeqolo kwezindleko zokuphila. Ngo-3 o'clock ziyoba nesiqi esiphindiwe mlaleli.
1: Ucela ukuphathisa imiyalezo.
0: Do you regard me as a messenger?
1: Yeah, for now only.
0: Uyang recruiter or uyang appointer? Ukuthi ngile nhlobo okuphathiswa wena imbeko.
1: Yo mnewe.
0: Sosumbuzo phambi kwakho.
1: Cha.
0: Angena umnewenu mina azincengele.
1: Uthi.
0: Utheni kumina kade ngifika la izolo?
1: Awumancane ukubuyela izolo bekuphathisa imiyalezo.
0: No, izinto ezenzekile kimina zenziwa nguwe.
1: Oh, yeah. Angisazi. Ngoba ngumuntu odlulisayo anginamagqubu.
0: Kusho ukuthi ubona udlulisa nje ingoba vele uyazi ukuthi uyakwepa nje okwakho ukwepa nje ukuthi ukwepe wasala umhruzuko noma ingozi akudokela igayelwe wena uyozibonela umnikazi okwepiwe.
1: Ngiyenze nge malume.
0: Angiyani malume wakho omeke uma wakho lamabala phekhaya. Hoyibo, ngimhlola
1: uzama ukuhlonipha.
0: Mlalela ibhadi le.
1: Ngikhuluma ke bhuti.
0: Uma wakho lamabala phekhaya.
1: Khuluma ke bhuti.
0: Angiyani bhuti wakho mina. Wena ubhuti kumina umdala kunami.
1: Hawu we baba omncane awukhulume phela.
0: Hayi. Hayi bo, senguyihlo omncane manje. Kanti ubuthe nje wemfowethu noma wemtolo.
1: Kanti ngithi mina ngithi mine wethu.
0: Hayi. Ne wena one.
1: Mfowethu mine wethu.
0: Eh mlalele ngabhamba, ngibhamba ngeinto zami. Uzongenzani? Eh ngibe messenger ngakhokhelwa mina. Noma ngakwe yipi inkampani messenger yakhokhela.
1: Okwezolo kusendlini noma kusakhona.
0: Inde khona nokwangaphambili nokwanyakenye njalo kuyohlala kukhona.
1: Ayofuthunga.
0: Kutshalo wena. Ngithi kithiwa phosa ngehla kuzikhongozele ngenzansi.
1: Ayofuthunga ngishuthi. Mina ngisazi yonke lento nelezi izolo. Kwenzekeni izolo?
0: Uhlanganapi nokufa kwaMchonco.
1: Kwenzekeni izolo?
0: Ukuthi ngiyofa kanjani?
1: Hayi no siyadlula.
0: Wobuvuta ke wena.
1: Asizile la.
0: Wobuvuta, uyofu uvela uvuta.
1: We baba.
0: Angena uyihlo mina. Angena uyihlo mina.
1: Oh, ntwala ke mphezulu. Cela uphathisa.
0: Hayi hayi hayi hayi hayi. Thatha ucingo nazi incingo. Ubhalele admin noma ufone uma ufuna ukuphathisa. Okay, kulungile ke. Istempu. Wakwazi ubona uma uye marank. Uyophathisa something kuthiwa istempu. Istempu ke kusuke eshuma ilobonda.
1: Uzothola
0: khona. Ucela kumuntu ongithumayo.
1: Okay.
0: Ukhonze
1: umsebenzi ngiyakhonza. Mahlasa.
0: Yini uhlulwa yini ukuthi uyikhonzele kuyena?
1: Wena unqoma.
0: Mahlazo umficile la
1: kanti. Induna yakho.
0: Wena.
1: Ake induna amahlazo.
0: Uyini kuwena? Akayona futhi induna yamahlazo. Mahlazo is the head of news, is the HOD.
1: Ya, kulungile ba.
0: Kusho ukuthi ke inhloko.
1: Ingakuphathisa yena.
0: Akayona induna yakho.
1: Kasi umuntu right impela.
0: Angezwa.
1: Ingawo ngiphathisa wena
0: nje. All left, all left yena umyekelana.
1: Ingakho.
0: Uma uphathisa right.
1: Hawu.
0: Umuntu ora. All left umiyekelani mawuphathisa right.
1: Uzohamba kodwa la indlela.
0: Hayi.
1: Nalo myalezo.
0: Phela mina anginamyalezo engakubathela wona la.
1: Umthetho yakhonza uthe esilonde.
0: Ngeke ngiphathe amazi okushwabula ngoba kuzoba nombuzo azoba nawo kumina bese ngingakwazi ukuphendula. Bese futhi engithuma naye ngithuma kuwe.
1: Uyamsaba?
0: Uba. Insizwe ngamaphambo
1: kwami. Ngisho lo ngale kwakho.
0: Insizwe ngamaphambo kwami ngisho ngathi inokufa kokuwa. Anginayo nje.
1: Okay.
0: Anginayo nje.
1: Sabumahlase
0: wena. Asajoba.
1: Sabumahlase.
0: Lalela. Ungakhohlwa uma uphuma la. Kunento engicela nawe uyilungise kumahlase ngoba iyakuthinta, iyakuthinta kakhulu phambilini. Umahlase unenkinga lento ayisidela ngayo ukuthi asenazi indawo zokugunda nawe. So unale yonke inga manje inwele, angithi wathi mina ngoba ngiganiwe ngizagunda umabani. Uganiwe ke yena ugunda ubani?
1: Hayi ngikhavani.
0: Kumanje uxayekile zingaka.
1: Dala ayilungisa mina.
0: Ngikuthuma lapha kule ndoda ngisho ukuthi wena. Hayi wena sudangisho intshebe sowuhlakaniphile.
1: Uyamsaba.
0: Hayi indlela okuzilekelela.
1: Wena uyamsaba wena.
0: Umahlase ngiyakuthuma kuyena wayesidelela nawe.
1: Uyamsaba.
0: Phindisela kuyena amagama.
1: Hayi azangidelele mina wexoxe.
0: Ungakhohle ukuthi wazobuya ngakusasa isimo sinjani. Ngeke ngishawote le moya nini. Yima ngilinde ngisakhuluma. Wabuya. Wabuya ngakusasa isimo sinjani. Uthe uma ufika isimo sinjalo kwanenkonzo
1: yokuhlela.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Ngidlala umntolo mina. Habo.
3: 24 minutes to 3 o'clock. Kwahlelweni ngikusasa lethu emsazweni wakhe esiDamzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Sibonga kakhulu ntangamani.
4: Ikambutha bhuti umdala sibingelele mina umfuko amathumbu ebhizi la redout. Hayi Kambushe, sayibona MK bhayi masha laphayana eDurban. Hayi MK bafuthi kosomathuba lapha. Abantu abana imfuno zabantu kuphelela kwalwela bona into yabo. Leya nto abayelwela lapha leya corruption indala nabo bebeyenza usaphethe unxamalala lapha bengacomplain ingani ngokwaba iPW lokwekhalile athi siholele imali encane. Ubuze ukuthi wafesa kanjani lapha athi mina nganjiswa ikhansela lapha la yongifaka lapha yana upayslip uvela ukuthi mina nginethenda mina into endala lekusaphetha unxamala lapha bethule bengaphakathi usho ukuthi ngempela uqinisile mina le lona bona bakhala ngoba bona abasekho kuyona leya nkohlakalo manje abafikanga bakade phela ukhetho labashaya phela esikhathi kumele bathathe iThekwi manje bafuna ukubuyela kuyona-ke leya corruption ayikho le nto yabo laba yana inkinga yabo laba ngosomathuba nje shobhuti omdala
5: sithombe sesele nabalaleli bezilomzansi ngiyanicela abalaleli besilisa nabesifazane ikakhulukazi laba abajwayele ukungena la emsakazweni bakwethu sizoba nokhetho ngo-November 4. If ubona ukuthi ewadini yakho bahluleka ukuletha iy'dingo zomphakathi phakamisa isandla bazokuvotela abantu bese kuthi ngo-2029 and uma ubona ukuthi umongameli laba bonke asebeke abaphatha ngoba behla kabi bonke ey'khundleni kuthiwe abaphethe kahle awungene uphakamisa isandla sibone ukuthi wena uzophatha kanjani siye ku-complain abakwethu ngento esingeke sizenze nathi ngokwethu uma-ke wena ubontu ungakwenza lokhu engikhuluma ngakho qala lapho ewadini lawuhlala khona bazokuvotela abantu
2: Geta noSawuti sifuna ukusebenza
6: Geta noSawuti sifuna ukusebenza
7: ngibingelela umsakazi ngibingelela ama-GP amahle ngokukhethekile umthwalo ugamenxe lo ngiwakhanyile ngilapha eshowe egcina inhliziyo ibabulele nje abantu abakithi le nto yokwenzelwa yokuba wokhamisa ngithele ngoba umuntu-ke agxeke ngisho into naye angakwazi ukuyenza kodwa afuna ukuyenzelwa ngoba le nto yokuthi nje ucwilile umkhumbi kandunankulu into nje engekho leyo amanga nje lawo ingoba yena uphela uyisahluleki ufuna ukwenzelwa yonke into kodwa ke bese zoma etshele izwe ukuthi umkhumbi kandunankulu ucwilile wenzani yena ke wenzani abeka yini abantu bakwamanye amazwe abahlala lapha ahlala khona akabakhiphi ngani-ke yena uma kuwukuthi ukubona kulula lokho iy'nkinga nje indaba abantu abafuna ukwenzelwa yonke into abangazi ukuthi bona nabo khona abangakwenza
2: isikhwili nobhoko umuthi othithi
8: ngiyabonga-ke ukuhlangana no-Dr. Mpihli lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile ngithe ngisohlangana no-Dr. Mpihli izinto zabo zangcono ngasebenzisa iy'nto zakhe ngiyanithembisa ukuthi mina impilo yami iyashintsha lokho ngaqala ukusebenzisa izinto zika-Dr. Mpihli kumanje nje nalesi khathi se-COVID izinto bezinzima izinto zingalungile ngixakekile ngenamali yonke into nje ihamba kahle ngibona nje yonke into iqaqekile
2: isikhwili nobhoko umuthi OTT uDr Mpihli inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu uDr Mpihli uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka
9: izwi lomzansi yizwa umehluko
2: njalo ngomsombuluko kakulesihlanu ngo-12 kuya ku-3 ntambama
3: Mr Banza sikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi
4: ngibingelele Kambushe ngibingelele nabalaleli bohlelo lwethu
3: o nina nikhiphe umuntu wenu vele kuwona lowa mkhandlu lawana singasho ukuthi mhlawumbe-ke i-NFP idecide ukumkhipha ngoba nakho wena kufanele uthathe ugaxike dama
4: that's the problem ningabantu beyindaba nifuna ukushayela istory ngokuqabanga kwenu
10: akhulunywa ngokugaxa kwamaketha. Isinqumo sokushintsha amakhansela thina njenge-NFP sasithatha ngo-March. Ukushintsha umuntu kuney'tebhiso zakhona, do you understand? Ukuba izinto zashesha kwakufanele ngibe yikhansela before ama-election.

0: Ngiphinde ngibingelele umsakazi wezwe loMzansi. Oh, engikulibele. Ukhansela wethu uSiyabonga Mfeka. Lo osenzela phansi, usidicilela phansi. Ongafuna ukwenza umsebenzi wakhe samvotelela wona. Ohudule inyawo. Awe hudula shemu mfoka Mfeka. Awe hudula shemu. Akasazi nosisiyini. Wambela le kude njengentuthuko lahlo lokuletha emphakathini. Wenza njengayo naye. Ngiyabonga.
1: Right, sakhuluma ngaye la ukhansela Mfeka. Sasahlala naye ngithi lezi nyanga nemedlule. So mnumzane Mfeka. Lolu sihlanu silindele ukuhlala ke nela ward 56. Ukhansela ke la uNtombela lapha ke Nanda.
2: Esithombe hayi bazokudida abantu. Bahlale becomplainer la bekhuluma bethumela ama VM befuna iMK Thuluthini uzoma uthuluthini ayinhlangano ezinye zilwa nabantu bokufika iyanyakaza ke manje MK baninkinga futhi ngempela nifunani bantu base South Africa angibonzi ngididekile wayenina ngala nekhomba belunga ayisovotela belungu thina ngala abelungu bakhomba nina ukuthi nifuna ukuyihlanganisa kanjani nabo nibe nihluleke ukuyihlanganisa nabanye abantu abamnyama njengani nididekile nina abanyeke nje MK umyeke kulawunisitulela la ngoba siya-understanda thina into ebuliwe ubaba uZuma siyawazi amacala abheke ubaba uZuma siyawazi nanyathiselwayo kuyena nina nje relaxani niye kubelungu leni laba abanganifuni ukuthi niyo-unite nabo bayasho abanifuna nihluleke uku-unite nabantu bakini abamnyama eyi ninkinga abantu abaphumile manje MK hhayi nina futhi niyacomplaina nifuna ngempela hhayi niyinkinga shame nididekile njani zazi kwayinina
3: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza. Ngena
5: le sithombe. Uluwadi bekamaqobele nje wa 10. Baba sithombe yabona ukuthiwa kuzomdofo ozofika nje okuzodofa uzofika lawe ngculazo. Hayi mina sithombe bodofa beqede bonke mina ngeke ngijove. Futhi ke yabo unyaka 4 lo ngihlile ngintombi. Ngigcinile. Nginazi ingane zami zo 4 ikhulile. Angisafunela ukuthi ezongisondeza nomuntu ozothi hayi asithandane ngoba sekuyagulwa emhlabeni mawenzekile wathola umuntu wathi aniyocheck uthi hamba wedwa ocheck igazi lakho manje uzobe uyihlanganisa nothando nemdovo yani hayi sithombe abajove beyihlanganise nothando bafuna ukuyihlanganisa nothando ngiyabonga sithombe seselesene
1: wabhala ke nalo wathi sithombe sitheke kusasa lethu ngiyabingelela ngohlelweni emini bebade sithombe abuhlongo ke udaba ke lalo ukubulawa ke kwabantu abangaka ke goli ngixakwa ukuthi ke ukhomishana amaphoyisa asegoli athe izinga lokugebengu lehlile kodwa nabo ubulwane obenziwe la futhi ke ngathi kabantu abadala laba kwanzima ngiyabonga sithombe uphila wakwamkhize lo ebhaleke lapha kuyona ke iWhatsApp line ke ye 2M sazweni wakhe eMzansi u98.0FM cities wa umehluko right uthi ke angibingeleleke shayimamba ke la uhleleni lwakho ke lomnandi kakhole ke ngithi kangiphawuleke la ukuthi impela sahamba nje inkunzi emini ilanga libalele kodwa ke akwangaba khona iqaphelayo noma uqaphelayo ukuthi kuthiwe so khuluma ngevoti singasho lutho ngemlomo ke yethu kunje ke kwale Uma izinto sezigeja ke la ubone ukuthi ke sekudingeka wona umlomo evoti ithatha iminyaka emhlanje yonke umuntu engenzi kahle umlomo lokuthi ke kuyayiwe evoteni ngoba kwathi wasikhulume ngalo inkolo enkenga kubanjwa inkunzi la ngibonge undimande mandla esundweni hey wendimande kodwa ngithemba ukuthi bazwile Okay, ngoba ngisathi ngiyazama ukulandelela impela ayikhona. Ngibingeleleke sithombe ezweni loMzansi ngiyathemba ke lana yaphila ke thina asipheli nomphakathi engikuona la useyinanda Newtown A ngaphansi ka ward 55 amanzi asinawo kusukela ke mva kwezikhokhola 2021 namavaterkan noma sefika uma sesizese

0: Sukuma kodwa ke siyafisa ukwazi ukuthi inkingi ingakuphi kahle kahle ekutheni nathi amanzi aphume empompeni ngoba ama surrounding areas anawo amanzi ubaba ukhansela sesizame kaningi ukucela kumhlangano ke naye kangangoba ke Monday siyile ehhovisi lakhe la sangamthola kodwa ke usisi samfica wathembisa ukuthi ukhansela uzobuyela kuthina siyacela ke sithombe kusixhumanise ke naye ukhansela ke wakwa 55 hleze kuzomthola wena ocingweni ngoba simthole uma simfo onela salindele ukuthi kuzobuyela kithi namanje nomhlangano nawo siyawucela side lesikhathi sizama ukusondela ke kuyena mayelana neyinkinga eziningi esibhekene ke nazo siyacela ngempela ukuthi asondele kuthina asilalele masicela umhlangano hlezi kusombolola singaba khona sinabantu abadala kakhulu kule ndawo abangakwazi nokuphuma ebusuku mayithumela mhlawumbe funda amanzi nango 12 ebusuku sike siswele ngisho kamanzi okuphuza ngibonge msakazi Verani Msom, Kuwad 55, Inanda, Newtown A, ngase clinic. Hatu wesibili mdo palela pa Newtown A. Pati, kubeo na gungu, kukumeza, gungu patika abigoni, kutu, uu. Yabani kanzale wate stinenga alimpele, kwa guyenu babu mfe. Ugutike, mtu ye ngasi, kutike kwenze keganja andana. Ngasi. Kapu, ngena bebe tu usege. Bange nabantu abasuke bechallenge nabo angazi bashona kuphi wena nganzayo kuya kwenzekeni yabo njengoba ngilindele nje but ke cha sisavumelana impela kuvumeleke la umahlobo ukuthi sasivakashela ngalwesihlanu la studio yabona abantu balapha ku 156 unanda lapha na ku matikwe kosigcotsheni thwalenye tafleni I hope they will engage mntu zama ukamandla ke ukuthi ke kwazi ukuthola ke nethuba but kodwa hey izime ezilo luhlobo ngoba nakhona futhi ngiyakhumbula ukuthi baba umfeke ekhuluma omunye umlalelo wakwathi ukuthinta le emhlangano akekho umuntu wakwengeja nje ukuchallenge ukuthi umethu kansela ngawubamba umhlangano endaweni ethile ngawubamba umhlangano endaweni ethile yo okay but ku 56 ngolesihlanu silindele ukuhlala ke nela khona umahlobo right sekhuluma zona ke sithinta wona ke la into 2
1: asibhelele minister sibonga ngohlelo ayandalo sithombe ya sithombe ixesha kwesinqesha ungabe bathatha sirelease kakhulu baba nenhliziyo encane la ba MK oba umuntu ovotela MK uyafana lo votela ANC ukuthi nje laba yilaba abakhisha inyumbazana laba be MK manje bagcina beyoqala istokfela sabo hayi ngoba kukhona umahluko
0: okay ngiyabona ufuna ukubuya lamagama ohlelweni ngawavala lamagama lawa any political party either ngiyithanda noma ngiyithandi uzwa kanjalo hayi lele istokfela ngeqa gogo impela imtama ufuna uqama ngathi hayi ngi right ngoba idingeka ukuthi ngakhona ngiphinde ngibhule umlilo futhi so bafowethu ngiyanicela Ngobo sisi cha ngabe ngidlala ngabo. Insizwa zikhuzwa njalo insizwa. Bona abantu ngespidoni ke lapho sokubakhuza. Angazi kwenze njani madoda. Lingafa ngathi ngempela. Ngiyacela nje la angizokwazi ke ngeke indaba yethu kufela necha gogo. And you love amaqembeno ngalendlela ukuthi ugcina nawe sewubonthe lakho ngiyalithanda noma ngiyalizonda. Kanti phela ngokomgomo anginantandokazi lana ngijengosihlalo womhlangano and futhi ufanelekile ukugxekwa ufanelekile ukunconywa but ukunconywa kangikuthandi ukunconywa akunako ukwethembeka because isikhathi sinengu uyamawuzi thola uncomeka ngoba naku mhlamba umuntu uhambe kahle that day uquestion into yakhe ila ubambikhona njoba abanye bekholile ukuthi la final question ngishathwa umholo MK I can question him ngishathwa umholo ANC I can question izenzo zakhe noma bo EFF noma BDA anginayo intandokazi kodwa futhi makubona ngathi khona la ngihambi kahle khona njengisho ngithi kufanelekile umuntu acetshwe lolu hlela kulono lwami olumlaleli umsakazo iqala ukutheni ke olumsakazo lunomlaleli wa

0: kanjalo ke nokuletha kwa service delivery okanye iyawubulala noma iyubuyisele emuva umzabalazo kuthina kwakho kuPaul 0604807164 msakazo ke wakho yezo hlalo sigeqa amagola a drive show kuthina kwakho ke nje kuPaul
1: sengibala umhla 30 June ngithi se ngomhla ka 30 June yangizwa ngithi awubani ningizwe kahle ngithi Ngifuna ningenzele into eyodwa nje ngomhla 32 noma zibe u2. Ngomhla ka 30. Akhona oyedwa ngicela ukuthi aye stola yoluthe niyezwa? Akhona oyedwa umuntu okufika kufanele nimshaye niyezwa? Ngoba the minute nibashaya uzobuka thina kuthiwa ha nkosi yami aramze nkosi ishayiwe Jesu oh shame ama South Africa ama vigilant. Uzothiwa uvele benilambile benifuna ithuba lokuthi ntshontshe. Lento esiyenzayo ukuthi abantu abahamba asilambile ngoba siyenza. Siyenza ngoba uneyingane and uma izingane iqhubeka ziphile ezweni la kukhona khona abantu esingabazi umuntu ohlangana naye umazi noma uphuma le wabulala abantu noma udla abantu noma umdlwenguli leyo ngane yakho ngelinye ilanga yobihleli nabo bodwa wena uzoba ungasekho. Lama drugs abayifida izingane zenjengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane so ngithi kunina ngomhla ka 30 asintshontshi asiluthi into esiyenza ngomhla ka 30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni anginizwa abenze njani ngomhla ka 30 sithini Aya engizohamba mase seninginika umfutho kokugcina. Sengizohamba. Mhla ka 30 sithini? Ngishabune ingane ezu 7 sithini? Ngishabune stolo sakhe u Rijanjiri la khona sithini? Ngisho ngabe sithu hulumeni wethu umnika amaphepha awantshontshe lapha ka Home Affairs nale igebe ngizakhona sithini? Sithi lelizwe elethu.
0: Zinyeke sezinto eqhubeka kulona kusuku lanamhlanje khona ke impela ke nalaye eThekwini bakhumbuza ke bona ke futhi abahlali naleya ngomhla ka 30 ukuthi ke ukuthi noma ke uqhubeka umzabalazo kodwa ke abantu bangabe sebewufaka ke unyawo bese ke beyawona bazonele ke bona into yabo ngokuthi ke baluthe noma ke bantshontshe itolo bashaya bokufika uthi ngoba mabenze njalo iyobeke imedia kanjalo ke nenhlakeza hlukahlukene zobe sesizakala ngokuthi ke umzabalazo uphu ume ekuthenini abantu mababuyele emazweni abo ebese ke kukhulunywa nje ukuthi ke abantu baluthile so ke bathi ke uvikeleni lo mzabalazo ngomhla ka 30 abantu ke bamashe ngokukhulu nje ukuhlonipha kakhulu kwazwena ke imithetho yezwe ke laseNingizimu Afrika na kujasenza ngoba sezuma kanjalo ke nenhlaka ezahlukahlukene ke zeinhlangano ke zomphakathi siya sabona ke futhi lapha no BMA ke wakhuluma ke nabo kwabezindaba kodwa kwamanje sikubheka uPaul kwakho umlaleli ku 0604807164 samsakazweni sabona Sephelile mfowethu.
2: Ngiyaphela noma fakho umthethanda.
0: Yes, umthethanda.
2: Ngiyabonga. Ngicela ngicela ngilaphi la ngicabanga ukuthi kukhona la engicela khona ngendaba ye-impeachment committee ukuthi njengoba unokuzana umongameli wayezama ukuyivimba ngalendlela ayizama ngayo engathi inkantolo cha iyamchitha njengoba egcine isiphumelele ukuthi ibe khona. Ngicela ukubuza uNomafu ukuthi kuba khona impeachment committee ngabe mhlawumbe la bafuna ukumkhipha emandleni ungasebenzi ngeqiniso noma ukuba khona kuvele ukuthi ehle emandleni bese bemfaka amacala ngendaba yephalaphala ngicela ukubuza sisi
0: ile yephalaphala
2: wo indaba yase inephalaphala Okay, ikuthi wonke thing ngibuzo lana noma afuna ngabe ngabuza ulokhuzana ubaba okhozini wathi mina uyabona umthethanda balakhe umuntu onjwe ngomongameli akavethane abopheke kunemigudu elandelwa nje ukuthi nje kungamele asela qale ehle emandleni ukuze kuma bekwazi ngamacala baye bathi banawo lakhe akusuke babekile so ifu indaba inephalaphala kusho la noma uma kuwukuthi uyatholana ngempela ukuthi kuzo zonke izinto ebade ikhulunywa ukuthi kasazi akadikleyanga nanokuthi ubunenge bale mali lapha njengoba nje wasele esihlile kuyi lahle sekuyinkomba zokuthi ayivele ekune ngadela myama ilabe zamore.

0: Sakazuke wakho ezohlelo sikeke amagoli drive show. Kuthina kwakho ukuphawula sibeke khona ke lapha emaphethelweni naloke nje uhlelo khona kuBishop Nathi Zondi. Usuka lapha eTrue Vine Community Church kuyena kuzobe sivalela ke lona uhlelo ngomkhuleko osemsakazweni ezwe sabona.
1: Eh kunjani sis Nosipho?
0: Yeah, siphelele babona.
1: My president angazi uNosipho wami.
0: Yeah, sibaba masandana.
1: Sengithi nje ayangibalise ngayo nami ngithi ke. Lazi sinosipho ayi. Yabona ngiyithandile nawe into emashi le bikhuluma iMK angijwayele ukuncoma nangakulelo site yabona.
0: Okay.
1: Ya kuhle kakhulu nje ukuthi kunyakaze wonke umuntu. Into engaba yinhle kungagqoka iyikepa kuhlangane wonke umuntu yabona kuyiwe kule mashi le yabona. Ukuze kubonakale ngempela ukuthi yini le esidinganga yabona. So ay mina sisinosipho ay ayikho enye into engayisho. Yabona ngesifiso sami ukuthi ngayikwenzeke. Njoba namanje ngisho ngithi ngokwami ukuthi ingabe phela sebaphatha kakhulu abantu besilisa sekuyabonakala manje ukuthi ake kuzanywe phela olunye uhlobo ilanje ngaye kube ngempela hayi ngoba ngangidlala kule nto be uthi ngathi ngaye kubekwe nje nina abantu besifazane yabo ngokuba wena uJessica ningamshiyi lo mntwana kaNgobese lo la emsakazweni uThabile ayi hlaniphiwe lapho ngiyabona nje kungenzeka something ngempela Nina phela ninesihle noma ngathi niyaganga ngabuye nithi lezi ingane sayithwala 9 months ngaqhamuka leyo uyabona into enziwa amadoda ngempela ukuthi izwe lize libe nje hlanhla leyo umkhwanazi ukuthi azayiveze wena sisinosipho uyabona nangakho njalo kwakuyimkhulu mina kakhulu ngolesini ukuthi nakho izwe linje ngasikhathi ngizwe le ndaba ebuhlungu la kwizilomzathi ngasikhathi kuthiwa umalume urape ingane wazwa ikopolota mehle ehlathini wayishiya ngoba ithi ifile kanti izozwakala ingane ibuka umama athi uyadlula naye ingane ikhala ehlathini uma ethola ingane ichaze yonke into awucabange sisinosipho imizwa yakho enganeni niyabona ukuthi sesiphenduka iy'lwane ngingaka nje uyazi mina ingane yami le yabokekile egoli sasibhava naye aze yaba no-14 wathi uma wayo hhayi uthengeka sabhava nawe ngoba useqala usuthi wayesengena kulento yamantombazane manje sokuthi sasizela kuma ngilamile kumayigula yini asamzobhawa webaba sengimdala ngakini sengiyazi kahle sengishola ukuthi ingane encane inkosi yami ivuka kanjani imizwa yakho uyabona kunzima nje

0: babhala ku Facebook ngalicayi bupha ke ku WhatsApp ngalicayisha ohlelweni sithi ke Mzansi talks asambe siye kwabathe bathuma ama voice note abo
1: sawubona baba uThemba lo wase Mozambique mina nginombuzo la kahle umbuzo wami uthi okay right kuthiwa ama foreigner okumahambe okay right asala ngesiyahamba but sifuna ukwazi ukuthi no emaborder avuliwe nangowa manje kuyafana phela masuka la sithi siyahamba sithola ukuthi no amaborder avaliwe kuthiwa phuma kumele uphume ngala ungene ngakhona mifuna ukwazi ukuthi na ngoba nje ngoba asala ngaphela ukuhamba siyahamba ngoba besho nje ukuthi siyahamba asilwi futhi siyahamba ngokuthula kodwa sicela ukuthi ne basivulele emagedeke amaborder bavula ibhoda nje bathi umuntu ungasewela aphume ahambe so hamba impela siyahamba impela siyalanga ukuhamba ke abafuthi siyabezwa bathi no ilokhu nalokhu nalokhu siyezwa ke siyaunderstand kodwa sicela ukuthi no bavula amabhoda ukuthi sidlule nje siyihambela siyela amakhaya ya yile nto esiyicelayo nje thina bavule singathi sifika emabhoda kuthiwa buyela uyophuma ngala ungene ngakhona uyayibona loo nto eyi uyayibona loo nto indlela yonke lesihlangana namaphoyisa sifuna imali asifuna yonke le nto le kade nithe masahambeni siyavuma ukuhamba impela ukuhamba siyavuma sali siyahamba impela usalayo nje okwakhe lokho oyisalela bona ukuthi ufana noba kodwa sicela ukuthi ne basivulele amabhoda sihambe ngokuthula siye emakhaya kuphela
2: buthi umthosi uyaphila ukhuluma noThabile ngoba esela intuzuma uyabona lesho umtshali ibuyela kulento engangisho engeke ngayisho la before futhi ikhathe eyiningana le ukuthi ena from 1994 ngoba abantu ababezothatha ipower ngaleso sikhathi oku ANC wawungazi lutho ngendaba yokuphatha kwezwe uyazi kwakuncamela ukuthi ena bahlale nawo amabhunu for 10 years ubafundise umsebenzi ukuthi izwe liphathwa kanjani kodwa ngoba babenalo ingqondo ukuthi ena bazodla bona nemndeni yabo yingakho ke ama-politician amaningi they are so filthy rich ngoba ingqondo yabe ingekho nje ebantwini base-South Africa nokuthuthukiswa kweze nokuthi vele phela izwe leli esikulona thina i-South Africa bakuthi asilikhulumeni iqiniso i-ANC yalifica li-right izwe kwakufanele i-upgrade i-South Africa ney'mpilo zabantu zishintshe kakhulu kunakuqala uyaba la bantu bangaphandle abanamakhontena la bafica ama-general dealers aye khona la ashiswa ngesikhathi sodlame ukuba lo hulumeni wawubhizi ngempela ngokuthi ufuna ukuthuthukisa abantu fanele ngabe lezo tolo ezashiswa ngodlame zathuthuka zabuyiswa zavuswa baqhubeka abanikazi babo bazo noma isizukulwane salabo bantu balezo zitolo bese basupplywa nabo nolo hulumeni ubehlulwa yini ukuthi asupply abantu abanikeza izinto zokuthi bakwazi ukurana amabhizinisi hayi ngoba laba bantu besehlula sikhona emabhizinisini thina uhulumeni akasupport ngalutho labo baholi bona njengamanje njengoba belapha behleli lapha babefundiswa ilabo mama namhlanje ababagijimisa itheku lonke bechitha ukudla kwabo so ke ngempela umuntu omnyama wayengeka azaza aphathe ngoba wayengenayo iclue yokuthi ufuna ukuzokwenzana that's why babe nesikhathi esiningi for more than 30 years belibele ukudla imali manje akabe sidedela akabe sihambele nalabo abangani babo nabo bonke laba babathandayo ngiyabonga ebhuti Mthwesi uThabile ngoba sentuzuma
3: nobile obunjani sikhona Mkhomazi lo khona kade bebuza la emini ngesilo ukuthi umsebenzi waso yini ngiyabona ukuthi kanze ukuthi uwazincane baseyingane isilo okufana no Queen Elizabeth wase England uyahlala nje akukuwa phela kodwa ukathiwe ngezomthinte so same thing isilo naso siyahlala nje asinawo umsebenzi ongasebenza kuphela sigade umhlaba nokuthi inkosi into ebeyinkulunkulu le engapheli so nje ufuna yabazi ukuthi into ekhona isilo kodwa ukuthi khona umsebenzi esizokwenzela wona akho umsebenzi esingasizokwenzela wona sibekwe uNkulunkulu sibe khona into edala ukuthi ibe khona njengenkosi nje yemihlwa iyagunquka nje nayo ibheke ngala phinde ikuqukwe ibheke ngala ngiyakuze uyithinte kume kanjalo nje ngiyabonga.

0: Andibulisa mfo Mntwe, sikhuluma noMpushuba nomfo kaMchunu. Ya kona yavumelana nomtshali kwezinye izinto, hayi senizobaphatha umuntu omnyama. Eyi, miningi imisebenzi eseyilahlekile nokungena kwabantu bangaphandle kwelizwe bezosithathela imisebenzi ngoba besebenzela imali encane. Sithi masithi siyakhomplaina i-ANC sibone njengabantu ababhedayo. Kunjani uma kunje namhlanje? Gcwele abantu bangaphandle badayisa ama-drugs, basithathela imisebenzi. Yabona nje, hhayi, kusaphetha amabhunu ayingekho yonke le nto le. Ngoba ilizwe lingavele libuyele kuwo umuntu omnyama nje, hhayi, uhlulekile ukuphatha ilizwe, uhlulekile straight. Ake ngibonge.
1: Yebo, sawubona Lobilobi, unjani? Ngi-right. Ngicela uphendule ubhuti lo uthi abavulelwa amapota. Abaphinde bahambe ngale ndlela ababengene ngayo. Bafuna ukuvulelwa manje. Abaphume ngale ndlela ababengene ngayo. Hayi, bona imihlola bo. Hambani. Aniphiki? Hambani. Ngale ndlela enanifike ngayo la e-South Africa. Sick and tired indaba yenu.
2: Chesterfield, Westville, Mayville, Cathamena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani. Usithola ku 98.0 FM. Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Yizwa umehluko.
3: Right, sikuthathe futhi ngapha ngasekhaya enqubeni moleni. Izwi loMzansi siyakubulisa moleni kha. Okay, asikuthathe futhi moleni.
4: Sawubona mthusi njani?
3: Baba siyaphila kunjani?
4: Yes, ukhuluma noMpani.
3: Umpani siyakwamukela ohlelweni tata.
4: Ya mfethu, kancane nje kulolu lwemelika nonompempe. Angiyiboni into erongi uma uthene imelika inokungezwani nesomalia. Ukuthi uma ibuka abantu basesomalia ukuthi bayikhethe yona ukuthi bangangena mhlawumbe kube khona okuthile ongahambi kahle amagcina bekwenza ngoba leli phuzu leli lishulo ukuthi yena kuthiwe ezemidlalo akunangi ipolitiki ayingangeni kwezemidlalo. Ngithanda ukuthi libe yinkinga ngoba kumazwe lilikanye sezenete ekhona njengamanje like imelika ngoba ilwa ne-Iran. Uma kuzosetshenziswa leyo nto leyo futhi i-Iran ingagcina isingena ilekhona nemelika uma kusetshenziswa ukuthi yena ipolitiki ayingeni kwezemidlalo. And ama-terrorist alapho elokhuzeni e-Iran angafika beyingozi kakhulu kubantu abalapha emelika even hayi kubantu basemelika kuphela even nakubantu abazobuki lokhwana umdlalo. Ukuthi-ke leli phuzu lokuthi ene kuthiwa ipolitika engangeni kwezemidlalo mina angiliboni kahle ngoba njengoba ngichaza ukuthi ubungozi bakhona kungaba yikuphi. And uma imelika ifila ukuthi yena ayikho safe ngokuthi kube khona umuntu wasesomalia lapho iyona eneyizathu eyigqinile kuleyo nto leyo. And asikho isidingo sokuthi yena abantu abangama-outsider bayiphikise kuleyo nto leyo. Bengidlula kulolo phuzu kodwa ebengifuna ukusho la kukhishwa amasosha othiwa yena akalo nobugebengu ey'ndaweni ezahlukahlukene la e-South Africa. Kodwa kubuya ngathi ayahluleka ngoba uma ubuka lapho e-Western Cape yezinga lokubulawa kwabantu alihli nakho yasegoli ubulawa abantu abawu-12. Ngike ngike statement lana somunye umuntu waseGhana ekhuluma nje ngokuthi yena kubulawa abantu baseGhana kwabulawa abantu baseNigeria wasebala namanye amazwe-ke ukuthi kahle kahle beya inkulumo yakhe kumina ifike njengankulumo ngathi yena lawa amanye amazwe nawo bese bani ukuthi yena kwenziwe izinto abantu bakhona benziwe izinto ezimbi la e-South Africa. Bese kuyindlela yokuzama ukuwanxenxa nje nabo ukuthi yena kube khona kungaba lula ukuthi awanxenxe.

0: Nah, you see, when there's something against Ukraine in South Africa, or we see Umoja wa Soka as a South Africa, our weak, Maluluso, why, Lona, Asura, No, njenge lento ukufatha abantu abamnyama kwethi ngaso sonke isikhathi ihlezi nje ngisho uzama ukuyicicela futhi ufuna wayiya kwethi ngihlala phansi ngibuke ngidonse umoya ngihlale ngincike ayimfana ngithi ayicicileleki bafuthi ngiyabonga futhi
1: ya kulungile ntata siyakuva ndiyakuva kakhulukazi kule point yakho yoba ezemidlalo ma kuthiwa mazingabi ingxenye yepolitiki hayi ingxaki bakhona ngoba abantu balandele ezemidlalo bakhona vele kwipolitiki asihambe sikubambe enkqubeni molo nekhaya
2: yebo njani baba
1: sikhona kunjani tata
2: ngiyaphila baba ukhuluma no ngicela ukungazisho adingila ejozini yabo manje lapha ejozini ngumuntu oshiselayo manje ngoba adingisa ejozini ngiye ngezwa ubaba uthi hlezi kalale ekhuluma engathi khona inkulumo isala ijozini idolobha elincanyana manje ngayizwa inkulumo yakhe ngathi khona ukusala mina ngathi ngiwisesha kahle ngibuyela emumva khona engizokubona ukuthi khona ukusala okungase ekuhambeni wesikhathi kusinika inkinga
1: imanga uphinde buse ejozini ushisela wazi ubaba uthi hlezi kalale khuluma so
2: manje ngicela uphumele obala kakhulu ngoba manje ngisazophinda ngakhona ejozini abantu
1: bokufika bagcwele utheni babuzikalana utheni futhi bayisho public loo nto leyo ayiyona imfihlo utheni
2: hhayi yabo uma ungahlehla kancane ukuthi ngiye ngazama nokufona ngithi izolo noma ikuthanga ngangakwazi ukungena manje
1: ngihlehle kanjani mhlawumbe chaze
2: inkulumo yakhe bona baba angazi ukuthi ngiyichaza kanjani ngoba sekunethuka isidlulile kodwa utheme ekhuluma ngabona nganginela phela ejozini ngangibona ica kugwana yabo zabantu
1: utheni
2: ubaba akaphumelanga ubala naye kodwa inkulumo yakhe uma ungathi ukuhlehla kancane khona into ezosinika ijozi idolobhani nabo belincane
1: utheni
2: akaphumelanga ubala kodwa ngiyazi ukuthi emva kokuvota mhlawumbe angathi bavote kakhulu ejozini ngathi ejozini kunabantu bokufika
1: kukhuluma bathi utheni
2: yabo uma usuke ejozini uya kwi-border gate ku-150 ukuya khona yabo manje lela dolobha ngilibonile adingisengisazophinda khona nje
1: manje uma uzophinda khona kuyinkinga ukuthi usho ukuthi bekuthiwani
2: ukuthi laphana abantu bokufika bagcwele khona nezinye iy'nkulumo engangiphathanga kahle ngoba ngithi ngisazophinda khona angifuni ubaba usihlezi yalala ngiyabona sebehambelela amadolobha amancane bazothi mesemva kokuvota ngoba nasedumbe ngiye ngayo emva kokuthi ngiyedumbe ngabona nomama umama uma sengimkhohliwe ngathi ubakode nje ngambona noma ukuthi hhayi bayahambela wona amadolobha amancane ngathi ngoba ngisho ukuthi mina ngiphuma ngokushisela
1: uphi umali omshoyo
2: umalo ekade undunankulu MNC manje
1: umama noma usedube
2: yebo yebo
1: wathini yena edumbe
2: hhayi akashongo lutho
1: avele wafika wamanje wabuka abantu wajikwa hamba
2: orit kulungile
1: hayi madoda okay asihambe siye kumxholo nencambo sesintu ngeli xesha xabisa ixesha lokuxabise nawe enqoyinqayini intsimbi yesibhozo ngalo eli ixesha kwakho madoda hayi ngiyakucela andazi ba uthe

0: Yeah, sisuke sisemakhaya ngempela. Kwenzeke sidelay sibuye late. Ngibe sengithi ngiseliwe. It's because lo amoya khumbula umuntu akuwona umzimba lo. Yindlu lo mzimba lo. Umuntu wafundisa esikoleni ukuthi breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Umuntu ke lo. Lo amoya uyawukhipha, uyawufaka, uyawukhipha. Mase kuthiwa awusekho, usukukhiphile, wathi uyawudonsa uyabuya wanqaba.
1: Awubuya.
0: Wathamsangeni lo mzimba.
1: Ayi.
0: Bese kuthiwa ke awusekho ke. But umzimba usukukhona. Bese kuthiwa ngenxa yokuthi awusekho, lo mzimba sobuyisela emhlabathini lawo uthathwe khona. Umoya uyaphi? Ilento esingafuna ukuyinaka ke. Ekuyiyona nto ebalulekile. Khumbula umzimba. Sonke njengoba siphila imizimba yethu ine-insurance. Sinezimali esizibeki. Khona la nje umuntu ancame khona ukuthi ngamane ngidla amazambane ngingayidli inyama kulokhari. As long as umzimba wami une-insurance. But umuntu lo ngumoya lo sithi ke buxoxwa naye mawuphupha angithi la basethungwini abasekho enyameni bona baphile ezweni likamoya. Manje nawe basuke bexhumana nawe umzimba urelaxile nawe active ngokomoya nihlangana ezweni likamoya nobabili. Iphi insurance? Ayikho.
1: La
0: umuntu akanayo insurance.
1: La kuhlala khona umoya wakho.
0: Yes, umuntu akanayo insurance. Wobuya nje ukusuka la eThekwini mangigoduka. Yaliwe la ke eThekantshangase. R210 la kusuka uyeBizana. Then R36 kuya kwaNtshangase. Bala matekisi.
1: Okay.
0: Then imalini mangaba sekuthiwa usekho sekuthatha umzimba.
1: Yo.
0: Ama thousands.
1: Yo.
0: Yebo.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Ama thousands. So si focus kakhulu enyameni ekuyinto eyizeleze. Because akuyena umuntu lo. Yengako ungeke uphuphe.
1: Hey. And inyama angeke kwenze into mangasekho.
0: Njengoba kusho ukuthiwa isuke saphelela umzimba uphelele wonke. But akasekho umuntu. Indlebe lebe sikade sithi yalalela isezwa lutho. Amehlo akasaboni lutho.
1: Izandla.
0: Moya indoda ubholo lesisi noba singakuphuzisa umvusa nkunzi siphuzisele lokhoza emezwa inyakazi because umuntu uphumile emzimbeni. Sifundiswe ke thina ukuthi umuntu inyama le. Nokufa sathi kuyinyama that is why ubona ke kukhona iconfusion engaka. Kukhona even leya confusion yokuthi uNkulunkulu wayeqamba manga mayethe abantu mabedle sihlahleni solwazi lokuhle nokubi bazofa because abafana but spiritually into ayisho ukuthi ngokomoya bazoluza isense bazofa yingawo namhlanje even lento ngisho ayenze isense ngiyazi because
1: ayi
0: sonke sazi ukuthi umuntu nje obungibuka nje uzitshela ukuthi ubuka mina yabo so ile yonkinga ke enza ukuthi lamaphupho siwathathe kancane sibe se womunye umuzi umuntu ethi hayi idlozi lithula likhuluma lisho lutho bese ngithi awungixoxe lamaphupho akho uyaphupha yini aqale ezine nqwaba uthola uzane nguzunga zezindaba ezilethwa abantu abadala but because ufundisiwe amanga akayiboni lento ebalekile lento yamaphupho so ngithi ke kuwena impilo yomuntu it dependile emaphupheni it doesn't matter ukuthi mahle maphupho noba mabi akubalikile kimi ngoba uphupha amagagu siyazi ukuthi sisichitho uphupha amashongo lolo uphupha zonke lezi zinto ezimbi uyazi uphupha inyoka inyoka nje uphupha inyoka emnyama uyabona ukuthi sisitha leso uphupha zonke lezi nyoka ezinopoison inolaka ishaya njengerhashu ibululu uphupha imamba isho ukuqeda zizitha zonke lezo but awukwazi ukuthi inyoka emhlophe uthi isitha ngabantu abadala lapho inhlwathi ngabantu abadala lapho obuka nje ukuthi lezi nyoka lezi njengayo inhlwathi ngaba ngentaba ngaba ngeyamanzi azinawo poison ziyagwinya kuphela azingekuza umuntu ukuthiwa isihlungu senhlwathi yayibo ziyagwinya lezinyoka so abantu abadala baye bakhethe izilwa

0: maqaqa ngekusose chithwa namabhadi namathunzi nawo yonke into but mawuzazi ukuthi lamabhadi adalwa ukuthi mhlawumbe waphophunyelwa sesinoma wagezwa woza sixoxe ngokuthi yilephi isiko kufanele lenziwe ngoba ezinye izinto funa sibe neqiniso kuzo akukhona izinto ezilashwayo mithi khona ezinye ezifunisiwe. So ikhombo kamaqaqa ayethi uma uphuphunyelwe sisinoma sikhiphile ibe sigqoke uthi uma uyisebenzisa igqoke seliyangane engagqokiwe uqanje igama ingane idinga ukuthi uyenzele lokho ekudingayo ubese uyazilungisa ngala mangaba kune idlozi livaliwe lithwetshuliwe liphenduliwe kwaphela mzimba siyalivula silibuyise siphinde siligeza amanzi amnyama amaliphehlelo amanzi amnyama ukulungisa umsamo ngale kokuthi kushise umpepho ngale kokuthi kuhlatshwe uqala uphupha abantu abadala noma kuthiwa kade bengasavile okanye kade bevela besimanzi langcolile uqale kube lize kahle hlusi khona la uthola ukuthi ke kuvalwe wena ngqo uqobo sinenye ikhombo ke efaka nengidi kakhiya la uthola ukuthi umuntu okushayile emsamo kodwa wasekhiya eyakho impilo uqobo lakho sinayo ikhombo yaloko yokulungisa lezo zimezi kanjalo. Sibe nelokho za umuntu othi ngihlushwa ngamalumbo la ahamba ngaphakathi hlushwa kubhlungu izithende kubhlungu izinyawo ngaphansi kunento ehamba esiswini ngaphakathi sinayo imbiza lokho eqondene nalokho umuntu wesimame ke okuhlushwa i-discharge eningi hlushwa amanzi amaningi aphuma esithoni sangasese sinayo imbiza yalokho eqondene nalokho umuntu onenkinga kashukela umuntu onenkinga ye-BP sinayo imbiza eqondene nalowo umuntu ohlushwa amathambo lento okuba buhlungu kwamalungu emzimbeni sifo samathambo leso sinayo-ke imbiza eqondene nalokho yokulapha ilokho zamathambo umuntu onenkinga ekhanda elingapheli elingelaphi sinombhemiso wekhanda elingapheli lisho liphele khumbula ukuthi le yambiza le elapha ilokhuza ubuhlungu bezinyawo ngaphansi ilapha amalumbo nesibhobo futhi iyasinqamula sometime iyagcotshwa-ke le ukancane la uzoyiphuza khona iyagcotshwa nje isikhathi esiningi ma kwezo zinyawo uzisokhe kuyona kusho uphile sibe nembiza-ke ikhombo kameqo ehlanganisile imbiza yokuchatha nembiza ephuzwayo ma unomeqo nje zinyawo sezabamnyama uyazizwa ukuthi uhleze kubuhlungu nezinkwasho emilensini njalo njalo
1: azathi omnyaya mhlawumbe igout
0: singantomeqo ya so sinayo ke ilokhuza ikhombe kameqo bese siba nezinkamba ezihlukahlukene kubantu-ke laba abanemimoya abangakayilungisi khona abantu abazaziyo nje ukuthi banemimoya ababalekelayo le nto yokuyilungisa but uthola ukuthi imeli yamhlupha wakafuni ukuyilungisa lokhu icasha ngezidindi omunye-ke uthola ukuthi ushawa ngamandla kabi nawo amandla sinayo ukuhamba lokuthi at least ibuyigeze imimoya because umuntu onabantu abadala uwumuthi ophila saka mangabe imimoya yakhe ilungisiwe ayekho into ayifunayo engenzeki mangabe imimoya ilungisiwe but ma iqhubeka nokuyiziba kuyabanzima-ke lokhu zini empilweni yakhe so-ke kwaphila mzimba-ke sinala ama-product khumbula ukuthi amanye ama-product wethu kumuntu ongekho la eThekwini njengaseGoli nje atholakala ama-product wethu aphinde atholakale kuwo wonke ama-UKM organics izitolo lezi zikamamkhulu iSouth Africa yonke nako Pretoria manje ama-product wethu siwathola nako lokhuza kwe-Newcastle komnambithi ko-Richards Bay agcwele kuyo yonke indawo sinembiza ukuye utshwala kubantu abaphuza kakhulu utshwala ungakhohlwa nje uhlanganisa imbiza le notshwala umuntu aphuze aphalaze mase kuphalazile-ke hhayi ukuthi usukuyofaka umuntu izozibuyelayo abese phinde ekhotha-ke lelokhuza lensizi le ekhothwayo sinezinsizi-ke zamalumbo nezomeqo nje ezikhothwayo kubantu abalokhuzayo sinomuthi wezinyo njalo kumuntu onenkinga yokuphathwa lezinyo yes nomthi wamehlo kumuntu oba kuyasho ukuthi le nxusa lakaphela mzimba yabo sitholakala emakethe lasikhona ibhilidi lingaphesheya kwerenki yamabhasi iyoda irenki yamabhasi leya nobhobhobho uma ulapha emakethe ngaphesheya kwa sinebhilidi lapha i-Mount Etna unyuka ngamastebhisi ensimbi e-first floor nje uma uqala amastebhisi ensimbi la anyukayo uzobona osisi laba basemasaluni ngithanda ukuhlala bona
1: yes
0: ma uthi nje emastebhisweni ibhodi lakaphila mzimba

Angithi kusijava lo mzwa njengamanje ethi ke weni la ku 98.0 FM 28 after 9. Si sase awenilethi nje lokuqala bakitha futhi nje uma ngena ngoba phela ukakawuzwa lwamkene nozoshow ukuthi siphezu kwendaba enkulu. Athi we mamdoda yabo masudedela leli lesibili ibika, hhayi woye babo. Angazi ukuthi wathi so sesengikulanda-ke manje ngithi ngisondela kakhulu emsakazweni, sondela khona le nto ezayo, sondela ehhe, biza nabanye khona le nto ezayo-ke. Injalo nje ithando zami, isuke ikhona le nto ezayo. Nanokuthi-ke kufanele wazi ukuthi-ke iy'ndaba esiyikhuluma la i-reality show le iy'ndaba ezenzeka ngqo ey'mpilweni zabantu siyithatha siyizibuyise sizibeke la, senze ukuthi nawe usekhaya uxwaye ukuthi kunezinto ezikanje zingakushaya into eshaya omunye umuntu. Wena ayithi mayithi uze kuyona ukekele ithi noma ikusha jike, yabo awuzi ingoma nje uze ukekele.

ekhaya kungena wonke umuntu. Ophethe, ongaphethe, uma ufuna nje peace of mind, sikubekezelela khona unjalo. Sizokufundisa inkonzo yokubekezela ukuthi khona iy'khathi ezibamnyama ney'khathi ezikhanyayo. Kodwa ke ikhaya kusokuyikhaya, good or bad. Ukuthi ke esikhathini sanamhlanje kusenjalo. Hayi manje cha kusenjalo. Kodwa nje kuqala mina ngiyakhumbula la sike sifika khona kagogo, silale sonke endaweni eyodwa eheni, sidle epletini elilodwa. Uyayibona leyo ndaba isenzeka lento namanje? I don't think so, angikhumbuli. Right, sihlabele mgami nohlelo namhlanje. Ngibhalelwa nje omunye kade ngixoxela nje impilo yakhe, athi yazi mamdodo angisayithandi le mpilo engiyiphilayo, but ke ngiyiphiliswa ukuthi ngiyazibona ukuthi hayi ngaze ngalonely. Unophathini bayathandana, ibhalwe indoda-ke leya namhlanje. Unophathini bayathandana, yes, bahlala ndawonye ekuhlaleni kwabo ndawonye, kodwa useyaziza ukuthi ngaze ngalonely, ngaze nganganomzwa ngedwa kulolu thando engikulona, ngaze ngalo. Yabona makuthiwa khona umuntu othi ngi-lonely, ngingedwa. Ngisho kuthiwa ngixa kuyinto emsebenzini ngifuna ukubuya ngikhulume, angikhulumi namuntu. Ngisho ngabe kuthiwa khona into ezingixakayo, noma kuthiwa yinje lutho. Yabo picturisha into yabantu ababili abahleli ndawonye abangasanalo uthando. Angazi uma kuthi abanalo uthando noma likhona kodwa baligodlile. Lord knows ukuthi kanjani. Have you ever been with situation ekanjalo? Uthola ukuthi nasi isithando sakho noma ukuthi anihleli ngaphansi kophahlo lodwa. Noma ukuthi anihleli ngaphansi kophahlo lodwa kodwa uyaziza ukuthi kaze ngalonely kulolu budlelwane. Wenze njani isimene isikanjalo? Hayi awuphumile. Singathi akaphumi ngiyacela. Singasho, uyabona ukuba befuna ukuphuma, ngabe kade aphuma izana zami, ngabe angangibhalelanga nokungibhalela. Ngabe nje ukhuluma indaba exoxayo ukuthi hey ngake ngaba, hey izona nto. Manje usikhuluma ngomuntu ophakathi kule nkiyankiya, ende phakathi akukho lo yithu ozoshiya khona. Nje sekukuthi ke ngibuze nawe usekhaya ukuthi kwi case la uzibona khona ukuthi ulonely. Unophathini kodwa kufana nokuthi akekho, wenze njani mntakathixo? Uzikhanselisha kanjani noma uzishatha kanjani down ukuthi hhayi ukhona kodwa akekho? Angazi uma ngangizwa yini ukhona akekho. Uma uphendule ebantwini uthini? Uthi isithandwa sakho kulaba abanofland uthini? Uthi my love. Noma uthi hhayi ubabakazi bani bani noma umakabani, abantu babone ngathi nje ave kukuhle kuyakhazimula. Uthini noma unale nto ukuthi abantu bazothini? Uke waba sesimeni esikanjalo, or umuntu osesimeni esikanjalo ephakathi kusona singeke sisho ukuthi akaphume, enze njani, aphilisane kanjani lento ngoba isidonsini mpela. Idonsa ngampela, idonsile. Ithe ma ngenza i-research yami as always, ngihlele ngifuna ukuthola something ezonginika lento ecishe ifane. Khona ubhale lapho ethi ngihlushwa umfazi. I got it on Facebook ngoba nami bengikade ngi-researcha into ekanjalo ukuthi hayi bo, nansi indoda ikhala ngo-lonely umfazi khona. Ake silalele clip bese siyabuya-ke. Suludingite lo dabu. Khumbula inombolo 0638208448. Ukuba wedwa usebudlelwaneni, okanye ukuba lonely kodwa usebudlelwaneni. Okay, angazi noma ngizoyibeka kahle noma ngithi akuyona lento oyifisayo noyilindele kodwa uhleli awuphumile. Ehe, siphilisana kanje wena kokwenzeka kuwena. Okanye nini kwenzeka kunina nobabili ke manje. Niphilisana kanjani? Niyabukana for how long?

nangu ubaba sibamele duze wakho, nangu umaka sibamele duze wakho, ngimani ngiyalinganisa. Kodwa nina nobabili niphila impilo oyedwa, uyazizwa ukuthi usingila, nomunye uyazizwa ukuthi hayi ngisingila. Uyazizwa kodwa uhleli. Uhleli mtakama. Kisho singafika sithini kweni? Uhleli. Awunabe nje ngempela ukuthi wena kahle uma wagcina uphumile wenze njani, size nabanye. Khumbula inombolo 063 820 8448. Eka WhatsApp le 063 820 8448 noma 060 480 7164. Noma ungitshele ukuthi hayi mama ndoda, mina ngaliphosa lapha ithawula, ngathi I give up. It's only 18 minutes to 10. Ngumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Uthobhala kahle, ngibingele lesi sidodo nomlaleli. Mina ngikulonkinga, uma usibona ungasho uthi siphila kahle, kanti lutho. Hawe mabu, ngishadile naye, uthatha abangani ayophuza, abuye azilalele, akasangithinti. Indoda ngayigcina ngo-November. Hi masipala, ima yave ngiyithanda pre calculate. Wena uyigcina ngo-November ngoba usingle njengathi noma uthini bakithi? Imali November. Wayigcina ngo-November. December, January, February, March, April, May. Hi? Sikujune manje, 6 months uphele kahle uyoqeda unyaka wena. Uphele ukuphakazi kwabasingini. Ukuthi manje awuboni. NgoNovember angisazi mina. Mengicabanga ukuyozilalela nezingane zami. Osengicabanga nokuzilalela nezingane zami. Ngina 40 ngisenemizwa, usemshantombi. Ngisenemizwa mina. Angazi noma le ndaba ngiyibike kwabakubo onkosi yami bakithi. Unomanuthuli sithandwa sami. Unomanuthuli make. Ake siqale nje ngokuthola couple nje thembekile, couple nje bakithi, couple. Abantu ongabathemba nje ngaludaba ngoba nasekhaya we awumaya kancane ngekhaya, ngisobuya ngitshethe indaba ngingashunja. Akuthole nje abantu abama role model abangakwazi ukukhuluma nani. Aba ikhaphulu kube indoda nesifazane. Ke siphele. Uyabona ngankulunkulu bhekile. Obhekele ubalo sebhalala. Hey Jesu, Nkosi yami, yakona kuyahleka noma kufike kodwa usende ubuso obukhalayo. Uthi we sibaningi single. Ngampela ngixoxela sibaningi single. Uyayibona indaba makunje. Uyabona indlela echaza ngayo. Mathi uma usibona ungasho ukuthi siphila kahle. Nkosi yami kumele nikube kanjalo. Nkosi yami. Ngane sekhaya. Ake sixoxe naseceleni madla. Uma uthola ithuba siyixoxe lento yezo. Lapha ka 0746542460. Siyidingide nje le ndaba yakho. Siqhamu khona soba siqhamuka ne-solution kanjani. Nanokuthi anikaze nixoxe nina nobabili ukuthi yini lesinenza ke manje. Nibe nalolu qhekeko. Nkosi yami, i-communication ayive ibalulekile. Once umuntu wangena kwi-silent mode. Yo. Yabo isithandwa sakho umajwala ungena kwi-silent mode. Sithi switch, siyiswishe on, siyiswishe off. Ngicela utshele umama Dodo manje ukuthi sekuyi-red flag leyo ukuthi kungenzeka ubudlelwane benu bungalast. Hayi kabi, yinto ekufanele nje ukuthi uma ufika uzame ukuthi uyilungise. Ukuthi akuphilwa kanje. Akuphilwa nge-red flag. Kuthi manje vele ayi-off nje. Hawu bakithi. 0604807164. Inamba oshaya kuyona leyo. Ngikulindela ukuthi ushaye bakithi. Ungabe urekhodi uthumela ka 063 820 8448. Noma uma ubonisa ula iduze kwakho. Ngaphela bakhona vele. Phambana nonke la iphasage.

0: Enzenjalo. Yabona nje iwo la mapassage engawafuni. Mapassage lawa kade ngikhuluma ngawo izolo. Yabo, imize emkhulu kade ngikhuluma ngayo izolo. Uyazi bakithi asibuyeleni ko one room manje. Ngoba u one room ke kungena i double bed ke ingena i queen. Sifaka u single bed. Yazi kuba kuya ngokwami ngabe ngiye emakamereni ngikhipha o gram bed emkhulu. Ibekele. Yilahlele. Sifaka ama single. Wazi kahle ukuthi mawuphenduka nangu. Mawuthi uthi nangu. Hayibo. Abanye ngikhuluma nawo ku manje kungangena ingane ezowu2 phakathi kwabo zifike idlale. Ngoba kune ground nje likhona eliphakathi kwabo nje. Abanye ku manje ngoba phela umbhede mkhulu omunye ule khona nomunye ule khoneni. Omunye sahamba athi ngubo yakhe nomunye sahamba athi ngubo yakhe. Basingile bephakathi. Bathuli nje bathuli mntama kubi kubi izwa ngami. Yini ngasikuvela u Nkulunkulu Jesu. Hey, sawubona sisidodo ukhuluma noAnonymous. Nami wesithi ngikule yonkinga. Mina ngalahlwa umyeni wahamba nomama wakwamakhelwane. Since athola lo mama ubengasangithinti. Okwasekamelweni angisakwazisisi. Wagcina ihambe kanjalo. Siyabonga sisidoda. Sithanda samncese. Ngase lento asingayibhekisi kwabashadile kuphela ukuze singayisabi imshado asingayibhekisi ngiyacela nezithandani nje ezisadeyithane ezisajola ziyafika kule modi ngiyakwamukela usezweni sawubona
1: uyaphila ma andukho njalo
0: khona impela
1: mamdoda uyaphila kodwa
0: ngikhona
1: hey uyaphila
0: mhm
1: kahle ngomzimba.
0: Kahle ngempela.
1: Hayi bona lo. Hayi cha. Uanoni manje kaba skhozi.
0: Mhm.
1: Ah, nami ngempela. Ngikumkama mama ukhona la endlini.
0: Hayi wena.
1: Ukhona naye ngayini.
0: Mhm.
1: Ah. Indaba ukuthi makuthiwa kubenziwa umdlalo.
0: Mhm.
1: Esathi yenze ukuqalini.
0: Mhm. Ngabe
1: kusese sesandile ngathi uyakhola. Angicabanga ukuthi indaba zokukhola yakwazi ukufa lento leyo. Kuba sekamere.
0: Mhm.
1: Kakhulukazi makuthiwa umdlalo kade ngiwenza ngendlela yokuqalini usufuna ukuthi manje ufake inkolo into yokuthi.
0: Uthi inkolo yenze njani manje ngizowe ngizwe ke manje ukuthi kutheni?
1: Uyabona kumnandi ukudlalisa umuntu wakho noma mntu.
0: Mhm.
1: Hayi, angidlali.
0: Yeah.
1: Mase ngingaphiki lapho.
0: Mhm.
1: Kuba khona ushintsho luba khona la kuwena mntu.
0: Mhm.
1: Okuthi okay, futhi ukukhole wona kubaluleke kwento engangimthathela ekhaya kube.
0: Useya njalo nesontweni?
1: Hayi, njalo ngikhangela. Cha, hayi njalo.
0: Okay, okay.
1: Kodwa wangunjobulo yenze indaba yakho
0: imake ima usuka nemithetho yalapha uzoyishaya ekhaya lendoda enkosini yakhe usho njalo
1: awuthi uzana lo
0: ayenzeki into enjalo ufuniswa iblonde ayishoyo akwazi phela mtaka baba ukuthi umfundisi nebandla lakhe lapha abese thi uthatha lento ayisho lapha kwakhe athi uzoyi apply la
1: mase ukukhuluma ke noma mase kube ngathi mhlambe ukuthi indaba yama GPs nazo zonke lezi
0: hayi akwazi yazi ukuthi abanye omama bake basindise ngiyalinganiswa kodwa uthotha umyeni hayi akasindisi umyeni uzilandela amasiko bafaka amaphinifa bahambe bayopheka isiZulu bekwenze konke okwenziwayo baphitizele bakwenze ngoba banalento ukuthi ekhaya kunomthetho wendoda la ayishadile.
1: Yeah.
0: Angakwazi phela ukuthatha imthetho yakwenye indoda azuyifaka ayi kodwa ngehlehle mina. Uyazwenza yena.
1: Zinjalo ke ezinye izinto
0: ezimama ndoda. Ah, wange kuyaganga.
1: So yizo dog mina ngiyena umuntu otshwala ngiphuza ngibhenisha ukuthi
0: ngibhenisha. Kusiyami.

0: Pho manje usujabulisa ngani mase kunjena?
1: Hayi, kwesinye isikhathi yazi ukuba nengane ngaphandle.
0: Yeah.
1: Ubona ukuhamba kwesinye isikhathi uma umuntu esilisa kubaluleke ngoba ngiyakwazi ukuthi manje ngiphume ngiye kuloya muntu lo engafuneki ekhaya kuwathathwa loku yena ofunakalayo ekhaya kanti yena vele uzokuba.
0: Emake, ubuyelene no-ex wakho usho njalo?
1: Yebo.
0: Wemayi, agcwala amanzi endlini.
1: And ngendlela engiyimisele ngayo, ngimisele ngokuthi akesanaphi imbagane ekhaya yena.
0: Abe.
1: Ayikho indlela ngitsho ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhululeke ngayo mina.
0: Okay.
1: Enye into ukuthi ngasuke ngalotsholelwa ubaba. Ngangenza mina kwangingakabi nawo amandla. So sengifisa ukuthi ngendlela esengiyini nawo amandla ngayo ngifuna ngizenzele ngendlela yami ngoba vele nobaba akasekho. Ngenze ngendlela yami ngoba angikwazi ukuhlala ngale ndlela engihlala ngayo.
0: Wawukhethelwe yini kanti lona?
1: Yebo, impilo injalo.
0: Mayi, kwazi kwakuningi. Okay, lelo umsakazo labo khona uzokayithinta indaba yakho hayi kuningi kwena.
1: Yabonga.
0: Hayi ningi. Ilebe ngibuza ke ngena la ukuthi mawusuzizwa kuwedwa kusebudlaleni wenze njani uyayizwa ingonyulo ke gonyulo lo bhuti manje yayisigaxa ke sethe sebuye la back emumva esifuna nokumthatha lo. Hayi qhubeka nohlelo dodo kuseza kuningi. Kusase awini lokuqala kusa eli kakhulu. Uthi esitimeni sothando khushukushu mina mangongoma yingakho nje sengidingela abangani asebemkantshi ubovu. Hayi ama 2K. Uthemba myeni nanto. Uthini manje ufuna? Wethemba ngichazene. Ufuna abalingana nawe noma ufuna abangaphezulu kwakho ngokweminyaka. Ngoba lento yazi ukuthi ishaya kuphi ke. Ungakangiphenduli nje. Umuntu osifazane somehow ikhona lento ukuthi ingqondo yakhe ibe fast forward kakhulu. Yabona uma esephinde waba above your age. Wena yakho yangaphansi. Ngamanye amazi ngithi kuwena. Kuzoshaya isikhathi la uthola ukuthi kule minyaka okuyona yena upartner wakho ubile kuyona yeso ngalesikhathi kuyona uyayazi ingqondo yomuntu okule minyaka okuyona ukuthi operator kanjani ngamanye amazi ngiqonda ukuthi uzoba advance kunawe ukulindele lokho ngoba njengoba above iminyaka yakho ufike wayiphila leya minyaka le okuyona wena manje uzophinde futhi ayiphile esezoyiphilela nawe ngoba nako niseduze kwakhe meaning whatever you do uze wazi ukuthi yena isikhathi esiningi hayi ngoba ezobelisana nawe mekuphikisa kwezinye izinto. Kodwa uzobe seshawa isipiliyoni sokuthi ngiyayazi le ntatha ngiyenze. Ngiyayazi imphumela yakhona. So ngalesikhathi uthi ke mama o baba shona kule direction. Okay uthemba undoda. Okay uthi mama asiye kule direction. Uyazi uthi impendulo uzothini kumama? Izothi cha baba ngicela sime kancane. Ngeke ngikwazi ukuya kule direction ngoba manje ngilinde ukuthi ngenze u1 no 2 angithi manje ngakhathi ukuthi ulinde ukwenza u1 no 2 uwazi kahle ukuthi imiphumela yalento othaka yenze izothini hayi lapho ngashaya indongeni ke mtaka baba utaka ngihloniphe ukosikazi angithanda kezwa ngifuna abile into engiyona ngeke ngeke abile into eyiyona ngeke mtaka baba ngeke ngoba manje iwa ngeke azangene kulona libhekile iwa nje ngeke iwa iwa liyongena abantu abangaphansi kweage yakho kodwa o above wena khohlwa I guarantee you umuntu oyazi into engikhuluma ngayo angisekele bakithi

0: njalo nje.
1: Hayi, akuchazeke nje kwenzeka kanjalo. Akwenzeki nje kanjalo. Iy'ngane zakho inalokhu nje zoyichitha isikhathi sazo.
0: Oh, bakithi.
1: Ungachithi nje isikhathi ngento oyibonayo ukuthi ayikho le nto. Kunabantu besilisa lawo iy'ngane zakho ukuthi abanithandayo. Umende uhleli wena uyawukhahlela.
0: Oh, bakithi.
1: Hayi. Ulinde ukuthi kuze kuphume yena.
0: Eh, aza enze aza aphume yena futhi.
1: Uma engaphumi.
0: Oh, hey.
1: Uthi uyozgoze kuthiwe goba msengezidla iy'mbuzi.
0: Ey, ehe.
1: Hayi ngeke akade kwenzeka kanjalo sisidoda. Akwenzeki kanjalo. Uthando nje kuyayikhombisa kumuntu ukuthi hayi uthando luphila kumina. Asho azasho omunye ethi hayi cha ngathi usengithanda kakhulu akungeke. Ilo nto-ke efunakalayo. Leka mazibana. Hawu ngeke.
0: Kuthi nowafika nothando nawe yena oziba kakhulu.
1: Hawu mina sesidodo ngeza. Ngaphuma engathi ngiguquma isibhamu ethazweni.
0: Wenze njani?
1: Hawu ngeke, ngingahamba ngazo zombili.
0: Ungahamba nkosi yami, kodwa mpela ungabe usahlaleleni ngempela, kodwa phela uyathanda nje.
1: Uhlaleleni? Hayi sesidodo ngiyabonga.
0: Siyabonga nathi. Ngangibatshela ngithi uma ngathi awukhala kabili unje hi sokuma uyithathe ayikide ngadluli yena futhi yabona mina ngihleze ngisho kithi yabona ngoba kwadlula i-pain yokulahlekelwa abazali hey ayikide ngadluli yiloko nje ngizokunika kona uma kwadlula i-pain engayithi mangangithi kona Isimanga ngicabanga ukuthi hayi bangempela qaye phansi ngirole mina ubaba ngakhala ehambe 2005 itshezi ngangikhala nango 2010 mina mase kufika umzuzu uthi ngamkhalela yisho makwadlula lo pay 9 yami ngiyadlula bakithi yebo sawubona
2: masitha njalo umsazwe nomkhulu
0: oh sikhona
2: Hawu siyabinga le mthwalo nomkhulisi lo mzansi. Hayi mina umformat ngobheza retard.
0: Ngiyakuzwa.
2: Ah ngibingelele bonke abalaleli nama BPL. Eh. Kodwa umfundi. Ngiyakuphambile kwalona hey. Hayi fanele ukhiphe la ku topic la tena. Sevela ubuyela kumangane yakhe.
0: Ye, kodwa uzwile.
2: Wanifisa manje ngakhohlwa le topic uba beyithini sisidolo sengilalelela manje sengithole kule ngiyayicala le topic ibithini konje okay nalo kona sigcine sengikhipha kuyona cha kodwa-ke yena singancoma umfoni ukuthi hayi yena ayiwenza kahle ngoba ugcine kuba o lo muntu ave ngamlwiselwa ngimyeke kuba vele uyeke nguye umthetho yaleni esonto ave ngimyeke kakhulu umthetho yakasesonto yena ahlale khonapha ekhaya kunoma mhlukumeze yabo hayi singambiwa simncoshe ukuthi hayi nalapho umfoni wenze kahle nje izinto ziyadingivela uthule nje lo mdala ungayithathi ngamandla um noma kungakuyishona abo kushithelana kona nihlele egcekeni kodwa manje hayi ngiyamncoma ya my sister ngifuna ukuya lapha mina kuthi udadewethu oqala kwetopic lana mina endaweni kuthiwa mina ngijola ne-owner mina mina ngijola ne-owner mina wena ungakuthatha i-serious lokho kodwa mina lala unasikhathi sami mina uthiwa wena lana ngakini ujola ne-owner mina njalo ngifaya indlala la wena kuthini-ke ma uthi ujola ne-owner-ke sithandwa sami awusho uthini-ke wena Angithi wena kusuka uvuswa wena uthini-ke wena
0: awuthintwa
2: futhi hayi ucacile i-owner likhona lana likhona ngampela li-owner bona lithinye bangasho umfolo siyalandela konje bekuthiwa kuthiwa mina benzela wena uthini noma ngathi abakuvusi vela uthi wena hayi ngatshelwa ngaloyo
0: into
2: engekho leyo icacile likhona ngampela leli-owner leli ngoba phela bona kahle ahle umuntu wesifazane bafowethu kuyafuneka umzekelo ngibuya emsebenzini ngiyabo nomuntu ongangiphathi kani ngiyangicasukela uma ngifika loo nto ngiyibali sengathi angathi umesifazane wakho eyi kodwa-ke noba mhlawumbe kavele uyiyeke

0: engizoyithatha le ndlela uyicabangayo, just nje akumotivate niyixoxe nje yabo. Mhlawumbe ukucabanga lo muntu kumbambe ngezandla athike ngophelelwa ngumsebenzi siyolamba phengabanjani, mhlawumbe umreporti mhlawumbe kubaphathi yabona ukubonisa nje lokhu yazi lokho yisupport le, ngoba ngani ma uwedi yenza ugcitha iy'nqumo ezirongi kambe uyixoxe omunye umuntu loo nto leyo ubayini-ke akusupporte niyixoxe kuyasizela manje ma uzobuya emsebenzini awuxoxekwa lapho ekhaya futhi akuxoxeki kwinto loo nto yabona incindeze nayo leya musekhafuna kufile free nje kube mnandi kuxoxwe nje yabo. Kuyinkinga lokho phela ungazi unkoxiswano ekhaya.
1: Yebo.
0: Sho my sister babhayi kodwa i-owner leli na sho my sister babhayi.
1: Akuthiwa.
0: Hayi ngeke. Sho my sister babhayi.
1: Oh my kuthiwa. Kuthiwa I mean. Mona sister awusibaningi bo, mina ngino 7 years. Indaba yekamero angisayazi futhi sengikukhiphile nasemqondweni. Ngakhetha ukuziphilela ngedwa because angifuni ukugcala izingane zethu ziwu-4. Yena umhloni umhlobiso nje endlini. Angazi ke abakhaliso 6 months kumoya nje okhona lo isifazane sibhalile. Hayi ngiyabuya kuwena. 0604807164. Emakethi 7 years. Hayi bazalwane. Wenjani uyapheka uyamphakela ithini into amen ekhaya sawubona.
2: Hey sawubona ngikukhazana njani?
1: Siyaphila.
2: Hayi zamnandi indaba yazi ukuthi uyapheka yebo. Ngikadulesini kanti lesithathu ngoba lesini esiya singena emakamelweni silungisa isimo sakhona njalo.
1: Qhubeka ngizwe.
2: Ngiqhubeke nani wena nje hayi unothi ngesibili ngezulu uyazi. Okay, yeyithi girl. Ngizokhuluma ngami.
1: Yeah.
2: Yeah, hey two. Otherwise, I sing this card to you. Kanti ngokwenzelo ngicabanga kwami nenhlelo zami ngangithi at least yesonto ka 4.
1: Awu bagi.
2: Noma isonto lo kahle kahle wena.
1: Maye. Okay.
2: Ngizo ngiphumeke la emoyeni vele ethandincane.
1: Ha, qhubeka.
2: Xa uthi angibaphela, lalela.
1: Ujuso ngakho za nawo kuthulule bo.
2: Mamela. Ushungabe ukuncishwa. Ngiphambi kwakho. Ungeke uyithathele ngoba awuyena umuntu oyithathelayo.
1: Ya.
2: Okusalayo kuyayiwa kodwa.
1: Laphi?
2: Ngoba mina ngiyakhipha inhliziyo yonke.
1: Okay.
2: Endeke.
1: Ya.
2: Akho, ngiyachamisa ngishiya ekhulu umlungu, akuphumeke moyeni. Ngiyathanda ihloko sakho, ngizolalela. Mamela, I'm the future president. Ngiba nenye into. Ngiyonyakaza umhlaba, ngoba ngaphiwa. Bye-bye, hlezi nawe. I love you. Bye.
1: Bye, future president. Nkosiyam, uthi kuyayiwa. Siyakuthanda nje future president. Uthi ke, omeke, yabo manje ngicabanga ukuthi mvele ngiyohlala impela kule mqhafaza ebhaliwe ngoba hayi kubhaliwe kakhulu namhlanje. Kubhaliwe ngizoqala ngayo ngiyihalamuse ngoba kushuthi isikakhulukazi le nto engikhuluma ngayo bakhona la siyaphambana impela la endlini kiwa le nale. Hayi kubi umsakazizwe sawubona.
3: Sawubona wesisi njani?
1: Hey ngethula umthwalo ngiyasindwa.
3: Angisahlekile kusimi kuyahleba ngampela noma kufile.
1: Impela sibo.
3: Udadewethu.
1: Ya.
3: Kwase kwashuba. Awu bahalise ezinye iy'ngane bekhona endlini.
1: Ngiyakuchazela.
3: Ngokwase kwanzima.
1: Ngiyakuchazela.
3: Eyi ake ngisikhumule isigqoko sokukhansela sikhulume general.
1: Ya.
3: Vela ngithi ney'ngane ilele olele nengane-ke akayimboze ngomcamelo. Ngoba isikhathi sethina abantu abadala.
1: Ngena general ngizwe.
3: Uyazi ukuthi enewe umshado noma i-relationship imiswa uthando. Uma uya oboshada sikhohlwa ukuthi yini esenze savuthela indaba yokuthi ngiyokhokha kini. Kanti yini lesuke yenza umuntu wathi ngiyokhokha kini ngeke. Kwabe yinkonzo sisi.
1: Ayikho ekhaya.
3: Kwasisi ikhipha kini kusuthwa.
1: Ya.
3: Angithi.
1: Okay.
3: Ikhona inyama efrijini, khona yonke into kodwa nanzi ikhiphi kulethe ngala. angithi

0: usukhohlelwani manje ukuyibamba ngomthetho kaMose because sifika lapha sijwayelane lento engayisho ukuthi musana ukujwayelana iba ile yanto owawuyiyona ngesikhathi uyisoka nentombi nisazokhuluma leyo ukuthi hayi yini eyakwenza ukuthi uthi ngiyamthatha zikhona ezinye intombi angithi kwakuwukudlula kuleya ndawo ishiyelani manje mamudodo lento ebesemva kwalokho nikhohlwa ukuthi nenzelani uyabona umuntu umethe umshado wami uphelile usuke engasho ukuthi ukudla kusekho usuke engasho ukuthi umuzi ubhidliziwe usuke engasho ukuthi impahla ikhishiwe endlini usuke eshona ukuthi ayisekho leya nkonzo yethu sobabili ngoba umshado ileyo nkonzo manje ngithi ngizama ukubuka ukuthi kunzima kakhulu ukuthi ukuthi kuba ukuthi ukhona manje wenza njani ubaba uyageza ngikhona ngiyabuka le nkukhu nami ngiyayithanda phela inkukhu nansi inkukhu la isibumbulo iyadlula kodwa akuseyona eyami la endlini
1: awusakuthonzisa masubulijikini
0: uyasiza isihluku
1: awu
0: six months o-seven months
1: o-seven years
0: ungcono uma kuthi uthuthe wahamba
1: ya
0: nango ubaba uyageza uphuma ngogeza uyadlula o ngiyamazi kwakuwumuntu wami kwakuwumuntu wami la endlini la endlini o hayi ngeke o ake sibuyisele le nkonzo leyo yokuthi uma sengingenile othandweni ake ningayiyeka into eyanifaka emshadweni neyanenza nabandawonye because iyo le egcine isenza sikhale kanje angikhathali ungasonta kiphi inkonzo ayikho inkonzo ephula ama-rules nama-regulation asemshadweni wakho ngisho yesintu baya kuyalo mama bathi ngisho ngakuthiwa ke ngane yami uzizwa ungathandi iyanikezelwa leya nkonzo emzini womuntu yes nangesilungu abelungu ifemeliza kuqala kunopasta wakhe akunankolo nje phula leyo myalelo uyabona njengoba uwubaba ukhalisa ingane yomuntu namhlanje ithi ayimazi umuntu wesilisa onqunu ngoba lothi angisamazi umuntu wesilisa usho onqunu akasho gqokile akasho faka isuti usho oyikhiphe zonke kufuneka kona sisidoda ukuthi aqhubeke uba bayibambe ngalo yamthetho owamenza wabuya umama washiya yonke into ekhona ehene baba usahlalele leyo nkonzo wesisidoda sifuna leyo ukuthi nje ubaba uyabona ngolunye usuku akakungquvuze ngesiphongo nje kwi-headboard ungezwa nanokuthi ushayeka kwi-headboard quvu ubone after ukuthi hayibo bengiwa la yabona baphela leso sito sisi ufana nobutofile usengqubuza bani kwi-headboard bapadlini olandwana phoyisa kamkhona ngeke akaqhubeka ayibambe kanjani ngithini nje kha ngiyothini uyazi ukuthi wesisidoda ngikuxoxele mina yake wayitraya wayenza lapha endlini bakho ingane angazi wayehambephi wahamba kanjani ngathulo okokuqala
1: okay
0: uhlala ngakhona emsebenzini ufika nge-weekend yabona nje axoxe sabina ngamuntu bo nangomunye hayi ngomsomluka avuke kakhulu engathi uyothatha leza elimoto ngathi lokho kuqala hayi ngaphinde ngayibona ukuthi iyaphinde okwesibili
1: iyavuthwa
0: ubamba ubuthongo lokubangaphela
1: ya
0: we nkulunkulu wami inkinga useduze kwami inkinga manje ngithi ngiyajomba yabo ngishona le ngithi ngiyajomba ngiyochama ngithi yabona uma uthola ukuthi nje anganoma usuke eyilalisa noma usekukulala kwangempela yabona kakujomba isigodo lokho kujomba udlule ngalawo ndlela hayi bo uyalala
1: ngiyalaza udaba qhubeka ukujomba wakho vele kuyakhuluma
0: lokujomba lokujomba lokudlule izihlikihle yabo sasekuyisho usho tu we abonje ngambhekela ukhuthi ngathi uyabuya lo esonto ezayo nazi lezi moto kubo kudumise kusekuqala thi nje uyathi

0: Wawunayile umuntu engathi okay wabuya ngosuku lwesifungo nge-weekend esithathu ngathi kwenze njani?
1: Yeah.
0: Kwathi ngani ngathi indaba sabandawonye ke manje saqala saba bandawonye.
1: Ayisa kwenzeke.
0: Uzochaza ke manje ukuthi kwenze njani.
1: Okay.
0: Oh, ngathi uthole laba bazi ukuthi umuntu mesedlile udla yedwa umtshela ngathi ekhaya nomama. Ngathi uyabona isiko lithi indoda noma ingadlaphi ihambe iphakelwa edrobheni kodwa iyashiya isikhala sophuthi lwemfino yasekhaya noma sajeqe kamama.
1: Yeah.
0: Awufike ekhaya usuthi.
1: Hawu bakithi. Njani?
0: Ngathi uzungitshelele la udle khona ukuthi unomfazi ney'ngane nje. Wathi wazi ngani ukuthi mina what if wena ngathi angizwanga bhuti wabantu
1: hambe shift the blame manje
0: what if ubani wathi mhlambe wena ngoba nje
1: bambe
0: asibheke lento eshoyo ngicela ukuyoyibheka Oyimayithi qwebu wathi uchazani ukuthi uyibheka uzoyibheka kanjani ngathi ngizoyibheka ngeendlela zakhona. Ukuthi yini noma wena.
1: Okay.
0: Wavuka wahlala ngezinqa wathi uzoyibheka kanjani ngathi ngeendlela zakhona.
1: Yeah. Uyazazi
0: njengamanje ngifuna ukubuyisela ama resign abo nogogo wami. Ngifuna ukubuyisela ama resign nje. Mina lo nomuwe uthi wena ngenze ukuthi mina.
1: Yeah.
0: Mina uhambe kwaba wrong kwabazi ukuthi udla wedwa ngomuntu esikazi.
1: Yeah.
0: Uthi mina hlambda imeli. Ngicela ukuyobheka ukungqina.
1: Yeah.
0: Wathi yazi ke into engizokwenzeka ke le uyabona kwayimakusa ke intsango ekhanda. Wathi ma wakhe ingiphethe kabi lento uyikhulumele. Singenza kanjani ukufisa?
1: Ukuthini?
0: Ngathi angazi mina senginika wena homework.
1: Uthi singenza kanjani ukuthi angisakuzwanga?
0: Sifix.
1: Okay. Okay.
0: Ngathi uzokwenza obekufanele ukuthi ukwenze kwesiqaleni.
1: Yeah.
0: Mina ngimile ngilinde wena la. Ngoba uma ungayifix unuka mina ngizohamba ngiyibheka ngiyoshaya idayisi lakho. Uyalazi idayisi engizolishaya. Okungcono. Wathi awekho amaphilisi owaziyo hlampe ngawagwinya.
1: Hayi tatalela ke manje awabunesoka wena.
0: Wathi ngicela ungisize ke manje ungizamela nomuntu ephuzwayo ngathi yakhona nogcina muyindoda funeka uphaphame umtshele umuntu ngaphandle ukuthi njengoba ngila kuwena sisungagangi nonkosikazi. Musa ukufika ekhaya usuyisimokuthi because I bet you sisidodo uma ngabe sephumile umfazi abanye babantu besilisa impilo ayiphindi ihambe kahle so ungayivumi into ezokuxoshela unkosikazi wakho endlini because some of the men ama blessings abanawo are through abantu besifazane the time ebopha ifindo kuthelwa ekhanda likalo uthi wenazi into zakho mhlamba amadlo zakini kuya ukuthi ukholelwa kini mhlamba uNkulunkulu ukuthi nesikholelo uNkulunkulu uNkulunkulu athi ayo blessing noma abantu bakini athi ayo blessing siwabeka kunanguma umangongoba so yonke into oyifuna ikulo muntu wesifazane shoot lo muntu wesifazane ephuma la endlini le ntombi yokunyanya impilo yayo yonke ngoba usuzushintsha usuzoqala ugqoko phaxa bakhipha unyawo luhambe emhlabathini luse icathulweni ubuyi lento iyona ngenxa yalo ngokuthi amadoda wanasisoka futhi awanotice fune ukuthi uma usufika ekhaya sekuthi lala kwelinye ikamera bese nawe njengendoda uthi hayi man lo sisi lo kanti wenza kanjani yayibona saqala from lapho ukusizana ngathi hayi kuleka baba ngizokuchathulisa yabuya into enhlanhlatha zalunge izinto. So if ukhosta ukuthi qala niphansi nixoxe nilungise kunokuthi kuqhawe umshado ngoba ngiyazi ukuthi khona engingekusalunga
1: ngaphansi kwendlela. What if usangiyoxoxa? What if the other party ayifuni ukukhuluma nhlobo?
0: Angithi kusuke kwenziwa yibona lokho phela ukuthi sike sayikhuluma isonto elidlule sathi thina singcono mangabe uthule usuke udino yena mayethule.

0: kusuke sekukhona ukudla manje
1: nje. Sekukhona ukudla manje nje usuke senosambara axoxa
0: naye. Sekukhona la ekhuluma khona bona ba obvious abafani lati. Thina even if umuntu wesifazane angakuchithela iminyaka ngeke umbone eyinkinga kuwena ngaxoxa nawe uhleke aza yabona ucane ingoliveza ukuthi angazala ngisho izingane ezu4. Ehleka. Bona one thing nje waqonywa ufuneka azoveza la ekhaya ukuthi mina sekukhona umuntu akasakhulumi. So isengakhulumi ke ayikho into angayenza umama. Kusho ukuthi sekobayibona ukuthi alindile exit njengalo, but uma kufanele ixoxe kufanele iqale phansi ixoxe. Futhi uma kufanele kudatewane kabusha update-wane kabusha, kodwa nje lezinto lezokuthi uvumele imizwa vele ludo uthando sisidoda kuhamba kuhambe kube sengathi iyashoda. Kufuneke kuqale phansi kulayithwe kabusha ukuthi yini enye singayena. Mhlawumbe ake siphume siyophuka sibone ukuthi uma singaphandle ke sigqoka iy'nhlobo zokugqoka mase silale y'hlukile ngeke ibuye le nto. Ngiku-attract-e kabusha nawe ungi-attract-e kabusha because sometimes ukujwayela ney'ngubo esesiy'gqoka siwulala ngesikibhe esinoramaphosa nendoda asokele sasikipa moya ngcwele
1: kuzosifika la
0: ngiyayibona ukucela mhlawumbe ukuthi ake siphume ke sivakashe ngaphandle somcela mhlawumbe uma azobheka abantwana kule weekend ubone ukuthi uma uthenga lezi zinto kuningi esingakuzama before siphume emishadweni because umshado umiso yile nkonzo akukho kuni. Kodwa abantu abamusa ukuncisha abantu bekhona endlini kazi. Njengoba kutshela ngithi nami yacishe yangaphunyuka ukuthi nje ngiyayikhulumela ngathi baba yini? Abakwenze njani?
1: Eyi, mawule nhlobo engayikhulumeli ngezi sinozipho, kusho ukuthi usenkingeni.
0: Sibe ingane engakhaliphela ifele empelekweni ole kwambuka nje wathi omunye umngane wami. Umngane wami uyazi mina Nozipho angisabi ngisho nomdlandla ukuthi ngilindele nje inkonzo masiye ekamereni ngathi kahle bomngane wami bobani. Wathi ngiyasaba ukuphoxeka sengafanele ngayitshela nje uma ngiye ekamereni ukuthi ubususiwe themba lakhe lingekho. Ngiyathi wena wapika ke leli vesi ngani wapi uthi nje yazi sengimane ngithi nje ngoba abafuna ukuthemba lutho manje ekamereni sengimane ngiye sengiphethile ngithi ubusisiwe othemba lakhe lingekho ebantwini ngithi wena nimela lokho emshadweni hayi bo bhozomela umuntu wena wakulanda kini wathi nje angisabhozoma sengisaba nokumfonela mese emsebenzini ukuthi uhambe kanjani uyababona labo bantu ukuthi abasajoli usezwa ngobaba wathi ngizwa ngobaba methi namhlanje ayifuneki umnkonzo njalo umshado wadalela ukuthi u-enjoy uyayizwa oleyo kungabi ukuthi kukhona i-dictator ethi uzophathwa ngefama isandla awuphathwe ngezandla zombili sikhombise ukuthi sangena la sobabili
1: ya
0: ayinangu into wena ofunayo. It's not a one man show.
1: Ngoba ngithi uyasaba umngane othu uthi asandola aphushwe noma ngingenzi lutho
0: ufuna ukuthi
1: athu lethi isandla sithathe isiphosweni hayi bangidayi.
0: Hayi
1: ngiyasaba umngane Nkosi yami hayi ngeke.
0: Singaphili kanjalo guys. Asingayenzi lento abantu besilisa angikahleni guys. Uzusatshwe kukusha uyivesi makuzoyiwe kamele.
1: Alishayelwa wena.
0: Alishayelwa wena. Oh sister papa hi nice
1: siyabonga tel siyabonga
0: okay
1: bakithi hey ngivumeleni ngi yisinozi buvela ngiqede tutu ngivumeleni ngifunda imiqhafazo ngoba ngishilo kwena ngathi hayi namhlanje babhala kuphela.

26 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM ngivumele gigijime ke nansi ke imkhafaze sethe yathunyelwa ngalesi sikhathi mangisuka khona ngizobheka kuma VNA2 uthiko ubhala kahle sawubona wesisidodo ayinzimi indaba ezothando ngicela abantu bomelele bafane nami mina sengavane nje ngaphuma kwezothando zangiphula umoya 4 years ngisingili yonke

Kuyimanje nginalo yonkinga kwehlisa isithunzi usuku nosuku angisaziboni ngiyindoda sengifisa ukuhamba ngiye kude angiphathekile neze umuntu kwesifazane ozenza indoda kungcono ke ngisuke eduze kwakhe ngoba ke ngokugcina ngenza iphuthe libi ngizolalela ke inamba yakho ukuze ke ngisizakale ngiyabonga ngizocela ukungazisho kwamanje Sisidodo, mina sengize ngashiya umuzi wami ngayo leyo nto. Kuyimanje ngizihlalele ekhaya, okubuhlungu ngisho nezingane ke mazifuna ukuza kimi, uyazinqabela, ngiyaxolisa ukungazisho. Wesi sithandeka, ngiyakubingelela, bengicela inamba yakho wesisi. Kwami kunzima, ngino 6 years ngihleli emshadweni, ubaba ke wami kuthi ke angidlalise wena. Wabona Koko nomkhulu please number yakho sis okay angazi mngizwa kahle ni kodwa inamba yami lula kakhulu yang WhatsApp aka 0746542460 0746542460 uyakwazi ukungithola ke kuleyo nombolo sawubona sisidodo nomlaleli ngingowesilisa nami ngikulolo qembu libulawa indlala sengaze ngajwayela selokhu nje ngagcina ukwembatha ngo January okungixakayo siphila kahle sobabili ngiyabonga uthayi umlaleli sawubona sisidodo mina ubhuti wami ke nonkosikazi wakhe banama single bed awu 2 ebedroom abalali ndawonye umakoti uthi ngoba unoshukela bano 2 years bephila lempilo kumuncu bayahlala 2 weeks bengakhulumisani ubhuti une stress angazi ngasibasiza kanjani I know Sisidodo ngithemba uyaphila ngiyasiza isitori sika sisi kodwa ke nami ngidlulile kule ndima enzima kodwa ke mina ngase ngithula siwenza umdlalo uma kuthanda yena kodwa ke ngahlala ngabona ukuthi ke ayisekho lento ngahlala phansi ngakhuluma nenhliziyo yami kuthi dela ke manje ngahlala unyaka wonke sengidelisa inhliziyo yami nangempela ngaphuma ngaphela manje ngiziphilela ngedwa vonge nethemba lokuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyohlangana nomuntu oyoba neqiniso kimi Sawubona sisidodo nomlalele ekhaya uthobhalile isibhlungu lesihloko abantu besilisa angazi noma bayefana yini ngokungacabangelani ngokuyicabangela bodwa bengumyeni wami weminyaka ewu-25 ubeneconsela imbi ethule engakhulumi 2 days ungazi konakele phi uyothi umbono uma ke Sekulelo siyaqala uyasondela lapho ke mina sengize ngajabha ngisathandisha ukuthinta lapho uzovuka ayemsebenzini ntambama kabuyi we kuningi uze waphela lo mshado kuwumuncu nje okungenalo uthando lapho ke angimazi obunye umuntu njalo ayebakithi kulungile ngiyabonga mina kushumlaleli Sisidodo ungasibona sihamba kanti ke silimele ngaphakathi abantu ke sithandana nabo uma ke bekholwa bezwa ngabefundisi ukuthi ke basijabulise nini futhi bangasijabulisi nini abafundisi asebeshaya imithetho emakhaya ethu uke uthi uyamthinta vele athi nje umfundisi uthe siya kwi fast yonke lenyanga mina ke sengincamela umuntu ongakholwa ke manje hi Wethu sithando sami uyabo uma uthi ke akube single bed kuzofuma umuntu ke lapho ngoba usuke ngasakufuni ngempela sengathi kuyamnukela manje uma ke kubuka ufise ngabe ke ukuflasha ngisho nanendla ngasese khani kuzongena lona kuzongena lo asemthanda kanti akazi naye lona akwenza kuye uyokwenza uma ke kuukuthi ke awuphumi thulu ngaforced uzokukhumbula ngcono nje aphume yena nje usisi akushiye endlini imizwa ayishiye endlini imizwa yakho iyasebenza ku single bed lakho kodwa lo dodo ilokholwa kwethu sesaba ngehlazo sesaba usesaba ihlazo lokuphuma kusho ku unknown Sisi nomlaleli ngiyabingelela emsakazweni mina sisidodo ngaphuma indoda yabuya emsebenzini sihamba nabangani isihamba nabangani kuhlale kuphuzwe emva kwaloko uselala phansi nakusasa futhi ke koba njalo yoze ubuyele emsebenzini ngaphuma sisi namanje angizisoli Sawubona mamdodo abashadile abazama ukubona odokotela bemshado if besathandana abangashadile uhlalelene ungekho happy mina nje owami ungena u10 emsebenzini aphuma 11 ebusuku uthe fike begeza ife selala uyangibuza ukuthi ngisu

0: ukuthi ngivume ngoba phela ngisuke ngimcabangela. Unjani mamdodo? Kusuke kungesoni, kungeselona uthando lolo. Yini bengaveli nje bekhululani nokuthi ke umuntu abe single kodwa ke bezikhohlisa bethi ke basothandweni from uMazi Mhlongo ulaphaya enqutu. Ngiyabingelela wesisidodo. Hayi kona ikunzima sisi angifuni ukungasho. Uyabona sisi uthando kumele ke lubalance masayidi wonke. Bathi kancane ke lokho. Mina wami unomkhubo omubi, ukhonza abafazi, uhleka veze lomhlathe, angalivezi kodwa la endlini. Usenomkhuba wokufika ke uma ngingekho endlini alethe rent kamastende, mhlambe ngisekhaya noma ngisekonzweni, angiyena kumuntu wabangani kulenyanga wafika mhla ka 5. Kuze kube manje angimazi futhi ke angisenandaba sengilinde nje ukugcwala inhliziyo yami ngiphume ngoba phela kungiphume kuye ngoba phela ngizithandanela ngedwa la yena akekho lapha. Ngiyabonga wesisidodo. Ngibingelele sisidodo, lo mfethu otshelwa kanje yena isiphi isinqumo asithathayo ngoba phela ayinuki ingosiwe sisidodo. Indaba engasafuna ukumphakela uma ingekho into yokuthi ke uzwana nosomatekisi engathi nomfethu ulahla amathonga kubo. Umjabhiso wezithu umbongeleni lethu kuthula jale Great Town endaweni yaseshane uthi sisidodo kangibonge. Uthobalile ngicela ukuphendula sisi thina silala ngqono inkinga ikumina ngoba wangigila lo baba. Yey ngisho ukuthi ke ngazama ukudlula egudlile. Ngicela ke angisize udade lo Zipho angisalikhumbula kahle igama. Okay, ilo bekhala ngokuthi amchithela. I guess wena ulohlobo lomuntu ukuthi umuntu mase kuchithelile awufuna sondele kuwena. Ngiyayibona indaba yakho. Ibakhona abantu abanjalo, most especially kubantu abanemoya yakhe. Eh kusokunako lokho kwathi nje ngiyasingcolisa. Bakutshela qatha, hey lo muntu akhe singcolisa. Hey ungabo, hayi ungabo, ungabozwana nomuntu onemoya kuNkulunkulu ngoba bayokuthatha bakubeke bathi nangu lona a something uyasingcolisa. Bakukhombise yonke into kuNkulunkulu Jesu. Ngibingelela kwena dodo nomlaleli wezilomzansi. Hayi ke sihloko sanamhlanje siyahlekisa ngoba nami ngisenkingeni efanayo. Umuntu ke ngithandana naye sinengane yomfana eyodwa sineminyaka eminingi asisaxoxe lutho ngezothando. Yena ke waba nenkinga zempilo but ke wangafuna ukuzilungisa so angisafuni ukuthi angithinte. Sengabikela ke nabasekhaya ngoba ke walobola so sengamshiya ngayozihlalela emqashweni but ke masindawonye ungazitshela ukuthi nje everything is fine kanti dololo. Opalile anonymous. Wathi sisidodo ngiyengibuka izithandani mazidlula ngize ngihale ngize ngifise ukuthi ke kanti mina ngoba ngiyisingile kozo kube yinini ngize ngifise nalenzeka lapha kuma movies ka Love at First Sight. Oh my god. Athi ke ngiyaphoxeka mangizwe izimo ezikanje abantu ke mabe singili kodwa ke benabantu yazi yabuhlungu inhliziyo ke into ke engiyizwayo. Uyacabanga nje bese ngelinye ilanga ngithola ubhuti thizeni ozofika athi kusingili kimi kanti unomaqondane wakhe endlini olala ngomcamelo omanzi inyembezi. Ujabule wena uthi uthola indoda kanti ujabulele inyembezi omunye. Awukubuhlungu sisidodo kodwa ke usisinozipho wazi walukhuluma iqiniso. Asethembi bazwile abanomaqondana nathi ke singenabo. Hayi bakithi kuyayithola indawo okushoyo siyafunda impela yize singena twa. Kazi ke isayovuka yini lakithi imizi yobaba? Hayi kunzima Maxinde nongathele kunzima nkosi yami sesoqinwa ke kokwaphezulu. Mhlambe ke onomkhulwane bayosehlisela umaqondana solinda ngakho nje. Awema uthi solinda ngayo khona lento eyenziwa abantu besilisa uma benza bebodwa befuna ukuzanelisa. Ngifunda kwezakho nawe angikhona ukuyibiza mina emsakazweni. Right, it's 24 minutes to 11 ngomsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ngicela ungivumele ngizogwinya amathi mangibuya ngiya kuma VN akho. Khumbula uthumela ama VN ka 0638208448 angiphindi nombolo 0638208448. Umsakazo ulalele
1: izilomzansi yizwe.

0: cómo se llama la pera, pero la cuerda de una pera es bien, si no se me ha tomado la mano, mira, un coro más que mira un puta esa, como feliz. Macha pres la banjo, solo se capela, macha pres se han conjo, ya se cambia de un chano tal. Ya si, que entre la capela van desliza, otra se capela para fila acá, yo me tomo a tenga. Vaya a tenga, van desliza, mope en la pela y vine. Abanda va cundir en la pela, no me lo mundo, bueno, va a los mundos, ya te. Kungani mo ngibheka into ezinganalezo bela khona besebenzisana khona amaphilisi kanje futhi kahle ibooster lento kubona ngoba ayisekho lento yokwazi ukwenza ngoba sekhamelele nokwazi naphela ukubana lesi abantu bama ngendlela emidlala yona. Futhi kanti lo muntu osekufanele ngaphela ukuthi mina iqala ezoba nomlenkulu nokuya ekhonze lasekhamelele kufanele ngibe qala aphuza amasebenzi nomunye ngaphela nomunye aphuza imbiza nomunye ngaphela aphuza abaphuzayo akusekho lezo kuthina umuntu ngaphela uya ngegazi lakhe. Uyamobiyena sekufanele ngaphela ukuba khona umuntu ento esebenzisayo nanisele kuzokwazi ukuthi hhayi umuntu esifazane. So into enjengenalezo ngigqugquzela ukuthi amadoda ngempela afile ngempela amadoda ngokocansi nanokwazi abantu ukuthi alesebenza esifazane babo ngoba noma ngabe kuthiwa ngempela mhlawumbe abanye babo bayaya ngempela ey'ndaweni enjengocansi kanje bagcina ngempela bethole ukuthi kwanela bona ekamelweni kwanela bona kodwa ngempela wesifazane ukuthi ngempela kanelile. Yebo nje lapho ngempela true ukuthi ngempela umuntu esizosukisa le nto le ukuthi akazi ukuba asakazi ukwenza kunzima kakhulu ngempela kakhulu khona abantu esifakele phala kanjena into ngempela ngaba mina ngempela ngabakhali kayo ayawo akufani namba khala kanjena yiyo kunzima.
1: Yebo sesitoti yaphika khona nomlilo into nje yazi ngihlekisa ile kasisi lothi uma ngabe uzobaqalelanga bathi naze kuthiwa ngitshwayo nasomatekisi ungaphatheki abo amantombazane abothintitha yazi amantombazane oshaye yabe manje shouthi uyabona ukuthi ebe yabe nomshito yogcina eyitholile lento so mani nalo ukuthi ayingaze ifike kuyena ayithi noma ifika kuyena kube kuthi into akade eseye wayizwa kuyena uzothi meyizwa le nto lomjide besithi hhayi baqamba amaka labo baqambela amangobhebi kahle kahle nje losisi lowo mgoqa beliqinise umatekisi umdlangizwalo mina abantu bana ngiyawazi bayamgoqa nomqedile omunye kwenzakayo ayigoqeke ngempela kodwa nje hhayi umdlangizwalo ayikho le nto leyo namanga uqumile.
2: Sawubona sisitoti, ngithola ngisisho mina ngizimanya e-61 ngiyasiza isihlobo sami sangami kakhulu sekunomhlampe 6 months 7 months sikuyimina engidecidile isizathu ukuthi 4 years I think ngoba ngesikhathi sikhulisa iy'ngane kuningi bekunganqaki noma bengikubona ngikukhuza babathatha advantage kakhulukazi ey'ntweni zemali kokuthi udonse wedwa umuntu esebenza kahle futhi engasho ukuthi mayenza bengisola ukugimbula. Kodwa njengoba ngithi ngisuke ukugumbula nje u-on time from work ayikho mhlampe into yokuthi engabe ufika ngoba ube-pick up iy'ngane zisakhula sezindala manje iy'landa ey'shiya kaze kuzobe ukuthi ingane ihleli akafika ngesikhathi ngizibuze ukuthi makuwukuthi ngisuke ukuthi uyagimbula uyanini uma ngabe nomuntu athandana naye umubona nini kakhulu leso simo nomuntu engamazi engihlale ngimsola ngikhuluma nomuntu oya enkonzweni without fail esontweni without fail ngikhuluma nomuntu obajazwa yiwonke umuntu njengoba kade khona usho ukuthi abantu uma benibuka balihalele ngisho abangani ngoba uhlale khona eyaveli.

0: kodwa futhi ngeke umuzwe ethi asambeni sohlupho phakathi asambeni sebuphi u-available uma ngithi asambeni sebuphi asambeni sebuphi always available into ongazi noma ukhona engqondweni yakhe no very confusing uma wenzekile ngawe ukhuluma umbono ukuthi uba confused ukuthi hawu ufunani ngoba ngikhona ngikhona ngomuntu oyengadini ngisho endlini uyathanda ukuyibambela ngisho uyiwasheka ngisho uyiayinela sometimes ngisho ukupheka ngikhuluma ngo-allrounder kodwa ongithi uma ngihleli ngibona ngibona ngazuthi mina ngikho ngqondweni ngathi kwakufanele ayiphilele yedwa bakhulu abantwana sekufanele manje ngoba imina ebenginake kakhulu nabantwana sengifuna i-attention siphelemi siphelemi sakhona eyemali unekweletu angimazi ukuthi uzenzani ikweletu ezani sengaze ngangisho ukusesha ukuthi mhlampe unomunye umndeni angikwazi ukuthola uyagembula angikwazi ukubona noma uyagembula ngaze kwafika kumina ukuthi hayibo lo muntu ene ngizojabula kanjani naye is like ne-stranger ngisazi for years uma ngabe ngithi ngimbuza ukuthi kwenzakalani yini nenzani athi why ngimuna ngoba uyazama yabona nje ngase ngasho ukuthi ngazi ukuthi ngikhonela nje ukuthi azisatisfy and ngiyabezwa abantu bethi usuke usahlalekeni ngithi njengami nje ayinuki ukuthi kuhamba kwami kuyisa yonke into ngoba yonke into engaphendle namandla yonke imphumela into engaphendle namandla usephenshinile angiyiphenshinile and ngikhathi ephenshini ngathi-ke na yonke ipenshini engakhokhi ikweletu mind you ikweletu engazazi kodwa manje akakwazi ukwenza lutho uthi unekweletu ngabangabonthi ngeke it's too much I can't ngikhuluma lento namanje so nje ngiyazibukela is kusengingcono manje first few months ngikhathi ngisanda ukwenza lena yayisinda yayisinda ngoba awesi mina ngisasebenza yayisinda kungcono manje ngayithandazela kakhulu kungcono manje but still akumnandi ukube uhlale ngomuntu weekend futhi ngiqala nje ubendekile angikwazi ukukhisha ngisho ngisho ekhuluma nekhuluma ngezinto mhlampe kuthile inanani ngithi ngenhliziyo ngabe ukhona leyo problem angiphendule angikwazi ukuphendula lutho yayibukeka nje so kukhona ngiyazi ngangafona yilanga kukhona umfundisi oyishumela nge-forgiveness ngathi ngiyacela ukuthi angisize ngicela ukuthi ngoba umuntu okhulwayo mhlampe mase ngangamtshaba naye ukuthi ngicela ukuthi akafuna umuntu wesilisa amthembayo akeze sikehlele naye leyo muntu ake mhlampe uma etshele omunye umuntu ukuthi yonke into ayenzayo uyokwazi ukuyiyeka ngoba mina sengikhathele and ukuthi umuntu owesilisa afune yimina ngibona ngathi futhi uzobe sengiyamncenga kwamanje akaze samfuna lo muntu wesilisa isayini ukuthi akanandaba kodwa uma ngikhuluma kanye uthi unendaba yabe nje ubona nje ukuthi hayi wenze isilima is a very confusing situation and ayifani umuntu nomuntu nomuntu omunye umuntu kodwa ngahambe ukuthi uhlalele kanti is not easy ukuthi omunye umuntu umenze a-understand and the right way yokuthi uphume mase ufile ukuthi sengi-okay fanele ngiphume or njengangomnange ngize ngiphume ngoba ngimdala and futhi ngengize ngithi sengenze yonke into bese ngiphuma ngishiya amadlami and then he's not prepared ukuthi aphume.
1: Yebo, sawubona sawubona msakazi wami, kunjani kodwa sisidoda? Ngithemba ukuthi uyaphila. Hhayi, umqala lo hlula amazenze. Hhayi sisidoda, ngiyayizwa inkulumo, ngiyayizwa inkulumo nje since iqalile nje lapha kuma nobaba umama uthisha ngalo ubaba ngala ohlala ney'ngane uhlukaniswe udonga kodwa-ke sekuphela u-6 months inkonzo asekameni nakayitholi nomama ngale bayakhuluma ngalo ukuthi angathi ujola ne-owner kodwa-ke utshela ubaba ngala uthi angakunaki lokho.

lile kubaba lo ukuthi kusho ukuthini sekuyena ukuthi mhlambe ke uyaqhubeka noma wenza kanjani kodwa sekuvele nje ngokusobala ngiyadlula ke kuloko sesidodo kodwa sesidodo engifisa ukuveza nje ikakhulukazi ukuthi nasabantu besilisa ibalekile lento ukuthi ifanele sihlezi sinakile yabona nje sesidodo njengoba kujwayeleke ukuthi kuqhamuka inkulumo lapha ezweni lomzansi ukuthi endaweni ethile kuneyimbizi ethile zokuchatha zokudetoxa ukuyiclean umzimba nani iclean igazi ibalulekile leyo nto leyo sobaba leyo nto leyo singayibukeli kude leyo nto ibaluleke kakhulu leyo nto leyo ngoba yenza ukuthi ukwazi ukuthi igazi lakho hlezi liclinekile ngeke siphike ukuthi zifo ikhona kodwa ilwa fanele ulwe ubaba ngoba induku yakho uma ingasavuki uzolimala umama uyabo uma uyindoda nje ufanele uhlezi uhlomile uzame futhi ukuba nezinto nawo ohloma ngazo uyabo kube nendawo yakho nje mfowethu indlwana yakho la uchathela khona uyabo ufanele uchathe mfowethu indoda uyabo uma ngabe awuthanda ukuchatha kodwa ube nendlela noma ngabe udla amaphilisi athile avusa induku noma yini kodwa induku yakho fanele ihlezi ipeni lakho libhala yabo ungasheshi ungathi ukuthi usemncane nje uyibhungu usela ko 35 40 45 50 55 ayisasebenzi induku yakho uyabo leyo nto ikhombisa ukuthi nawe unako ukuvilapha fanele uzame mfowethu uzame yabo ubese emva kwalokho unika umama uthando and bese ukwazi ubaba ukukhuluma nomama wakwakho communicate ukuxoxisana nomama wakwakho inkinga yakho fanele akwazi uyizivuthe akwazi uya ngokwehla akwazi uya ngokuyosithela ekuthekeni induku ayisavuki yabo bese unikwazi ukuzabala ngeke akulahle umama uzosukuma zabalaze nawe yabo ubaba yabo nihambe nibheke usizo ngicene litholile usizo ngoba noma kuthuna ushukela kodwa induku ayivuke noma mhlawumbe noma nje mhlawumbe iround eyodwa noma ama round amabili kodwa induku kumele ukuthi isebenze manje thina sobaba siyavilapha sigxila kakhulu ezintweni eziyiphuzo otshwala sheshe sigive up singakwazi ukuyinakekela nanegym nje mfowethu faka iskindu ungene emgwaqweni exercise hlezi uyikhipha physical fit yabo udla uzama ukuthi umzimba wakho uhlezi uzokwazi ukujuluka kubuya amandla kuwena yabona kuphuma i-waste into engadingakala emzimbeni so naleyo kujima ibalulekile yabo uzame mfowethu yabo ngoba manje akukho mnandi ukuthi ukuthi unomama naye umama eseno 35 36 wena ubaba induku ayisavuki ngoba naku mhlambe wena una 40 induku ayisavuki awusayinaki awusamnaki kwayena akukho right lokho zama mfowethu zama ukuthi induku ihlezi vuka zama chatha mfowethu phuza izinto ezithile nawe izibaba uzama ukuthi induku le mfowethu ivuke induku mfowethu isebenze induku isebenze ayikho into ejabulisa umama ngoba umama usuke kubona ukuthi uyazama yabo uzoba nawe ke lapho yabo ngoba le bese futhi unika umama uthando uhlezi umvezela uthando bese futhi ukwazi ukukhulumisana nomama umenze futhi ukuthi naye akwazi ukukhuluma nawe yabo ubusebenzise lobo busoko ukuthi umama kube lula ukuthi akhulume nawe ubaba ungabe ubaba ukuthi ngoba naku manje induku ayisavuki usuyadinwa usuthethe isingane usakwazi ukukhuluma ngendlela right no tshela umama ukuthi umama akayazi nje inkinga yakho njengoba ngiye ngasho ukuthi akakwazi uyizivuthi akakwazi ukubona uwehla uze uzokwazi uku-understand ukuthi ubaba inkinga yakho ilaphi uyabo ngoba manje umuzi fanele ume umuzi kuyabonakala-ke maseninneminyaka mhlawumbe senimbadala ngampe seniko-60 something kuyale ko-70 wayenike mhlawumpe-ke kuya ngokwehla kuya ngo futhi napho nobabili nizobe senikhathele uyabona seniyazi ukuthi okay ke niphila iphi impilo yenu kodwa nje uma usimani sebasha nje zama ubaba ukuthi ukhuthale zama ukuthi ubaba ukhuthale futhi neyingane lezi zibe nendawo yazo emakamelo lawa abele ikamelo leni nje liphole nikwazi ukuyenza kahle igeminu uyabo
uyabo ningaphazanyiswa izingane.

0: ukwazi ukuthi njabulisane ngendlela efanele ngoba isemshadweni umuzi wenu uyabona. So ubaba nje awubaba nje abadibane nochatho uchatho nje babe nezinto zabo abayisebenzisayo mangalona uchatho noma ngabe yini kodwa ezokwenza ukuthi induku ihlezi iphakama noma ngabe ukhathele kodwa ayiphakame kancane kodwa nje kubonakala ukuthi cha uzamile kodwa uyabona ungavele kutholakale nje. No mama ke futhi bayiyeke lento yabo ukuthi athuthu baba uyafuna athu mama yena ukhathele. Awukwazi ukukhathala ubaba ungakwazi ukumnika noma ngoba phela wena owakho ubaba noma ngathi ukhathele kodwa uzolala phela uzobusuphumule ngawo 12 mhlambe noma ngabo 11 ebusuku usu right lapho. Yabo kwazi ukuthi ujabulise umkhwenyana wakho ngoba uzoxa uma seseya ngaphandle uzothini futhi angithi uzokhalaza futhi. So fanele uma umama nje wazi ukuthi ubaba medinga mnike. Yabo. Ngiyabonga zindlu eMzansi. Danko.
1: Ngiyabonga kwizindlu eMzansi. Hayi sisidodozo ayikhuluma inkinga tilihlelo esiyinkinga. Sibaningi siphila ngeso simo nje. Mina ukuthi 7 years nje nemimba thingu bakhe nemimba thingu yakhe. Ayixoxo kwaxoxo nje. Ngiyakhuluma ngazo ngakhathala ngahle ukuthi sengilanda ngoba ifamily yakhe ayi abasena bevela abazali kodwa ngangilanda nje umshumayelo esonto ngithi ngicela ngikhulume naye lo muntu oseqinile sewubaba naye ayi angaphumina mpendulo kuze namhlanje nje 7 years nje saphila singile kodwa sishadile.
2: Ibingela ledoda ngibekele nabalali bezomzansi uSandile kaNdlovu Inanda eward 44 emaplazini wedoda yabona le eshiwela bafethu nodade laba bathi abasathintwa kuphela ubani iminyaka emingakhi onyaka wonke uNovemba agcina ngoNovemba abantu besilisa angeke ngibasole ngoba kunabantu namhlanje abasemajele ngenxa yokuthi umuntu uthe umuntu wakhe wesifazane no lo wesilisa ugcine semphoxa. Abantu besifazane banenkinga ngoba yonke into yenzeka ngoba kuthanda yena. Uma ngabe uzothi umuntu kuwena no namhlanje aphinde athi nokusasa phela isonto uphinde aqale isonto phela inyanga aphinde aqale inyanga uzogcina naso u-accept usiyi-church kavele kuno. So engicabanga ukuthi nje mina ngibasoli ngoba sebevikelana ukuthi ekugcineni engathiwa bahlukumeze noma usudlengule umuntu ohleli naye onkosikazi wakho. Abantu besifazane banenkinga yokuthi angazi noma ukuphelelwa kwemizwa noma ukuphelelwa kothando umuntu ahlale ebeke iy'nkinga ayiloku namhlanje kusasa ayiloku ngalelalanga ayilokuya. So nje ngicabanga ukuthi mina kune-problem idinga nje mhlambe angazi ngoba adinga i-counseling noma badinga ukuhamba indawo ethile kanjani kodwa nje abantu besilisa abaningi abanye baze baphume baphumele ngaphandle basuke bene-pressure endlini ukuthi endlini akukho uthando lemfudumalo. So ngicabanga ukuthi nje laba umuntu nge-message umuntu kuphela isonto kuphela inyanga kuphela inyanga kuphela unyaka usuke naye senzelana ukuthi kungathiwa kusasa ngihlukumezekile ngihlukumezile uma kuthiwa no no that's the thing inyanga yenzeka kanjalo nje kuphela. Ngiyabonga.
1: Ngiyababingelela abalaleli besiloMzansi phezu kwesihloko esinzima. Alesihloko sifuna ukukhulekelwa ngoba lesihloko sihamba nemimoya sihamba nayonke into. Uthando lunga ukubona lihamba lithi ngiyathandana lihlale endlini ithotha ngisabhekana abantu behleli bazibahlula nangabaroma. Ezinye izinto thina othinga mpela asikhuleke njengezinye izizwe. Ake sihlale phambi sikhuleke. Sicele uNkulunkulu ukuthi inkosi manje ngoba phela umuntu phela futhi nje nokumane bathini le izinto zethu ayifani. Omunye umuntu uyakhuleka kumphendulo omunye uyasuka manje kuni uya ngokuthi ubhilivelaphi nokuthi omunye umntana wakhuluma kahle ngoba bawushe kahle wathi uma usukhuluma kakhulu yonke into iyehla nothando liyehla nokusondela kuwena liyehla ngoba phela kunye sesikhuluma seba maqhalaqhala sikhohlwe ukuthi lapho omunye uthothi ngampela akakhulumi umuntu amjikele abhekelela angasamfuni

0: kufanele ubone ukuthi usheshe ulungise le nto ukuthi uyashumayela into yakho. Awuyelele iphansi nje mina asembela ngakuduba nje ngayibukela. Awudubi. Awukavumendo loyo. Awukwazi ushintsha uyalanga kahle. Awudubi. Hlala phansi nomuntu wakho nibonisane nokuthi akasakuzwa ke. Khona la isethi hayi cha naye useshayide kulanga asafuni lutho. Musuyabonga hayi sekusekuphelele lokho usuzame konke lapha. Sheshe usukume izinto zingakoneki ukuthi singasukuma le TV nesezonakala kakhulu. Kanti mese zona kakhulu izinto azenzeki kakhulu. Futhi uyakwazi nabona abantu abakwazi ukuthi bakwazi ukukhuluma nabakwazi ukusondeza. Yonke into moyenza sicela kumdali. Yonke into noma usuku ucela umdali. Ubona shaya izinto kanjena nje sisahlehlela imuva. Singabe sibalekele i-reality ukuthi kusiyami ngezinto ngoba nawe wakho umuntu uyakhuleka umkhulekelo lo muntu wakho. Mina nje ngigive up. Yize nje ukuthi igive up nje kumini. Ugive up. Usemshado nosempini yalwa. Ngoba nabangaphandle bafuna ukungena nabangaphakathi bafuna ukuphuma. So move to give up or to give up or give up or labangaphandle. Bazokhipha futhi ngokuthi umuntu osesamecela kakhulu mina ngizoba nabantu esifana ngoba ngumuntu wesifazane uma ecela umuntu wesilisa akubi khona i-timetable ukuthi ufuna namhlanje ufuna kusasa ufuna ukusho ukuthi ukhathele uyena umjabulise ukuze angaphumi iyona into ebona ukuthi banishiye umuntu akathi ngikhathele umuntu wesilisa azathathe i-second option ukuthi hayi ngiphumele ngaphandle ngoba ngikhathele. Nawe sisisa athi ene lethu lesifazane hayi cha mdlalisa dlalisa angafuni ukusondela uza phuma umuntu esihlisa naye nesifazane kuthiwani aphume sebizwa ngale gama ukuthi akasiphethe kahle yinto engukuthi anifundeleni ukunika lokuthando uthando likhona ngokuza abantu bethi uthanda lokhu lukhona uthando mina engingakwazi ukulenza uthando ngingafundisekanga ukuthi uthanda into enjani. Uyakwazi umuntu wakho umnakekela, uze umnakekele, yonke into yakho uyinakekele. Futhi uyashesha umbone umuntu uma futhi nawuthi siyabona khona into ayenza eceleni. Ube nothando, ube nothando, ithembane. Uyamona umuntu wakho, awuze utshenze utshela abantu, uhletshela abantu ukuthi hayi bo, sifundile usenjani, usenjani. Ake sifunde ukuthi sizehlele ngaphansi. Futhi nje okunye okuthena abantu besilisa manje kakhulu. Mina izifo sezifikile ushukela nayonke into. Uma njalo, sihamba naye e-clinic imbothi ngenza kanjani? Yonke ke yonke izobonga. Manje mina ngisukuni, ngiyeka phansi, ngiyekele lo muntu mise ngicathi nje yonke into uNkulunkulu uzoyenza nowo nani sisukumani nilwe. Ngiyabonga kakhulu.
1: Mangongoma angibekelele balalele bonke ngiyabengelela besimzansi. Cha mina ubhuti ngiyamuzwa uma ekhuluma futhi ngithi Nkosi yami ngiyamphephisela nje sorry bhuti ukuthi uzwe iy'ndaba ezibuhlungu kanje ngomlakho uphinde futhi ube yindoda ebekezelayo ngoba phela unkosikazi uma itshela ukuthi bathi kujona ne-owner ngaleyo amatekisi lo nkosikazi lo suke sekukhuluma elubulini phephisa mfethu kodwa ke ba engibuka khona mfethu usudinga usizo kahle kahle usudinga nje usizo ukuthi sisondele singamadoda sisondele nomama size namakhosikazi ethu sizokusiza kuba bathi sinazo iy'nkinga kodwa into esisizayo ukuthi sisixoxe la into engibukayo kayise kungenzeka nawe wayise khona amaphutha owawenza unkosikazi ngoba uma ngabe unkosikazi uzomgangela akubambe ucelise uqhubeke imizwi eyibalekele omunye sekunjalo ebese efuna ukuthi ayibuyiselele naye kulobo buhlungu bakho ungathola ukuthi nje into ayishoyo ukuthi uthuthwane ona ayikho ufuna nje ukuthi nje azise ubuhlungu wena ukuthi kunjani ukujola umuntu uba ethi ukuthi umuntu uyajola uzizwa kanjani yabo nje manje umuntu olimele wena ngoba ngisho ukuthi ngosukulele wedwa washo wacima.

Ngana-ke vele imizwa yakhe siyasho ukuthi kodwa kusizani ukuthi ngiyolala nomuntu obuya athintwe yi-owner. Usuyazi ukuthi esithandweni sakho kumntu ogijima khona yabo. Naye kanjalo futhi akathandi ukuthi into yakhe ekuwena kube khona into oyisebenzisayo. Mina nje bengathi njengontuli nje, bengontuli nje mfowethu, bengathi mina thola usizo ngalakwethu. Sicele sisondele singamadoda, sisondele kumama futhi simbize, sihlale phansi silulaphane, sibuyise imizwa ngoba imizwa iyabaleka uma ngabe kuwukuthi khona into e-wrong esike yenzeka. Uma ngabe nje umuntu oke wabanjwa cheater, ano asokwazi ukuthi nakanjani khona ukulimala okukhona lapho. So manje ngilelo gama nje ngibekayo ukuthi mfethu bangabe ucela usizo, thatha iy'namba zethu mfethu, sizosondela kuwena, sibize umama, sihlale phansi, silungise ikhaya ngoba unkosikazi nendoda kumele bambathe engubeni. Bafethu kumnandi ngabe umbatho nomntakho, nokucelisa kumntakho ulungise amaphutha kumnandi ngabe. Bafethu kunokubanda kanje kanje, ulala kanjani nje wedwa, ukubanda kanje ekhona unkosikazi, hayi ngeke ngincamanga uma ngisemsebenzini, kuya-understandeka ngisemsebenzini, ngiyamfonela sijabula kuphela kanjalo. Hayi bo fowethu, sibize futhi sikhona imizi mingabi imizi silungisile, ababa ngaphandle komuthi, sibize futhi sisondele sizokusiza. Kuyathoba kakhulu untulo seShowetha.

Sibona ke njobe imizuzu ishumi nantathu ngaphambi kokubumbana ihora leshumi nambili. Angikhumbuke ngifuna ukuphuma nje ngengoma ezimbili ezokuthatha zikubeke lapha kunkulenge ihora leshumi nambili. Kodwa ke mina ngikukhumbuzite yodwa nje ukuthi mina nawe kusasa inkosi uma ingigcinile iyagcina nawe sohlangana ngathi isikhathi esifanayo kusula ngo-9 ngeke u-12 ebusuku isitimela sothando. Kushu kushu, yabona nje sihamba lesi sitimela, ungena la uthanda khona, uyabona?

0: si fulege.
1: Makadosha.
0: Makadosha.
1: Lipato.
0: Lipato.
2: Makudadu momnyama bese kuvela ukukhanya indlela zama zivuleke indlela zama zikhanye umkhuleko wethu ke lapha yana e Christ Covenant Ministries esingena ngawo la kuvaleke khona esinqonqoza ngawo noma ngabe kukuphi wena oya kwi interview wena uyobhala noma kukhona mhlambe une tender briefing uyazibona ngathi kukhona okuhlangahlangene ekhaya uyongena kulomshado wakho omunye uyoshada omunye uyocela kuza bakhongi kuza ini siyakuhalalisela kodwa enza sure uthi nje makudede ubumnyama kuvela ukukhanya indlela zam mazivuleke indlela zam mazikhanye umkhuleko wethu lona esinqoba ngawo izimpi umkhuleko wethu singena ngawo kumnyama noma sibone ukuthi hayi amadolo ngathi angenwa amanzi kodwa uma sisho lo mkhuleko sithi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya uzwa nawe uba nethemba uthi no ngizonqoba njengamanje it's testimony time ngicela uhlale urelaxe umbathe mawuthi ambatha mawusemsebenzini uhlale nje ungilalele nabo ubungqina babantu abashoyo ukuthi mina ingelo smakadosha ingenzele naku ngibona sekukhanya empilweni yami abantu kubalulekile ukuthi ubonge ubaba uhleze esho ethi bonga ayikho into emjabulisa njengokubonga uthi ngiyabonga lengelo singenzele ngiyabonga ngelo smakadosha kunala engisuthama nestele khona abathe abafuna nje ukunginyakazisa kunala ethe suthama nesta ngabona zonke izinto zami ziqaqeka khona ukuthi ti ngoba kuningi okwenzakalayo abanye kungena ama-messages athi naku onaka ama-o-zero belekana ngala omunye athi nangumsebenzi omunye athi nayi-interview nayi-training nayi-internship omunye kuthiwa nje ayibo naba abantwana bakho sebethola umsebenzi ngala abanye bathola izinto abekade bafisa ukuthi bayithole hlala ulalela ukuthi-ke awuwedwa kuleyo situation odlula kuyona bakhona ke asebephumelele nawe kusasa uNkulunkulu uzokuhambela ngelo smakadosha izokuphendula hlala unethezeka
3: nethumba for 4 years elalela pha kumi lingaphili ndabahamba bonke ogqirha ndizenza ipap smiye kodwa ndingasizakali ndafika apha ecaweni umprofeti umakhadosha umprofeti umamani wandinikeza ioyile ebomvu ukuthi ndiyiqabe ndaye ndayiqaba yooyile after ndiyiqabile kwayo kwaphuma into etshisayo apha kum ngaphantsi kwaphuma bonke bomdaka zonke iinto ezinukayo but ngoku sendirayithi sendiphelile ndiyabulela
4: ukubingelelwa ubaba ngibingelela ingelosi umakhadosha igama lam ngucabangile ngema umama ucabangile ngema ngicela ukuzobonga ingelosi ngempiliso yami eyangipha yona ngiqala ukungena kulowa mnyango ngicela ukuzobonga ngale nkonzo yamanzi uMay ngize wonke uMay ngizophuza amanzi usista wami obesehlala iminyaka ewu-7 engawuthola umsebenzi wathola icontract kwikhampani enkulu la e-South Africa ngiyabonga ngithe ngenkonzo ya-back to center bengingenayo imali yokuze kwi-back to center ngathatha imali erongo ngazithengeza kwi-back to center ngangayithenga izinto bekuthiwa

0: Bendela ngingekho la bazalwane eyi ngicela ukubonga mna nilali ndingadlanga endlini andi imali andiyisweli since oko ndina 2 months ngoku ndicawa apha andiyisweli imali bazalwane bandibuza oosisi bam unayo imali andibuza umntana amnayo imali yokuya esontweni siyakwazi uyakuthanda kuya esontweni ndithi andinayo bathi ini andisebenzi kodwa bandinika imali eyokuphila ndikwazi ukuphila endlini andilala ndingatyanga ingelo siyasebenza bazalwane bekunale nkonzo leyo ibikhona ngo-Friday bendingekho ndisemarisburg uze ubone ukuthi ingelosi la ekhaya isebenza kanjani bazalwane bendifisa ukuba khona kodwa ndangakwazi ukuba khona ngenxa yeenkinga zala emhlabeni bazalwane umntanam uthe ephuma etorhweni lapho atorhoza khona watshayiswa yimoto ngakwarayithi esandleni sakhe mayemtshayisa le moto athitha ubuyela ngapho yawela kwacaba nezezinye sezifikile uba uphephe kanjani asazithi hayi bo uthi and bezongena kuye zimnyathele kuphele nje ngayo ndithi bazalwane unkulunkulu ndiyambonga ndiyayibongelo sayela ikhaya iqhubeke njalo ikhanyise amen
1: ephethusenda uthe umprofethi esezovala wathi umuntu akazonikela iy'nto eziwu-3 andisakhumbula eziwu-3 nje ayifisayo ingadluli ku-3 okay fine ngithe ngithi uma ngibheka ngathi okay umprofethi uhlale ethi nginamamiliyoni kade alungizile athi awaphumi okay fine ngathi ngeke ngikhulekele lokhu kwemali ngikhathele manje akwengizokhulekela lokhu-ke engikudinga ngempela-ke manje imali iyofika nominini iyekeni lenga ngifikela ngakhuleka umkhulu yami u-3 owokuqala ubiza ingane yami ngengane eyodwa-ke 2001 use-Cape Town so wesibili ngakhulekela mina kulokhu kade kungihlupha okwesithathu ngase ngiyayifaka-ke imali ngathi yabo manje sengikhathelile mali ngoba vele umprofethi usefikile lapha wangikhomba wanginika iy'nsebenzo izofika ngesikhathi sayo because ngesinye isikhathi kumele ushifte la ukhona ngoba ne-background uma ungajabulile ngeke ifike phela imali kunabantu abacindezela impumelelo yakho beyibona okay-ke njengoba kade ngicele lezi y'busiso ezo-3 hayi bo ngithe ngisalalele ukuthi hayi bo vele sebeyagijinyiswa vele abe-back to center kubi bangange-truck babhubha kuyafiwa ngempela kudalwa ngagcwalisa onto lonke hayi ngithe ngisasaba nami sengiwumuntu ohambe ebhaca ngoba manje ngiyakhonjwa angenzanga lutho mina yabo loo ngithi nje makadosh makadosh ngithi ubona abantu bevutha angisamemezi kakhulu sengivele ngilayithi ikhandlela ngilibeka la ngilithi makadosh uthe wena uzongenzela ngithi izitha zami uzwa abantu belunyelwe emzimbeni okay-ke bazalwane into engijabulise nginakho konke uyazi ukuthi umuntu ezitha ishaya wena uma yibona ukuthi awushayeki ishaya inja yakho angithi ingane yamsuthi laphayana e-cape town bese beyenzisise izinto ukuthi hhayi ngoba vele kusuthi uney'ngane ehlakaniphile njengaye asiyishayashaye yabo suthi umntanami-ke ubefunda nami ngibona ngala ukuthi hhayi umntanami uyafunda vele lokhu afunda angaze ngibe unkulunkulu akunike umthwalo ongaphezulu ingane yami iphumele number 1 iyaziwa nje phuma number 1 nje kuze kufikele okay fine anginankinga unkulunkulu vele ikona ngiphe kona ukuthi at least ijabula ngakho ngoba ucindezeliwe yabo okay-ke umntanami kulo 3 days lo ungifonelile wathi ma ama-good news njengoba ngise-cape town ngizograda kwesibili 2001 yes ngiphasile ngadlula ngabalengisa uzoba i-junior accountant uzothola ijazi lesibili niyangizwa bazalwane sasa lokhu uyagreda anginayo-ke imali yokuya e-cape town kodwa kwi-graduation yakhe leyokuqala bengikhona kuyona uzothola ijazi lesibili usekapa bazalwane uthe namhlanje ma angifune lutho ngicela ungiphi u-250 bese enene ngifuna ukunezelela into yekhanda kuphela sengithole umsebenzi on top of i-grade halleluya bazalwane ngicela ningangijaji bazalwane ngijabule senguzoba nje umama wama-2K ozodla kamnandi owondliwayo my one and only ngizobonga ingelosi ukuthi khona lapho

0: imoto uzoyithenga nje kungekudala haleluya
1: bingelele igameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngibingelele inglosi makadosh esingenzele okukhulu singenzele okuningi engeke ngikubale ngawani ngawani konke kodwa kakhulukazi ngibonke nomprofeti umamani ukuthi avume ukuthi amsebenzise uNkulunkulu empilweni zethu ngifika la bazalwane ngafika mina ngangigula bazalwane nginomeqo emlenzeni ngangakwazi ukugqoka icathulo yabo namhlanje ngithake ngigqoka ihili nje ngibe muhle nje namhlanje ibirthday yami kose concludiwe kose concludiwe ukuthi hayi ngiyahamba emhlabeni kodwa ngokunyathela angaze ngiye kwanonwana angaze ngibe nithenga insebenzelo kodwa ngangikholwa inglosi ukuthi uma nginyathela kwile altar ngizophila ngaphila ngaphila bazalwane ngibiza mhlakwasa ngibiza ekuseni ibiza emini ibiza ntambama le nglosi ngithi phambili nale nglosi ngisho abantwana bami sebethemba yona eyi ngiyabonga ngisebenzela kakhulu nasebantwaneni bami konke nje kuhle ngami ngiyabonga kakhulu nglosi ngiyabonga
2: igama lami bazalwane nguZenande ngizofakaza bazalwane ngizobonga inkonzo utata waye wathi masizocela noba sicela entoni wathi uphathe noba yisidi yamalini ndaningenayo noba nayo imali yokuzonikela ndayicela kusibari lo bezofakaza apha esithi ubonga udadewethu ngokumazisa kule nkonzo ndafika ndathandaza apha ndathi ndicela i-spiritual growth halleluya ngiyabonga bazalwane from that day andisalali ndivuka ekuseni sendiyakwazi ukuvuka ebusuku ndithandaze bazalwane amen ndiphinde ndibonge bazalwane inkonzo ye-back to sender umsebenzi endandiwushiyile ngo-2024 because ndandingaphathekanga kakuhle ngomso bazalwane ndibuyela khona bathe mandibuye ndiyabonga
3: ithi ngibonga i-oyili ebovu ngibonge imbiza yegazi kwakumele ngiyosikwa mina esibhedlele kuthiwa nginekhensa angeke ngisazala ukusikwa kwami bengeke ngisavuka bengashiya ingane zami ezimbili yithi ngimbonge uprofit mamane nendilosi yakho umagadosh ngithi amen kuleyo ndawo
4: lufakazi ngafela ekhaya ngingasebenzi ngilibe ngizoguqa kwi-altar ngawuthola umsebenzi umsebenzi engangiwutholile wawungangiholela imali engangiyifuna ubaba ethi asisho izinto eziwu-3 nge-back to sender ngasho ukuthi ngicela angikhuphulele imali ngase ngithole i-internship e-WSU nemali mengiyihola ngiyabonga
5: ngiyafika la ekhaya ugama lami nguNtozo Mabaso ngihamba nozakwethu ulathitha uyena okhonza la ekhaya ngokufika kwami ngisenye ikhansela bengizobheka umsebenzi la ekhaya ngahambisana nalosisi ngathola losisi so kuqala kwethu sabheka umsebenzi ngolesini and then the following day Friday ngisengive uphile vele ngoba kade vele ngifikile sengive uphile washo sayibonga ngisonto esisimu awungithembini so uthola umsebenzi nganami sahamba saya kwenye call center sathi sifika nje bathi silethema CV yethu siyaqala Monday safika nangempela saqala sasebenza yonke into yethu even neboss lethu uzozivulela i-office yonke into yethu izobe right nje yonke into ngibonga yena ngoba namhlanje bethe ngize ngizokhanyisa ngibonga yena ukuthi ngiyasala ekhaya
6: uthule mseni igama lami nguSilethiwe Weshange ngokuhlala ngihlala eKenville kodwa ngisuka eMtobadubu umngane wami lona umngane wami lo ngisebenza naye la ngisebenza khona le e9 Dorothy Nyembe Street sisebenza e-call center sisiza abantu abanekweleti abablacklisted nabafuna ukukhuphulela izikolo zabo kudala ke sifuna umsebenzi nomngane wami endomunye surejecta ngamabomu ngoba ngibe singesikwazi ukusebenzela imali encane ekubeni sinemindeni esayithembisa ukuthi sizosebenza siwutholile umsebenzi ozosiholela kangcono inkinga esinayo-ke manje sinenkinga yokuthi abantu abafuna ukusisaphotha mina nje ekhaya bafuna ukungisaphotha ukuthi bengithulisa amaklayenti njengoba ngisho ukuthi kunzima ukuthi uthole abantu abadinga usizo ngoba abantu abathembi muntu ngey'mali zabo ngizocela kini-ke ngiqale ngoku

0: ana kuhleni noma uphoselana intambo nje nokwethembana kuhle kangakanani yabona le nto emsebenzini njengoba ngisebenza la nje bengezwakala ngi 5 minutes okuqala so bengichaza bengenzani ngawo bengisenzani bengilaphi i-relationship enjalo injani noma iyayidalwa yini into enjalo bingelele Lady M
1: Angikubingeleli baba uyaphila kodwa
0: Sikhona mama sikhona
1: No ngiyaphila kakhulu angithathi leli thuba ngibingelele umlaleli wezu lomzansi bese simbonga kakhulu uNkulunkulu kulesine olihle kangako sesenzeleke umusa saphinde futhi sasisiyahlangana ngiyakuzwa la ukukhuluma indaba la kakhulukazi yokweluswa indaba yothando nokwehlukana kwalo ngiyachazeka kakhulukazi ngoba uma ngabe sikhona kuningi okusuke kufiswa umuntu futhi nakhona usuke etshela ukuthi uyakufisa
0: okay
1: into eyiningi siyibona late ukuthi bengezona lezi besitshela ukuthi siyayidinga
0: okay
1: uyabona kuyo yonke into osuyikhulumile ngibe sengibamba nje uthando lokuswenka uyabona ngibe sengibamba uthando lokuswenka mhlambe ngalezi yakhathi amafoni engakabi khona maybe lwalungafuneka lolu thando angazi kodwa njengoba sekunamafoni la uswenka khona kuyashuthwa so ekushuthweni kwakhona besiyanda indaba izifinyelele kuloke wena ufuna bomama wakho noma bobaba wakho noma bosisi wakho noma becolleague yakho yebo lonto le so kusho ukuthi lolo lokuswenka kahle kahle lugcine seliphazamisa kuyilona lona
0: okay
1: ngoba kuyenzeka kuphazamise ukuthanda kuyilona lona ngothando lungekho yabona
0: yebo
1: and wena okhanjwa nawo ngiyengizwe nje amantombazane amanye uthola ukuthi uma ngabe kunalento mhlambe yokuqhoshelana kube ukuthi wena uhamba phi pho nawe hlala lapha ekhaya ube unkosikazi wamabhodwe uyayibona lonto le lapho kusuke kusho omunye umuntu wesifazane bese uyaxakeka ukuthi ngoba lo muntu ukukhuluma umuntu wesifazane usho kanjani ukuthi mina ngihlalela ukuba unkosikazi wamaphinifa ingabe yena kuyoze kushonila ngesemgwaqeni yini
0: Ngoba lizoshona.
1: Ngoba ilanga lizoshona.
0: Ndoguga.
1: Yabona lonto le. So uma gugile ilanga uyobe kuphi yena? Ngoba isikhathi siyahamba nobani. Ngoba bonke abantu mhlawumbe bazobe ihamba nabo manje ngalesikhathi bazobe sebese emakhaya naba maphinifa babo.
0: Oh yebo. Phela uhamba uhamba uhamba emnyango.
1: Uyayibo lonto le.
0: Ugcine phi?
1: Ugcine
0: ekhaya.
1: Ikhona lento yokukhathala. Mlaleli angazi noma uke wakhathala yini empilweni uyabona uma ngabe ube umuntu othi impilo yami ngifuna ukuyiphatha ngendlela nje yami kukhona ukuthi impilo yakho ufuna ukuyiphatha ngendlela yakho kube khona isikhathi la uthi impilo yami sengifuna someone ozokwazi ukuyikontrola
0: unjalo
1: okungesezufana nasekuqaleni uyabona uyabona uma ngabe sekufinyelele la othi sengifuna someone ozokwazi ukukontrola impilo yami ithwe la ubhuti othola ukuthi ubekade ewumuntu wobunandi kakhulu and lobunandi bakhe ubunandi obukontrolwa abanye abantu futhi hayi yena yabona uthelele nje flatini lakhe noma uthelele nje ekhaya lakhe okanye ekhaya kubo ngiyabona nasekhaya kubo ngoba ikhona le yanto mhlawumbe yokuhlonipha uma bese khona banjalo uzwe imoto seyisegcekeni ziyazibanga umse uyakwazi ukufika emzini womuntu vele udedele ingoma
0: ebaleni
1: belele abantu uyabona noma ngabe kuthiwa ke lo muntu akanamzali noma ngabe kuthiwa akanamakoti uyihlalela yedwa kuleyo ndlu yakhe kodwa bheka inhlonipho yabangani bakhe ngoba bayazi ukuthi uma ngabe sifikile into ezomvusa uzovuswa yisound yemoto ngoba ngizobe sengidumisa la igcekeni na kanjani uzobe sevuka uma ngabe vuka into yokuqala nje ukuthi uvuka vele seziyaduma ngiyamemeza ulaleleni ngoba kufanele ku 1 no 2 no 3 yabo kusho umngani
0: nabantu ahamba nabo
1: nabantu ahamba nabo So now usuyavuka so so umuntu onjalo sikhona isikhathi adinekayo ngaso sikhona isikhathi athi yabona ke njengamanje impilo yami sengifuna ilawulo.

0: Ngoba kube nginonkosikazi lento bebengeke baze bayenze.
1: Futhi ngempela ibayadinga yenze. Never.
0: Uyabona? Ukube bekunonkosikazi wami la ekhaya, bebezokwazi ukuthi nginonkosikazi, bebengeke baqhamuke sebedudula nje ingoma la nezimoto namafuthi nakho konke okugcikeni. And abazi ukuthi mina ngiphezukwani. Umuntu nomuntu noma ngabe kuthiwa uhlala yedwa, kodwa ziba khona izikhathi zokuthi lokungedwa bami kufanele kubuye amasensizi wami.
1: Exactly. Ngiyifuna.
0: Ngifune mina ukuthi ngubani uyabona kanjalo futhi nasekhaya noma ngabe kuthi uyintombazane so uma ngabe uyintombazane sikhona lesikhathi ethi you know what ngikhathele manje njalo mina ngiyafonela kuthiwa sambeni siye kuphi njalo ngiyafonela uyabona kube kunomyeni wami ingabe le ndaba yamafonela fonela kuthiwa siye kuphi ngabe iyayisebenzi manje ngoba ingabe ngumuntu ogcina okhunywa ngaye unede kuthiwa ukuthi uyazi ukuthi amantombazane ukuthi ahlomekisana kanjani kanjalo nabafana siyahlomekisana ngayo yonke indlela uyubone nje uma usuganile uthi ukhuluma into ukuthiwa awusuka wena kahleni bo phela uhambo lothi alisafani manje yebo le nto le ilanguage esesiyikhuluma njengamanje ayisafani and sengingabukeka sengazi ukuthi wena manje usuphakeme abantu abanye abangakhona uyabona nje uma ushadile manje unomngani ongashadile kade kuumngani wakho before bese uthola ukuthi inkulumo zwenu njalo zikwenza ushiye ke unonembeza okwazi ukuthi kwasiqaleni kwangesiyena umngani wakho lo
1: exactly akekho happy ngecondition
0: yakho no akekho happy ngecondition ngoba uyena ke manje kufanele guide mina ke manje yaqonda le nto le usengadile njengomngani wami elalela mngani noma yini siyenza ungakhohlwa awuse wedwa uyayibona le nto le ayikwangathi noma ngabe kuthiwa besiphuza uyabona le nto le kodwa phuza phela mngani khumbula kuyoze kufika usibara engakafika ekhaya kumele uphekile kumele kube u1 no2 no3 kodwa lo zonivele uthi ayazi bangani isikhathi sami bakuthiwa wena khoke ngabe kade uyapi kusibangela isicefo uyeqonda lonto le wokwazi ke manje ukuthi laba bantu uhlobo lwabangani laba abakufisela vele umona yabona abayicasukelayo into osuyiyona wena njengamanje akudingi nalokuthi baze bakutshela ukuthi uyasicasula ukuthi usunje kodwa izenzo zabo inkulumo zabo yizona eseyilidela ekuthenini ubone ukuthi ya ona longanti bengihamba nohlobo olunjani labangani kanjalo futhi nani nibantu besilisa ngalapha esayidini lokuthi uyithole usuthatha ikhezi emoto yakho uyasukuma uyahamba okanye usuyabatshela ukuthi hayi noma ngabe kuthiwa awuthathanga ikhezi uyabatshela nje ukuthi azokuthini bangani ngicabanga ukuthi sekufanele ngihambe ke manje how uyazi bekusemnandi hayi kodwa kulungile mngani wami bekusemnandi ngempela kodwa hey phela nathi sikufuna ujabulile ngoba injabulo yalo mngani wakho uncike ekuthenene ekhaya uzofika ajabule
1: exactly mhlambe lo oze nayi la uhamba neyakhe injabulo
0: uhamba neyakhe injabulo uyabona uphelele kodwa eyakhe ihleli uyazi ukuthi ukuntshela iqiniso webantu besilisa kakhulukazi abashadile amakhosikazi enu awalali ningakafiki amakhosikazi enu asilali umyeni ungekho ekhaya uma ngabe silalile umyeni engekho ekhaya uyakwazi lokulala benyoni ngoba vele ubuthongo bubuya ntshontsha uyayiqonda lonto le kodwa ukulala kwakho kusuke kungaphelele ngenkathi silala uma singafuna ukukhuluma sinete sizwe imoto singene eminyango bese sizenza abantu abalele kube sengazi ukuthi asibonanga wena ukuthi ufike ngasikhatsini yeyibo lento le ezinye zezinto esizenzayo lezo asiboni asifuna ubone ukuthi bese silele and sihonqa into ehamba ngempela futhi yabona uthi uyafika ubone ukuthi ulele and bayangichaza ke amadoda amanye asenayo leyanto ngamakhosikazi awo uthola ukuthi uma ngabe efika ekhaya isefike sekunjalo into yokuqala bayenza kuyolunguze kamereni la kulele khona unkosikazi engakenzi lutho engakadli engakenzi lutho uqala kuphi engakageze uqale kamereni avuka anyonyobe yabona anyonyobe ufuna lapho wena ulele ubheke ngasemnyango ufuna ukubuka vele ukuthi uma ngabe ngena uzokwenze njani yabona uma ngabe ngena uzokwenze njani uma engena ubonto enye ingubo ibeke la enye ubuke ngeselodo oyambona nangu uyangena uyanyonyoba uzuhleke uhlekiswa yini uhlekiswa nayinto ayenzayo uyayiqonda lo nto oh at least usakhumbula kahle kahle ukuthi bekunomuntu la ekamereni
1: exactly and then uyabona ukuthi icala
0: leli uyabona futhi ukuthi icala leli alenzile njengamanje bese kuba naleyanto ekhona kumuntu wesifazane noma ngabe ngidiniwe kodwa iba khona leyanto ngoba sengibone enyonyoba ngambona ehlehle

0: evula isiphapha ehamba uma esefika ngalena uthola usehlala kusofa useyakhumula uyaqimba usethatha umlenze ubekela ngathi kade ehleli
1: ufika ma
0: amaqingeno uyabona ungathi kade ngenkathi wena uyitshela ukuthi awuthi nge-bathroom engichitha amanzi uyambona hayi impela uhlela ukhululekile ngathi ubuka i-TV ngathi kade ehleli so lolo hlobo lomuntu at least unembeza wakho usekhona kodwa uma kungena umuntu avela ingenela ngayo ekamereni ukuthi khona abantu ubhekile noma ubhekanga ngoba uyabona lo ngene wanyonyopha ukube kuthiwa uthe uyangena wakuthola uhleli bezoqhubeka ngena hlale bese niyaxoxa yebo lonto le nkosikazi sengize ngafika ngalesikhathi I'm sorry sithano sami yabona hey nawe uyazi ukuhlala nabangani anizuyenza mhlawumbe naye ayenze be serious kodwa kuwukuthi yabona ngoba sengize ngafika ngiyaxolisa ukuthi ngikuvuse into yokuqala eyenzakalayo le yabona ngiyaxolisa ukuthi ngikuvuse bengingaqondini sengize ngabuya lethi beku 1 no 2 no 3 no it's fine usuyaphendwa njalo umuntu wesifazane usuyalala yabona so ke le yabantu bokuswenka
1: hey cha leyo kusenga ayi
0: ukuthi ngine issue naye uyayibona lonto le ngine issue ngoba wena dlame uyikhulume nje pass by kanti awazi ukuthi ukhuluma ngezinto ezenzakalayo
1: yo
0: yabona uthi omunye eminyakeni emithathu eyedlule ngikhuluma nomyeni wami kodwa akazi ukuthi ukhuluma nami
1: oh okay
0: uyabona So ke njengoba ngikhuluma naye over the phone. Yena uyitshela ukuthi ukhuluma nobani? Nontombi yakhe kanti ukhuluma nami.
1: Hayi. Haw.
0: Kodwa ke mthiphiselana. Yabona, yena uyitshela ukuthi ukhuluma nentombi yakhe kanti ukhuluma nani. Uyabona uma ngabe sekufinyelele kuleso sigaba esinjalo umuntu wesilisa. Uhlobo lomuntu ongakwazi ukuzibamba wena. Uhlobo lomuntu owaganwa ngephutha. So ke uma ngabe esho lo wesifazane uthi ngisebenzise elinyi khadi nenyi phone.
1: Yeah.
0: Ngibhaza umyeni wami. Mm-hmm. Sorry ngi WhatsApp umyeni wami.
1: Mm-hmm.
0: Uma ngabe ngim WhatsApp ngimbingelele kahle nje. Bese ngiyamtshela ukuthi hayi no ngikwazi ngubani 1 2 3 4 5 6 athi lo hawu ngempela he hayi ngiyakwazi
1: uyabhala
0: kuphela kakhulumi uyayiqonda lonto le bese thi hayi nganginibone kwenye indawo sihamba nabangani bami kwenye yamaphathi bla bla bla bla asho nje indawo ayaziyo athi hawu lo hawu ngempela nawe ukhona athi hayi no ngangikhona I'm sorry usibanibani kasibani uthi ngiyibuzisa usibanibani Ay atay lo akasekho uyaqonda lonto le wahamba waya kuphi kuphi
1: uyibuza yena
0: uyibuza yena no akayibuze yena ushuthi ubuza umngani wakhe umbuza kuye uqobo lwakhe yabona lonto le bese yena hawo mina khona ngikhuluma nobani awungisendele isithombe sakho ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ngikhuluma nobani uyayizwa indaba kusho ukuthi umyeni manje uthi lo sisa kamsendela isithombe nangempela usisa sisende isithombe vela senze isithombe sibaba ngendlela esimanga Asend isithombe sibabayo uma ngabe fika lesithombe ayayayaya ubuntu ahlulene kuyiba bawazo wamuhle wawukuphi ngangakuboni ngani ngaleso sikhathi uyayiqonda lonto le
1: umuntu osend isithombe
0: unkosikazi wakhe
1: usebenzise enyina
0: usendela lo sithombe ikhala indoda ithi yo waze wababa
1: wawuhleliphi sonke
0: lesikhathi uyayiqonda hayi akayibeke umshado yabona sesho nje ngenhliziyo Athe nayi no ngangikhona ngakubona vele bla bla bla sakhuluma kodwa sinakananga uyayiqonda lonto le athe na oh okay hayi indaba iqale lapho ke manje useyashela athi hayi no ushela kanjani wena ngoba ngiyazi ukuthi unomuntu wakho uyayiqonda siyabhoboka manje bisithi indoda hayi ngicela singakhulumi ngomuntu ongekho
1: wayonakele yonke le
0: Uyabona ngicela yabona ngicela singayikhulumi le eyomuntu ongekho kodwa ngicela sikhulume le yethu ke njengamanje yabona bese thi lona ufunani kimi ngoba vele wena umuntu iqhubeka indaba ufunani kimi ngoba vele umuntu khona athi ngiyakuthanda umuhle bese thi ngiyakuthanda umuhle bese thi ngathi sengiyayibona emodle uyangizwa ngathi sengiyazibona emoli ngihamba nesibani into ethi mangihamba nayo vele ikhanyise la ngizohamba khona
1: kusho wesilisa
0: manje yabona into ethi mangihamba nayo ikhanyise la ngizohamba khona into ethi mangihamba naye kuphenduke wonke umuntu angibheke underline that
1: ngiyavele vele singa underline ekudala
0: uyayibona lonto le so

0: ngiyenza lo muntu wesilisa athi ngadela konke bese ngiyakunikeza shuthi impahla zami labona makuthiwa ngadela konke akakudelile konke shuthi ukhuluma ngezinto zakhe ke manje ngadela ngemali ngoba phela uma ngabe ushada uyayiqonda lento le kodwa kukhona izinto ongaziyekile wena udele ngemali ngoba unayo awudelanga ngenhliziyo yakho yonke awudelanga ngazo zonke izinto zakho ngoba udele ngakho konke ubuzoyeka yonke into bese unamathela kumkakho kodwa wena wadela ngemali ngoba ubunayo uyabona so ke ngizama ukusho ukuthi ikhona le yokuswenka ikhona le yokuswenka bantu besifazane swenkani kodwa the end of the day funani umuntu la ihlala khona mani ngabi umuntu wokuswenka njalo nina ma hotel yabona ama hotel umsebenzi wawo ukhlena phoma ngani naphoma
1: yes
0: njobe ulele kulo lele e hotel embedeni ade kulele omunye manje nje
1: njalo
0: ngothu ubuphuma wena ngubani uphume ngo 10 kwangena omunye ngothu yabona bathini bathi khululeka phuma wena ngo 10 sokuwashela amashidi wena ngena phindani nini yabona umsebenzi lo walo
1: they don't care so
0: shinta no ngisho bangashinta kangake okwa into abayengithanda ngayo benza show ukuthi bayakushintshele ishidi lona uzolithola ayiniwe
1: cha ngifuna ubuyela
0: iya
1: kule ndaba le yentombi esende isithombe Okay, I know. You understand that I know ukuthi umama.
0: Yes.
1: All right, intombi. Uyazi ukuthi umuntu wakho.
0: Mm.
1: Wakho.
0: Yes.
1: Indlela phrase ngayo amagama amayibhala. Ey, ukuthi abanye abantu abanaki.
0: Mm.
1: Uyakwazi ukubona inkulumo indlela ebhalwe ngakhona ukuthi isandla sikasibani.
0: Isandla sasibani bani?
1: Uyakwazi ukubona.
0: Kanti ke nikhohliwe.
1: Yabo, sengisho ukuthi wena mama. Uma ngabe usukhombile
0: yes
1: what decide
0: mhm
1: angithi usuk decide ufana nomuntu oya eplazini eyokhomba inkomo
0: all right
1: ezinkomeni ezithu
0: eyiningi lesi yes
1: enemali yanele afika athi ngifuna le yaya eseyibuke zonke wazalisa walinandisa iplazi wawushoniswa ezizantsi nalehlahleni zakhishwe ezihlahleni inkomo abesethi akhona engidlule phezulu singena esangweni
0: ngiyakuzwa
1: iyona ngiyikhombayo amehlakhe lo muntu asuke asayibone ezinye inkomo
0: asale ndaba nanoma ngayabeni
1: exactly
0: yeah.
1: Now kunephuzeni yolivezile la lokuthi okusho ukuthi kukhona umuntu khona abantu abashadelwa ngoba kuyifashion noma efuna ukubenefit into eyithile ebenefitheka mawushadile
0: okay
1: bese bakhona umuntu osuke ufuna umlekeleli wakhe ngempela ngiyachaza ukuthi ukhomba inkomo engase sangweni emva kokuyibona zonke
0: okay
1: uyazi ukuthi makuqhamukenye inkomo eceleni usuyikhombile le wayikhokhela awusayibona ngomthetho le now it means njengoba lo esalingwa i text ethi ngangisemcimbini othile yimina lo bakona nje ukufuna isithombe
0: kukodwa
1: uma entertainer kanjani uma enter ilonto engifuna ukuyichaza ukuthi uma uyindoda ephila ngama principles ama principles ayingozi because they punish you ama principles akho kuthiwa indoda iyophiliswa yini ingqomo zayo ngithi
0: yes
1: ama principles akho iwona akwenzela ikusasa liqhakazile lona futhi akudestroyayo so le nto ke inobungozi lapho ngoba manje njengoba zokhanyisa ke imoli lo kanti lona iziphi izinto awuyibonile kuyena engase ezingasekho manje
0: oyenza imoli bemnyama
1: esezikho
0: oyenza imoli bemnyama lokho kusikhombisani dlame kusikhombisa ukuthi ngaphambi kokuba uthathe inqumo yonke into yenza show ukuthi ubalansile ngayo
1: yeah
0: mawungabheki mhlawumbe ibhodwe kuphela ukuthi ngizothi mangifike ekhaya ngenze njani ngidle kamnandi yabani
1: yeah
0: uthando onalo ngomuntu maligcwaliseke kuyona yonke into ekuthenini akukho la engeze uhamba naye khona
1: yes yeah
0: hayi ngoba futhi unkosikazi wakhe kungekho la ngasahambe khona naye kodwa uyazizwela

0: uyazi ukuthi khona into engiye ngiyinotice lami. Akuve ngizizwa uma ngiqoke ingubo noma isketi. Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa kahle.
0: Exactly. Ngizwa kahle ukuthi uyabona ke yilethi ke lihle. Umama.
1: Yebo.
0: Angiphathi khona bangize ngasho iduku phezulu.
1: Hayibo.
0: Umama ke lo. Yebo. Kodwa uma ngiqoke iblukwe. Ngiyazizwa kodwa hayi kahle.
1: Yebo.
0: Noma ngabe kuthiwa lingifanela kangakanani. Kodwa ngiyazizwa hayi kahle.
1: Yebo.
0: So ke even nakhona ke la. Ekuthenini kunentombi nani nonkosikazi. Unkosikazi kahle kahle kukho la engafithi khona.
1: Yes.
0: Ufitha yonke indawo. Kodwa futhi engikwaziyo unkosikazi ngeke afithe kahle uma ngihleli namajita.
1: Konde akasho ngahleka. Yakasho uFelix Lope. Uthi uFelix Lope imicimbi ihlukene. Khona umcimbi ekufanele ufike nomemo nivane esigebeni. Manje uthi umcimbi okufika nesigebengu ufika nomemo wena.
0: Ehhe.
1: Manje asaphuzi kahle. Manje kumele ufike nomemo phela saba negebengu.
0: Saba segebengu.
1: And umemo uyabazi omemo.
0: Omemo bethu. Uyayibona lento le. Okay. Iyona ke into engizama ukuyichaza le.
1: Yeah.
0: Ukuthi umemo ngempela angeke uthathe unkosikazi wakho bese niyothi chithisaka lapha nihlale. Niyaphuza namagenge. Kodwa kunemicimbi njoba uchaza ukuthi wayithini. La uzothi uma ehamba naye umemo siyemshadweni thize kucace ukuthi cha kuphela. So ke uma ngabe uye emshadweni uhamba ushiye umemo uhamba nentombi khululeka awuzizwa kahle uyazizwa ukuthi ugqokile wena kodwa hayi kahle awuphelele
1: uhamba nesigebeng
0: uhamba nesigebeng vele yiqondana kodwa kuba uhamba nomemo lo mshado ubuzongena khaxa kuwe ngoba whatever kwenzakalayo laba bantu njengoba ubabona belaphana bavuselela nina soke bavuselela ini mina ngoba vele wena uyazi ukuthi okufanele ngabe uyavuseleleka ngimshiye ekhaya kwaqhamuka umuntu nje engamazi olayiduze kwami
1: practically
0: lelo
1: phuzu ngake ngaba ku MC we main hall la Westville.
0: Yeah.
1: Ngo emsomo nje emshadweni.
0: Okay.
1: Zize kunento engijwayele ukuyenza ke mina emshadweni uma ngabe sekuye emaphethelweni nawo.
0: Okay.
1: Ngesikhathi senewlywed dance.
0: Mhm.
1: Ngesikhathi senewlywed dance ngifuna ama couple wonke umuntu asume nomuntu wakhe adanse nomuntu wakhe.
0: Okay.
1: Balekelele i couple nje.
0: Ngiyakuzwa.
1: Beyamukele ezweni elisha.
0: Mhm.
1: Hayi. Aba nyombona sedansa nomunye nomunye usexabene nomunye usuka wadansa nobani manje ubuhamba nami nje hawo angithi
0: kanti wena
1: sekungu kanjani manje kuba lo behamba nalona
0: yini ledala ukuthi manje
1: manje wasafuna ukudansa odansi nalo angithi buyela kulento ke Lady M ukuthi uye emcimbini o wrong nomuntu o wrong
0: nomuntu o wrong
1: yaba la mekiwe emshadweni
0: hamba
1: nomem hamba
0: nomem Uyazizwa.
1: Ehhe.
0: Uyazizwa muhamba nomemo uyemchapha.
1: Yona ndiphuma nje emotweni nje. Niqondile ngicishe nifanisela
0: le mbala yenu. Hayi, ngiyakutshela wena. Kuthiwa kodwa ishethi lapho.
1: Ehhe, yona bakuthiwa the newly wed dance.
0: Yabona?
1: Zisukuma zonke.
0: Uyeza ukuthi khona le yanto. Kodwa uma ngabe kungenjalo akwenzeki.
1: Yeke.
0: Yabona? So leke yokuhamba emoli nani. Uyabona ukuthi yinto nje yokuswenka lapho vele umeme nge and kuyophelela lapho vele hambe buka impahla niswenke niswenke niphela hambe loshone kuphi uyaqonda
1: yes
0: egcineni useke kuphi usemzini wakhe wena usunga yingakho abanye abantu besifazane ungaze uyitshela ukuthi wena ingoba bengafuna ukuzwa bengalale iyacika lento yokuba yikhwapha forever Uke wajikelwa umuntu ethi kanti ungifihla koze kube nini.
1: Sekathele.
0: Uyabona usebuza ukuthi uyongifihla koze kube nini. Kwangazi uthi into angayazi le. Kodwa yinto enayixoxa niqala ukubonana. Wangena azi futhi nayixoxa and inavumelana kodwa siyamkhathaza. Lokho kusho khona ukuthi kunzima ukucindezela.
1: Singashisa
0: kwaphela. Funa umoya manje. Uyayibona le nto le ngoba yini emcasulayo? Ucasula ukuthi kunendawo engihamba kuzo nengahambi kuzo.
1: Naye.
0: So mina lezi engihamba kuzo ilezi vele zamajita.
1: Yeah.
0: It's when la okuyobonana khona o

0: lento ocabanga ukuthi ayikho kodwa uyithole. Uyayibona lento le njoba ngilinganisa ngami iblue ngiyaligqoka futhi 100% wangempela.
1: Yebo.
0: Kodwa ave ngunkosikazi.
1: Cha ubonakala phela ukuthi
0: uyayibona lento le
1: nangu mama
0: umsimama. Ave ngumama ngisho noma ngabe kuthiwa ngiligqokile kodwa ave ngumama. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi eblukweni bakhona omama.
1: Hayi bakhona I agree. Yavuma.
0: Bakhona.
1: But khonila ngokufisa khona ukumbona nje ayiqoka
0: iblue. Yes uyambona. Ekhaya mina ngiyaligqoka iblue, ngiyaqoka I mean sorry ngiyaqoka isketi, ngiyaqoka iphinifa even emsebenzini. Futhi nje kulezi insuka ngazi bekutheni, yabona beyidudulana nje ngeingubo neduku ekhanda. Yabona siba khona vele leso sikhathi. Yabona uma vele umuntu wesifazane, akekho umuntu wesifazane ongathi yena akanaso isketi. Ngoba kuneyindawo vele iyiketi eyidingakalayo kuzona.
1: Hayi bakhona.
0: Yabona? Ongathi akanaso. Uma yakwakhe noma enkonzweni noma emgcwabeni kusebenza iblue nje wanwe.
1: Kholezi take it or leave it. I'm telling you.
0: No, nalapha futhi ila lifestyle yenu nabantu benu enisuke nibathathile. Yabo lonto le. It's your lifestyle nomuntu osuke umthathile ukuthi umuntu onjani. So ke ngalo ndlela angeke uzumblame ngoba nize niyofika vele emshadweni awukwazi ukuthatha umuntu owambona egqoka iblukwe eyintombi waze wayomlobola egqoka iblukwe eyintombi kodwa wena uthi kini amabhluka wagqoka noma uexpect ukuthi uma eye ekhaya agqoka iblukwe kodwa seloku wambona
1: ugqoka lona
0: so uma usumtshela usumlobolile kusho ukuthi namhla umlobolo obegqoke lona
1: Hey ne phela ngoba navu
0: ngoba navumelana uyabona so yizinto ke ezifana nalezo kodwa ke kukona konke nje sengiphetha abazalwane akekho ongafuni kuye emzini wakhe akekho ongafuni kuya emzini wakhe uma sikhuluma ngathi thina abantu besifazane uma sithi asifuni abanye bethu bakusho ngenxa yenhlupheko abayibonile kwabanye abantu kodwa iqiniso lithi bayayifuna ukuthi ayikafiki kubo yebo lento le ngeke uze ungitshele ukuthi ungaqhaze ushade uzoshaphansi ngonyaka ukuthi umshado awufuni yini edala ukuthi ungawufuni ngoba lento isemzweni vele yomuntu wesifazane ukuthi ngifisa ukuba nekhaya lami nabantwana bami
1: ngiyangophelela
0: khona exactly la ngophelela khona
1: ayizinzizophelela ekhaya
0: uma ngabe ngingakwenzanga lokho kusho ukuthi ngizoza ngigcina senginesigaba sokuthi ngizothenga umuzwa uyabona for a fact ukuthi usuthenga umuzwa wakho sekukhona vele ukushodayo lo muzi ufanele ngabe ngikuthengelwe umyeni wami sengihleli khona kulungile ke sengizowuthenga ngoba kwenza kalanga
1: mawuthenga umuzi kuyintombazane
0: yeah
1: owakini
0: noma ngabe kuthi owakithi yes owakithi kodwa vele thina sithi owethu angithi
1: kufanele kodwa nje njoba umamthembu
0: yebo
1: ake sithi awucaceya cha ucacele kwamsimanga
0: yeah
1: Ngabe nje umama
0: vele kusekhaya that is true
1: exactly uthenga umuzi wandisa izindlu zakini
0: zasekhaya uyaqonda
1: yabo kanti mangabe nishadile nithenga umuzi wenu
0: yabona
1: unandisa umuzi wakho
0: uma umuntu esifazane ke iba khona ke le nto dlame yokuthi at least so ke othi akawufuni osebuye khona hayo ongakayi khona
1: okay
0: Ngiye ngithi ke mina kothi akawufuna akahlangani nothando.
1: Yeah.
0: Lwangempela. Ngoba uma usuthandweni langempela sikhonvenze, yabona indoda ukuyithande ufisa ukuhlala naye imini nobusuku. Imvume yokuhlala nomuntu imini nobusuku umshado.
1: Yeah. Into ekwenza ekhaya bavuma ukuthi
0: hamba. Hamba ke. Kodwa if wena uzovuma nje ukuhlala imini nobusuku kodwa ungakhokheliwe. Lokho kuba inkinga kakhulu nakuwe as much ungahleli uhlale ujabule kodwa deep down inento ethi ngifisa sengathi ngabuye ekhaya ngifisa sengazuthi ngabe uya kuphi ekhaya
1: ukube formal
0: ukube formal ngoba egcineni kunezikhathi zobunzima lezi ikhathi zobunzima yila wena ongeke ukwazi ukudecide khona ukuthi ngimi kuphi mhla kwathiwa lohle nawe usehambile emhlabeni yila oyibona khona ukuthi ubungelutho kangakanani
1: vele phela
0: even kuboko kade bekwazi kuyovela lapho ukuthi ubungemuntu ngoba uyobusubheki usuhlehliselwa le ungasenayo ngisho say yokuthi kambe ngabe nginami ngaya yini emakhazeni ngiyombheka
1: usungasindiswa ukuthi phela kulezi
0: uyayibona lonto le